0: XRK Radio Kaibigan.
1: Galit man yung sakit ang akong kutu-kutu. Lapos dis, likod na ako nga. O ingon sa dugan. Sakit kiwi. Nangurog na ako, guys. Sakit kayo.
2: Oo.
1: Nga, dali ko sulod di sa balay. Yes, kwarto niya. Ino nila lumapod itong akong ako kayo. Mag-inis. Ay na, o dali ang nag-abri kay sakit di. Kaya di na ako makaantin mo. Kaya lahat na ako pato ba. Nangurog na ako sa kasakit. Kaya na, abri na kasulod ko. Ako gini-drisi. Gunita nang kuan ka ng aroma gani.
2: Oo.
1: Isa, ikaw na lang bahala. Ano, ako ka nang dughan na ko ublikod. Taod-taod lang nawagi itong sakit o yan. Naningot na ko, nagkakain, singot na ko, naggawas. May na ko salamat, Ginoo. Eh, panalangin nang yun mo ang aroma. Nga kinalang yung palita sa aroma. Nga atras, pinagpalan. Atras na ni kay Adonag yung panalangin ang ikan sa Ginoo.
2: So aroma ang imong gihaplas, aroma herbal oil.
1: Aroma yun akong gihaplas sa akong.
2: Salamat na, salamat kayo na yan. Salamat kayo.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisya.
3: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
3: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon hamal, kaupan yun na ito kanunay ang bida sa lamisya, ang Fuego Blend Chili Paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
2: Unsa ato igan?
7: Nakoy magulang pastor ba nga nagsakit dito sa takurong pastor? Nagduo ko dito pastor sa iya, dala ko gigimak. Wala ra kabuok pud akong gipalit.
2: Unsa dai ang sakit?
7: Duha na ka bulan pastor, wala gid sa nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil pastor, kamot na kanang
2: tapos
7: sa julin pastor, murag taas gid siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sag mga bukol sa mga kamot pastor, tiil, aguy ngini kay tanawon pastor, ta inom na ko sag bigimak. Duha ka buok pastor.
2: Duha ka buok.
7: Dayon sa ako nga sus, salamat kay nga nigduaw ka sa kuabak. Ay salamat. Gabi ina po, gipainom na po na ko sa utro, dura gyud pun ka buok pastor.
2: Yes.
7: Ala pastor, pagkabuntag pastor, nagbakod man ako.
2: So nakasimba.
7: Salamat ko sa Ginoo pastor, naghilakid ko pa salamat sa Ginoo nga nakabakod. Gira ko magulang for 2 months.
2: 2 months?
7: Ka makabakod.
2: 2 months ka naglubog, naghigda lang.
7: Oo, naglubog ito pastor nga, nang gamay, nagudiyang matiin.
2: Upat lang kakasula ang nainom, nakabakod.
7: Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua, tus sa Ginoo pastor, nagdito mga bukol siyang lawas pastor, nangawala man ta
2: na. Nangawala na. Salamat kay Iga na, salamat Igayo.
7: Sige pastor.
2: Yes, okay,
7: pastor.
2: Salamat.
8: Happy anniversary.
9: I love you. So
8: beautiful. Akong gift ni mo.
9: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
8: Ganahan ka?
9: Salamat, Han.
8: Di apa?
9: Couple shirt? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
8: Ang unsan?
9: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
8: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
9: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
11: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: Wala gi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
11: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
11: Halaman, adun na sa FA Pawn Shop. Pawn Shop, makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Pawn Shop, Malaybalay Branch.
13: FA Pawn Shop. Kinayag 98.5 Radyo Kaibigan. Hit Songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
13: 90s.

0: DXRK 98.5 Radio Kaibigan.
1: Radio Kaibigan.
0: Radio Kaibigan.

0: RK Radio Kaibigan.
1: Yes, Igan.
2: Magsisimuni ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
1: Okay.
2: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan, sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, na oil.
1: Okay.
2: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian, ang doon siya hubang may akong yaplas, ni boto, di na ulian. Din karon, dili naman niya siya makaliho. Karon pasto mga isa ka bulan nakahurot siguro ko mga tulo ka kuan botella, tulo ka buton. Karon siya pasto malihok na niya yung gamot nga tuo nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog yung mga tiil. Karon pasto magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
1: Salamat sa Diyos.
2: Sa una dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo dan na pastor kay tuol kay siya panalangin nga iya gid panglangin na mong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
1: So aroma herbal oil ka Igan?
2: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
1: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
2: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dung mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya, Pastor, sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
1: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
2: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
1: Okay.
3: Ikaduhang Timoteo Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniyo sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
4: May good news!
5: Hello, oy, unsa koy good news?
4: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
6: sama sa large format outdoor sticker,
7: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
4: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
9: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
8: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
10: Tanaw nimo, unsa na?
11: Sip-on
10: o dili sip-on?
11: Dili sip-on. Di siguro nimo dayon.
10: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sip-on.
11: Sip-on dayon?
10: Oo. Diha pinakadaghan ang sip-on virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas.

0: Sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Nganay mutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y luna sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa anti-retroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal nga pagamhanan.
1: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Luka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Anong huwag? Malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Nadi 8.5

0: 98.5. Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
1: Ahay, mao lagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kaayo.
0: Maugib na itinuol pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
1: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
0: Ato-ato ra ni pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapag yod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
1: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Gromix Plus.
0: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Gromix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan og mga hulog sa yuta, dili masayang kahit sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga muhumok ang bantot or gahi ng yuta. Mauning dapitan nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
1: Kung mao, ang Romix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner. Ang pangutana pre, basig mahal po ni.
0: Para to na pre, kay tag-iyaan eh, Romix Plus, may pusong mag-uuma. O add to na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
2: Mga on na ta!
3: Uy, kalami sa sinabaw!
4: Naabay kinilaw!
5: Ilabas ang bida sa lamisa!
2: Fuego Blend Jelly Paste!
4: Kalami ane!
2: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
5: Sukad karon, mataghamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisya, ang Fuego Blend Jelly Paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: Kinsa ni palihog taga-asa?
7: Si Margie Tulingya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
6: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
7: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Natlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
6: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
7: Nakoy arthritis.
6: Nag-arthritis.
7: Oo, nagpasik ako sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
6: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay nga di makalakaw?
7: Tulog ka-adlaw.
6: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
7: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
6: Amen. Okay, salamat di kaayos sa pag-testify.
8: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus pupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner, ikinahanglan ang regular nga HIV HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up, know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV o paglikay sa risgong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.
6: Igan, may buntag nimo diha, kaibigan.
7: Kada sa bisig mag-pastor mo na akong lalit na gitambal na ko
6: kung suso. Okay.
7: Maura na siya sa kada po sa kanang jumbo sa itlog. Maura din sa kong gito mga igan. Sige na kong padala sa lana sa kanang mana siya balinsya.
6: Igan ka nang unsa na kadugayon nga na ay namaliktan mo na ibukol diya sa imong suso?
7: Ako ang siya igan, mga pagbate na ko mga isa ka bulan.
6: Ga, sakit siya ang ngulungol unsa man?
7: Oo, kanang magkuan sa bukitikra po siya.
6: Unsa ni tabo sa imong kanday? Pabutang, gibutangan mo, gipatuluan o giimnaan, unsa ni mo?
7: Ako siyang gikuan, ginainom siya kada kanang kadlaon.
6: Okay. So, unsa ni tabo dayon? Ni huyos, ni buto, unsa?
7: Ano na ako na, anam rin siya o kahili.
6: Ano? Nahili siya.
7: Ano na siya o kaninyo? Napas siya bukol, mahal na lang sa kanang mga mama sa tudlo, bitaw ka dako.
6: Ah, okay. At tugan niya, murag kuan sa itlog? At murag hilo sa itlog? Or?
7: Pauna, primero, pag tugod ako, pag inom igyan, kanang murag siya kanang pinakadako, bitaw gid sa itlog.
6: Ah, okay.
7: O, in anak kadako.
6: So?
7: Murag na siya kung i-concrete. Kung dito sa kanang ang din kong paminaw, anak, dahil kanang naay mag-testimony lagi mo nang sige na din kung pala si anak.
6: Taga, asa ka igan o kinsa ni paliyog?
7: Meron dito sa plantatan igan, Susan Angga. Eh.
6: Ah, okay, Susan Angga. Salamat igan, Susan. Salamat sa pagtawag.
9: Happy anniversary.
10: I love you.
9: So akong gift nimo.
10: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug branding.
9: Ganahan ka?
10: Salamat, Han.
9: Di pa.
10: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
9: Ang unsan?
10: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayaw pagkahimo. Mahal nino.
9: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apan barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
10: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
11: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
10: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw,

0: Una, tanabo ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: 8.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mau ni atau ni?
2: Sige.

Ayan. Makauwi na po ninyo ang nag-inus sarang DJ B 111 AM. Yes po, opo. Magandang umaga mga igan. Happy Monday! Kumusta, kumusta, kumusta ang inyong adlaw? Kumusta ang inyong pagmata? Salamat sa Lord, kayo nakamata pata. Bahala medyo late, at least nakamata. Diba? Pero ang uban pang, anong ni mata pa? Hindi tayo ganun. Diba? Ito mga igan, ubanin ko ninyo 111 AM. And of course, welcome po sa tunog kaibigan. Ayan, good morning also to our station. Station General Manager Pastor Dan Dangalio. Of course, to our Station Operations Manager Engineer Romy Chan. To our Finance Manager Mam Bernadette S. Kilong-Kilong. And to our Finance and Traffic Officer Mam Stephanie Jane Diote. Good morning mga igan. Pakusigin na inyong mga radyo. Yes po, opo, araw-araw kay kayo. Ayan, magchichikano naman po tayo ngayong araw po na ito. Yes po, opo, mga igan, tugstugan, kwentuhan, at kulitan na naman sa umagang ito. Ayan, today is August 10, 2026. Uy, grabe, ang bilis ng oras, ang bilis ng panahon. Mga igan, no? Mga magsira po taog. Makadali-dali naman puntaan, iba, lagyaon ta, di ba? Sige na lang. Sure. Para wag napugos. No? Nantayan man ninyo mga igan nga, wala pa ka na-satisfy sa imong tulog. Uy, buntag naman. Para bang nagmamadali ang everybody eh. Nagmamadali ang oras na para bang siya yung magigising ng maaga. Para bang siya yung magtatrabaho dahi. Charis. Ito mga igan, maayong-maayong buntag sa inyuhang tanan. Maayong buntag sa may igan din na sa market, ayan, sa public market, sa farmer's market, and sa tanan nga market. Kung asa man kakaroon yung market, igan, maayong buntag sa imuha. Alright, and also, big shout out po sa mga igan nata din na sa may mga okay-ukayan. Good morning sa inyuha din na mga igan. Hinaot nga lami ra po inyuhang pagmata. Uy, grabe. O inyuhang kaon karon. Hinaot nga nakapamahaw na ka. Salamat ng mga estudyante at trabahante ha. Hinaot nga nakapamahaw ra mo og sakto mga igan. Mahaw, chod. Aron dili ba brother? Ayan. And sa lahat po ng mga naka-tune in always, salamat! Thank you po na marami! Naot nga, mali pa yun na mukaroon yung adlaw mga igan. Cause it's Monday! No? Do you still remember to akong giingon nga kung unsa imuhang gibuhat sa Monday, more likely, maragawa po na imo routine nga buhaton throughout the week na. Mo na neron. So, sige na lang tagadugay, magmataan ni patay ka rin. Aray mo! Ayan. Mga igan, ang pag-uusapan po natin na ngayong araw po na ito. Kasi, mapod medyo nadugayan ang inyong link code. It is because meron pa tayong sinetal ba? And na ako na-encounter ng person, mga igan, na sa'yo sa buntag, nag-cry out loud naman ang person na yan. Oy! And medyo nabugatan na siya sa iyahang kinabuhi. Aside sa bugat, pagid siya, charay. Okay raw maka-joke o ginani mga igan sa iyahang. Friends money, charis. But also, yun nga, sa'yo sa buntag, nag-cryola ang Jumega. And then, I just realized ba, naka-reflect ko nga, and diri po nabuo ang ato ang question ngayong araw na ito na gano'n man nga kuan, gano'n ito mabugatan ka, no? Gano'n man, unsa may reason ganong mabugatan ka, maburden ka sa mga bagay-bagay. Kasi minsan, hindi na dapat nilulokdo. Nilulokdo mo pa. Ayan. So, yun yung pag-uusapan natin. And if you have something in your mind, mga igan, no? And ikaw ba na siya na medyo buntag pa sa'yo, wala na na-okay imuhang pang-utok, nako po.
Aray mo talaga. Wag naman sana. Sa'yo pa sa buntag, Lunes na Lunes, hindi na okay yung pag-iisip natin. Kaya na-burden na tayo with so much things in this world. No? Mga butang makapabukat sa imo, imo family. Ayan, imo ha mga friends, imo mga relatives. Nako, minsan din yung mga egsoon na yan. Pamihira. Well, so much for that mga igan. Sa mga gusto magpa-shout out, gusto nga matubag sa ito ang question of the day. Pwede ka ayaw mo mo text or mo tawag sa itong text line number 0965-601-1688. Again po, 0965-601-1688. Stay tuned na po kayo dyan and please to enjoy our music only here on 98.5 Radyo Kaibigan.

0: RK Radio Kaibigan.
1: Oy mare, gahinuktok malay ka diha.
2: O lagi mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
1: Dili na problema mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
2: Ah, sige, salamat kay mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
1: Hala mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
3: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
6: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugit siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, mga muragid akong kita, tambal, naulian din siya. Ako tingin ako nga, sila magagamit ko ni ining haplan.
5: Okay, salamat igan, salamat igayo.
6: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
5: Okay.

0: bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Yes, hello. Egan Beng.
3: Ako lang kasalamatan ng Bigimax Pastor diri sa Barangay Lurugan.
2: Yes.
3: Naganda yung mga bata diri nga gabalik-balik yun ang nila na ito. I-admit na gani nila sa hospital. Nagduol sila sa kuha. Nagpalit og Bigimax. Kaloy sa Ginoo. Wala nagyugay. Sa isa ka pa ni Malay Pastor. Nagtulog yun ka bata. Magdungan ko. Nabalaka ang mga
2: dinitan
3: at kunong taon. Kaya wala ba yung i-admit? Kaloyan ka Ginoo Pastor ang Bigimax.
4: The best songs on the radio.

0: 92.5 Radyo, kaibigan. Hi mga igay, maayong buntag. It's already 10:11. Ayan, bago ra gyud nag 12. Ning ka buntagon ni.
1: Grabe naman talaga.
0: Maayong buntag sa inyo din mga igay, no? Sa mga sulok ng Valencia City. Good morning, good morning. Salamat ng mga nakaanta. Bye, maayong buntag sa inyo ang atanan din na mga igay. And of course, mga igan, wag po natin kaligtaan. Nagamitin kanunay, no? And apelo na gyud sa kanunay sa ato ang routine, ang pag-inom sa Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula. And of course, ang ato ang Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. And dili mawala ang bida sa lamesa, ang Hugo Blend Chili Paste. And of course, ang ato ang partner sa ato ang matagkaon. Ah, diba? Ako lang ba ang matagkaon? Halos sa matagkaon. Diligay mawala ang kape. Ay, nako naman talaga. Nanggigigil na naman ako sa kape. Dahil, Ayan. Nag-crave na naman tayo ng kape. And so much for that, mga igan. Ayan, ang ato ang coffee blend. Herbiva coffee blend. Ayan, healthy coffee, naturally good. Nana siya robusta coffee, chia seeds, barley grass, moringa, turmeric, mangostina, guayabano, tangkat ali, spirulina, insulin, and stevia leaves. Ang ato ang Vegemax capsule, aroma herbal oil, Herbiva coffee blend, and Fugo blend chili paste. Mapalit na siya, mga igan, sa Valencia City Kaibigan Center that is located at ground floor Alquino Building, Poblacion. And also sa DXRK Radyo Kaibigan second floor AMQ Building, Society Highway Poblacion, fronting Old NVM Mall. And of course, sa Kaibigan Center sa Kadingilan, that is located sa Puruk 5 Poblacion Public Market, Old Stall beside Food Court. And sa Kaibigan Center sa Maramag, makita na siya sa stall number 18 Perimeter Building Agro-Commercial Complex. And of course, for a quality printing services, we have GRD Printing Services that is located at Igit Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon.

With mga igan, we are live today sa ating FB page. Sa 98.5 Radyo Kaibigan Facebook page. Ayan, dirita magtabi-tabi mga igan. Kapagita ninyo ang ako ang nawong... never mind, charas. Good mga igan, 10:15 na ng umaga. And again, ang pag-uusapan lang naman natin mga igan para sa imuhang anuman. Anuman. Anuman nga mabugatan ng isa ka tawo. No, anuman nga kinabitang namin mga tao nga medyo walay pakialam or dili lang gid nila ginaalsa tanan nga problema sa kalibutan. No, pero na po yung mga tao na ang bilis nila talaga na ma-discourage, ang bilis na maluya. No, ano man na siya. Ano man ka, hoy. So, feeling ni mo para sa imo, ano, ano man maluya. No, na ano man nga kanabitang may mga taong hindi nila carry na magpadayon tungkol sa kadaghan sa problema. Because naman ko yung mga tao nga daghan og problema, pero ano makasagubang man sila. And on the other hand, ano man po na yung mga tao nga same raman sila og problema ato na person, pero ganun dili man siya makapadayon. No, I really want to talk about this one, mga igan, because... not long. Wait, ano? I mean, kailangan kasi natin pag-usapan. Kasi na-burden na din ako, igan ba? Kasi early in the morning, may nag-crayola na, na person. And I really want to address this one. No, bahala pa og... bahala og kanang kuan. Kanabitang ikaw tong klase sa tao nga dali era ma-burden. No? Na ay... sakto mang good how to handle that one. Okay? So, yon mga igan. And if naa kay answer din ha, oh, pwede na po kayo din mo i-share. Pwede na kayo din mo i-share sa ato ang text line number or i-comment sa ato ang FB page. Ayan, pwede ka mo text or mo tawag sa 0965-601-1688. Again po, 0965-601-1688. Okay, good morning! DJ B, shout out the Aikos Bagares Cabarlo family and also sa akong Lola Lolita Bagares, Ashley Kate Bagares ni DJ. Salamat po. God bless to you. Wow naman. Thank you so much. Good morning sa inyo ha. Mga igan, galanog-lanog inyong Radio FM. There is Purok Dos Danggawan DJ. Wow naman. Salamat. Thank you naman. San ba banda yung ano, Danggawan? Ngayon ko pa lang na ano, nadungog na ako siya, pero hindi ko talaga siya alam kung saan. Saan yung pwesto ko sa puso mo? Meron nakaabot dito. Kada mga igay, may papamina sa inyo din na, ah, unsa man ninyo ang ginabuhat, ug asa man mo karon gibutan sa Ginoo. Mayong buntag. Abitaw, hindi pa yun galit. Normal na, inistoryahan ra na siya. Morning, ma. Ilhan taog maldita kay naniputa mo istorya. Diba? Ano lang yan, mga igan? Kanabitaw, normal ra na siya nga pacing sa ato ang pag-istorya. Abitaw, para hindi naman tayo dali na makatulog. Ah, okay. Sa Maramag. Wow! Hello po ay maayong buntag din ha. Pina-twerk na shout out sa mga taga Danggawan

malapit sa Kulambugon. Alright. Maayong pagpamina sa inyo din na igal. Pakusgi pa imo ang radyo aron kanay mo ang salingan. Depende, no? Malagot ba siya or mag-ugot? Depende na sa iya, kung sa iyang reaction. Because you know what, mga igan, ganyan naman talaga, no? Sa buhay. Ay, grabe. Talaga nire-relate talaga sa buhay. Diba? I mean, balag unsa pang ato ang buhaton, mga igan, unsa tanga klase sa tao, mag-matter apod po na siya the way mag-react, mag-response ang other people sa imuhang behavior. So kung naakay mga friends, naakay family, naakay someone na dawat nila, tanan ni mo nga reaction. Tanan ni mo nga response. The way you respond sa kinabuhi, the way you respond sa mga small details sa kinabuhi, you know what? Be grateful if they don't judge you. Diba? We don't judge. We listen, but we don't judge. Pero sometimes, aminin, nag-judge pa rin. I mean, yun lang naman. Sige na, bye. Tama mga iganoy. Visit our FB page. Ayan, para makakita mo sa mga comment, makakita mo sa first zone yung nag-i-start sa inyong radyo karon. Ayan. Kasi gusto ka nga magpa-shoutout din ha, Iga, na again, pwede na kaayo ni mo i-text sa ato on text line number sa 0960. Ayan, 0965, o diba? Nawala pa talaga siya. Again, 0965-601-1688. Para sa imuha, Igan, ngano ka ha mabugatan ang isa katao sa kinabuhi? No, again, mag-matter siya the way we respond, the way we react to a situation. Pero ngano man, ngano mabugatan man siya, no? Lahi-lahi taog kanabitang perspective on it. And later on, no, mga unya-unya taog-taog pa, Jod. I'll be sharing to you my answer too. I'll be

sa matalik kong kaibigan si Angelica Alisoso Cuno. Pa-shout out na din po kay Daniel Jeff Vera. Ayan. Maayong vongkag sa inyo rin na mga igan. Grabe ganyo si Stephanie Perez. Thank you so much for always tuning in. Well, so much for that, mga igan. Sa lahat ng mga nabubugatan sa kinabuhi. You know what? This song, our next song, is for you. Tuloy pa rin by Neo Colors. Enjoy this, and I'll be back later only here on 98.5 Radyo Kaibigan.

0: RRK Radyo Kaibigan.
1: Oy mare, gahinuktok malay ka diha.
2: O lagi mare, nangita mangod ko kong shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
1: Dili na problema mare. Ate dahin sa FA Pawn Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
2: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
3: FA Pawn Shop.
4: May buntag. Para ilalangga kasi nga lang. Na hospital ka lang ga?
5: Ako dahil itong bata na piti-piti sa hospital.
4: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
5: Nakuma.
4: Nakuma ka? Nga nakuma ka, nakay sakit o unsa na itabo di ay sa imo?
5: Na daan sa computer.
4: Ah, sa sige ni mong dula sa computer, nakumatos ka?
5: Oo.
4: So, sa dahil na itabo?
5: Nag-inom na kong Big Mac. Naunian to.
4: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diha sa hospital?
5: Pulo kaadlaw.
4: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
5: Oo.
4: So, likay nagdulag computer?
5: Dili na.
4: Ah, dili na. Ayaw na kay di magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
5: Salamat, Pastor.
4: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ta kay Jesus. Oh, kay Jesus.
6: Si Teresa Ejero sa Hingog City.
7: Yes, Igan.
6: Magkasimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
7: Okay.
6: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
7: Okay.
6: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubag mo yung yaplas. Di boto, di na ulian. Then karon dili naman siya makalihok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botilya. Tulo ka bitong. Karon siya Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
7: Salamat sa Diyos.
6: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
7: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
6: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
8: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
9: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
8: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
10: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
1: Oy mare, gahinuktok malay ka diha.
2: O lagi mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
1: Dili na problema mare. Ate dayon sa FA Pawn Shop, diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
2: Ah, sige, salamat kay kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
2: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
3: FA Phone Shop.
11: The best songs on the radio.

98.5 Rancho Kaibigan. It's already 10:46 in the morning. Ang maayong pagpaminaw mga igan. Ayan, kamusta? Ang ato ang pagluto din ha sa paniud to. No? Hapit nating paniud to mga igan. Maong ay hinaot. Nakalungag na ka. Diba? Para ready to eat na ang familia. Charas. Mga mga igay, mga papaminaw sa tanan ng agapaminaw karon. Sila po ng mga nakaantabay, good morning sa inyo hanga tanan. Oo, like super. Super yarn. Mga mga igay, nansa man yung ginabuhat karon? Buhata rin na siya, well, agapaminaw. Okay. Ayan, 10:47, ang bilis ng oras, sa bilis ng panahon dahi. Kaya sa mga ga-chill-chill pa din ha. No, marag, gabi pa kaga chill-chill. Ano na, paglihok na. Kailangan gumalaw-galaw din. Ayan, kasi time is running so fast. No, marag, ga-sprint ang oras gidzay. Diba? Maong nga, dapat dili ta magsayang-sayang sa oras. We should not spend our time most sa pagkubi-kubi ra sa itong cellphone. Maliban na lang kung yan talaga yung trabaho mo. Diba? Kung maka-income ka, ana, go for it. Kaog benignet. Go lang. Pero kung kanabit ang pangayo pagkaog pang wifi or pang load, tungod sa imuhang pagkuan, pag-scroll sa social media, parang ang ano naman nun. Parang ang hirap naman ng ganun, mga igan. No, galaw-galaw para hindi madaling pumanaw. Okay? Ayan. So much for that, mga igan. Bakit nga ba nababurden ang isang tao? Anong dali raman maburden? It is because, mga igan, no? Ito din yung sinabi ko kanina sa person na yon. Kasi yung pasaguntag na drama. Ay, hindi naman drama. Kasi yun talaga yung nafe-feel niya, di ba? And it is valid. It is okay. It is very okay to rant. It is very okay nga magpagawas ka sa imuhang ginabati. Pero wag naman always, no? Learn to control. To control that. Kasi kapag hindi mo i-control yung emosyon mo, ikaw ang kontrolon sa imuhang feeling, sa imuhang emosyon. And mahirap kapag ganun. No, when we make decisions out of our emotions, hindi wise yon mga igan. That's why never ever make a decision out of your feelings only. Diba? Pag-isipan mo yan ng vonggang-vongga like super duper mega ova, ganun. Napag-iisip talaga para hindi magsisi sa huli. Okay, so yun, mga igan, bakit nga ba nababurden ng isang tao? It is because balag dili na unta na iyahang laban, dili na unta na niya need nga i-fight, gina-fight pa niya. Diba? I mean, it is okay na mahimo ka nga maluluyon, pero wag mo naman akuin ang lahat. Unsa ka si Superman, sa kasi Wonder Woman, kay akuun ni mo ang tanan, no? Gakabugatan ka kasi nilulukdo mo lahat, diba? Wag mong lukdohin lahat, uy. It is very okay to ask help, no? And if mag-ingon ka nga, na-try naman ako nga mag-ask og help, pero wala jud, wala may nag-help. You know what? Basin wrong report nga tao, imo ang gipangayuan og tabang. Okay. And with that, mga igan, you need help nga. Pero minsan, ikaw mismo ang damot mo sa sarili mo kasi you are not helping yourself. Okay? Imo rang ina-burden imo hang self. Uy, nagagalit na siya. I mean, huwag mong hayaan na ganyanin mo yung sarili mo, igan. Na ma-burden na, nabitawang, ma-over na ang kuan ba? Ma-overload na ang kuan utok.

sa maboteng, no? What I mean by maboteng, no? Dili na siya, dili solusyon ang shot puno. Dili solusyon ang pila ka butilya imuhang mainom, no, para makatulog lang ka. No, it will never ever ever solve your problem, no, that the battle, no, kana nga botilya nga makapatulog sa imo, it will never ever satisfy you, it will never ever solve your problem. That's why mga iga, no, it is okay, no? Mabuting usapan noon, makahelpa na siya. Diba? Kung imo na i-chika sa mga tao, or I mean, dili chika, no? But i-share din mo sa mga tao nga makasaligan, kana noon, it will help. I tell you, it will really help. Okay? So, yun lang naman, mga igan. Huwag mong akuin lahat. Nabiburden ka kasi sinusulod mo lahat sa puso, sa isipan. Sa sunod, sa tapal, sa tinae. No? Mabito nga, ang uban, magkasakit na po sa ilahang tummy. Because, kung imo magong ginaako tanan, imo sige guna-unaon tanan, imuhang lawas ang maningil ana igan. So, kung magsakit-sakit na ka, ano man po magsigig overthink? And ganong bold ka ayoko to talk about this one, mga igan. Kasi I've been there. I think a lot. I overthink a lot. Yes, that's me. I'm talking to myself too. Kasi pinagdaanan ko rin na mag-think ng a lot. As in, dili ko makatulog kung dili na ako mahuna-hunaan ang solusyon sa isa ka problema. Even isa lang ka-line nga giingon sa ako, I will think so much on it. Anong giingon man to niya sa ako, no? Ako na siyang una-unaon, mga factors. Anong giingon to siya sa ako, Anong inato iyang tinagdan sa ako, diba? So, maki-crazy ka talaga kapag iniisip mo lahat ay may lang untag katuray mo ginahuna-una pero daghan pa. Diba? Una-unaon pa nimo imuhang kaugalingon. Una-unaon pa nimo ang imuhang mga friends. Una-unaon pa nimo imuhang kapamilya. Una-unaon pa nimo imuhang kapuso. Lahat na. Diba? Sino ka dyan? Wonder Woman yun. Na gustong isolve lahat. Ako, mga iga na. I've been there. Kaya let's practice not overthinking. Let's practice not thinking a lot. And let's be wise in choosing our battle. Unsa ba tong mga worth it na ipaglaban? Kasi I believe, hindi lahat ng laban ay worth it na ipaglaban. Minsan natatalo tayo sa isang laban, mga igan. It is because mali yung nilalaban natin. So ano ba? Sakto ba na imuhang gina-five karon sa imong kinabuhi? Or basin mali na nga laban? Okay? Kaya ka natatalo eh. Mali kasi eh. Kaya na naman, mga igan. Oo. Yun lang naman, pero may madudugang pa na each story. Ito. So, I really hope na we will train our mind not to overthink. Okay? Kasi ikaw lang po ang luoy, mga igan. Yan din yung sinabi ko kanina. Huwag mo kasing ibutang sa heart mo lahat. No, don't take it personally. Kasi, I mean, alam mo ba, mga iga, no, na-realize na po na ako nga. Ang mga tao, wala man dyan po na siya ipaki sa imo, ha? The way you look, the way you talk, no? Wala man na sila, grabe na lang yun nga, whole day, sa ilahang tibok kinabuhi na busy po sila, ikaw na lang po ilang hunang-hunaon. Grabe naman talaga. That's why don't think nga people will judge you, people will think of you, no? Doon na, siguro sila yung maingon, pero makalimta naman na nila, oy. That's why don't think so much. Okay? Don't overthink. Ikaw ang looy and you will be crazy if you do that. Okay. So, yun lang naman. Ay, paulit-ulit. Pajulit-julit yung ano ay. Yung yun lang naman. Ako ah. Ito mga iga, don't forget to try our kaibigan products. Ayan, ang ato ang Vigimax Capsule Aroma Herbal Oil, Herbiva Coffee Blend, and Fugo Blend Chili Paste. Mapalit na siya sa ato mga kaibigan center.

Valencia City, Kadingilan, ug Maramag. And of course, dili sa atong station sa DXRK Radyo Kaibigan, second floor AMQ building, Sayre Highway Poblacion, fronting Old NVM Mall. Ayan, visit lang mo din hi, mga igan, ug sa ato ang mga kaibigan center. Alright, meron ba kayong kakilala, mga igan, who is thinking so much? Kasi may makakilala din ako na they really don't think so much. Minsan kasi, ang kalaban, lupitaw na to, yun sa ato ang kaugalingon. Ay, sa ato ang kaugalingon. Masabi ko na yung answer. Pero, minsan yung kalaban lang talaga natin. Our greatest enemy is really our mind, is really ourself. Ayan, Kumbate by Kuya John Rambo sa Mindanao. Maayong vongkag din ha. Kumbati ha. Laban eh. Pero again, not every laban nilalabanan. Okay. Well, so much for that, mga igan. It's already 10:57 in the morning. And wala na gitayigo nga oras, mga igan. Kaya it's time to say bye-bye.

Basta naingon ni umama, pakipalo sa radyo! Kinikanta na siya! Sorry naman po! Yes. Kaya mga Igan, I really hope na magkaroon ka ng napakagandang araw, napakagandang umaga, napakagandang Monday. Kasi yan ang deserving mo. Ingon pa si Melay. Diba? Yan talaga ang deserving natin. To really have a great day. Okay? And just to have a great day. Don't allow yourself, don't allow your mind to ruin your day, to control you. Okay? So yun. Alright, thank you so much sa lahat ng mga viewers natin sa ating live stream. Thank you so much sa lahat ng mga nanood, sa lahat ng mga nag-comment, and sa mga solid na Igan na to. Then ha, sa ilang mga kabalayan, ka mga katrabahuan. Oo, kung asa man ka karon gibutang, maayong buntag sa imuha, and thank you so much for tuning in. Magbababay na po ako, mga Igan. Again po, this is your DJ B. Always remember that the best makeup to wear is your beautiful smile. Kaya always wear it po. God bless you. Have a great morning. I love you, super duper mega ova. And thank you, super duper mega ova. Bye-bye, mga Igan. And I'll be leaving you with the song, Pansamantala. Lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, pansamantala lang yan. Okay, enjoy this mga Igan. And sa ngalan na lang sa atong Station General Manager, Pastor Don Dangalio, our Station Operations Manager, Engineer Romy Chang, our Finance Manager, Ma'am Bernadette S. Kilong-Kilong, and our Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane D. Yote. Thank you so much, everybody. God bless you. Enjoy this next song and have a great day. Mwah, mwah, mwah. Bye-bye, mga Igan. And I love you.

0: Good morning, palayog pa Laila.
1: Si Kuane, si Kristen sa Hingoog City. Pasalamat ko nga pag-inom sa akong mama o VG Max. Kaning nakainom akong mama ba sa VG Max, nakalakaw na siya.
0: Uy, ano man, makalakaw imong mama?
1: Oo, nakalakaw na siya sa mga 2 months ang iyang pag-agwansa sa dilig pakalakaw niya. Pag-inom sa VG Max, nakalakaw na siya.
0: Okay, pilay edad sa imong mama?
1: Mura magkuan, Pastor, kaning murag nalulid ba? Walay umoy iyang mga tiin.
0: Okay, so okay siya karon. Pila kapsula iyang nainom?
1: 5 ra kabuok, Pastor.
0: 5. Karon nakalakaw na.
1: Karon nakalakaw na siya.
0: Okay, asak dapit sa Hingoog, Igan?
1: Ana sa Barangay Santiago.
0: Okay, salamat kay Igan ha. Salamat kay Gayo sa pagtawag.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
0: O si Ato Igan na Alex.
7: Akong pasalamatan ng pasikat ulit palit na kung aroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugas itang kanang kuan. Samad.
0: Naunsa tayo mo na samad imong tiil?
7: Kano-kano ka na ko, Pastor. Kay
0: okay.
7: Nangauga.
0: So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga kuan, no?
7: 4 years na ako na sa gambling ng mga allergy, Pastor.
0: Uy, tapos sa diag-aplasan mo ang aroma, nauga.
7: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
0: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na'y aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
7: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
0: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kaayo.
7: 5 kabuok.
0: Okay.
7: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo. Kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
8: Happy anniversary.
9: I love you. So
8: beautiful. Akong gift ni mo.
9: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
8: Ganahan ka?
9: Salamat, Han.
8: Di apa?
9: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
8: Ang unsan?
9: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
8: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
6: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
0: Yes, akin sa di palayog.
12: Igan Best Paler ni Pastor?
0: Igan Beta Paler, yes. Unsa ato Igan?
12: Kanang mag-testimony lang ko sa BGMAX Beta Pastor kasi si Igan pindat nga taga-kuan, taga-paya. Gusto ta siya mag-testimony pero kay dila ko siya kabalo mo gamit sa
0: cellphone. Okay. Yes,
12: Yung apo ko no, kanana ang gisakitan og tiyan isa kagabi daw. Kayon, kadagan daw niya yung bana dito sa kang Igan Mine, ipapalit og BGMAX sa kabuok. Kailan ko nung nag-BGMAX ang iyang apo kay Petit Skater Ustian, limag-limag sa kaskita tiyan. Pagka man ato, gidala na nila hospital, si doktor, ngayon ko nung doktor nga, sa managi painom ninyo aning inyong apo di ay, ma'am nga, nawala naman ang iyang sakit sa tiyan. Kaya ang kaya nga yung Dr. Pastor, ang kuan ko nun.
0: Appendicitis, di mo to? Yes.
12: Appendicitis buto na daw niya. Natingala ang doktor. Nga nung wala ko na makadaot ng bata, ganing buto naman ang appendicitis. Hindi nga niya nga. Simak nga kung ipa inom to. Siya nga, ngayon ko ng doktor nga, ay tipaminawan, di ay mo sa anang radyo dahil. Siya nga, oh, tipaminawan, may kanimbro mami sa kaibigan. Mautong doktor, may gani, kaya painom ninyo, bijimak, kaya kung wala pa, delikado kayo ni imong apo, namatay na unta ni. Mautong, ipot niya, pasalamat, pastor. Bani yung testimony, pastor, nga, salamat sa Ginoo, nga doon ay bijimak, nga gigamit sa Ginoo, nga nakahatag ko kayo, kaya kung wala pang bijimak, singali, patay na yung apo, kuno, pastor.
0: Okay. Salamat ka, Iga na. Salamat, Iga na, bit.
11: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
11: 90s.

0: News of Radio Kaibigan.
1: Mauni atok ni.

98.5 Radio Kaibigan.

0: I'm a fireball.
1: DXRK 98.5 Radio Kaibigan.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, Iga, na pwede pailaila o gataga-asa?
3: Ako rito si answer si Tutaga Mabini Labaw di Oro. COVID survivor.
2: Ah, okay. Usa ka sa COVID survivor.
3: Na-confirm ko last August 16. Na-confirm ko nga positive ko. Kaya pag-swab na ko itong August 13, then nadala ko pagka August 16 sa hospital. Then mauto every time nga nakapaminaw na mi aning BG Max kada kadlawon. Ningon ko sa kumamang i-try daw nato uma kay daghan pa ng testimony aning kuan kining BG Max. So mauto pagka August 18 nakapama og isa ka battle ani.
2: Okay, nakapalit mo
3: sa battle. Nagtunga pagid mi pastor kay ilaha kuan ka buk 30 ko 20 ka capsule.
2: Okay.
3: Then from August 18 ko times adin ako nagsiginom og BG magkauban. Then pag swab na ako, giswab balik pagka August 23.
2: Yes.
3: Mga pila ka days na kuan na ko na negative na sa kuan sa COVID.
2: Sa COVID.
3: Oto nga 7 days na ko sa hospital gipagawas dayong ko.
2: Okay.
3: Eh, negative naman.
2: Oo. So, wa kay laing giinom gawa sa Vigimax?
3: Wala na.
2: Okay.
3: Pati akong family, nagtunga man mi, sumana ko sila.
2: Oo.
3: Pagtuwa po sila, tibok na ko family, negative po sila tanan.
2: Ay, salamat sa Ginoo.
3: Oo, as in, gratitude ang ko ang Vigimax.
2: Okay, salamat kay Igan.
3: Okay, salamat.
2: O Davao de Oro, salamat sa pagtawag.
4: Mga on na ta!
5: Uy! Kalami sa sinabaw!
6: Naabay kinilaw!
7: Ilabas ang bida sa lamisa!
4: Fuego blend jelly paste!
6: Kalami ane!
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste!
7: Sukad karon, mataghamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego blend jelly paste!
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
2: Yes, unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan?
8: Papasalamat po, Pastor, sa BG Max nga sa kaayong nga gihatag niya. Labi na sa akong papa po, Pastor, nga duha ka adlaw gikuha na mo dito sa naawan kay dinhi pud siya kalakaw. Kay kanang wadan siya kusog. Pagkuha sa akong mama, gipainom niya BG Max tulo ka buok. Tingala siya nga nilihok-lihok na iingit siya kabaro. Dayon, gipalitan ako siya BG Max sa atong ni atong maramag ni ato ko. Karon, kaloy sa Ginoo, naulian na sa Pastor, makalakaw na siya na tingalan akong mama nga migawa siya sa siya ni adto na siya siya nay naning kamot nakalakaw siya
2: pila siya kadlaw nga dili magka magkod atong tuwa pa siya sa naawan
8: 3 days siya dito Pastor kanang nawadan bitaw siya
2: sa potassium. Okay karon okay na siya
8: Pastor
2: salamat
8: sa Ginoo nga makalakaw na gid siya.
2: Okay, kinsa kani ni oga taga-asa?
8: Igan si Rilin Patrice ni Pastor sa barangay Mauswagon Don Carlos.
2: Salamat kay Igan na, salamat.
9: O si Ato Igan na Alex.
10: Akong pasalamatan lang po si Katuli. Palit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nangauga siya ang kanang kuan. Tamad.
2: Naunsa tayo mo na itsama di mong TL?
10: Kano-kano ka na ko, Pastor. Kay
2: okay.
10: Nangauga.
2: So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
10: 4 years na ako na sa gihambin ng mga allergy, Pastor.
2: Uy, tapos sa diyang i-aplasan mo ga aroma, nauga.
10: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
2: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa tagom?
10: O, 5 ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
2: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay Gayo.
10: 5 ka buo.
2: Okay.
10: Lima ka buka kung ganyan. Magpasalamat ko pa sa Ginoo kay nakita na dyan tao nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
11: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skulahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na, kung dili ka gusto nga sultian, bawal na gibna. O silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ug Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
0: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema Mare, ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
12: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
14: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
14: 90s.

0: Mangaon na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
6: Ano ang mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Nawlian din siya sa Kinunga nga sila magagamit po niining haplas.
5: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
6: Okay pastor, salamat po pastor.
5: Okay.
7: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
8: Quality ng printing services, apan ang presyo, barato na gitna ayo!
7: Naapari ay na!
9: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
3: Kanindot no?
9: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD, Quezon Printing Services.
7: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
9: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
11: The best songs on the radio.

0: XRK Radyo Kaibigan. Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
1: Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malungog nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapangapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
1: Oras sa Radyo Kaibigan, alas 12:02. Silap sa kautuhon. Mga igsoon, kumusta? Nining musunod inyong madungog ang tulumanon. Silap sa kautuhon. Ang tinug sa Mindanao o sa dakbayan sa Valencia. Silap sa kautuhon. Programa mo tunol sa mga balitag impormasyon. Magadayig sa mga angay daigon o musaway sa mga hiwi nga binuhatan. Silap sa kautuhon. Kay ang paglimud sa kamatuoran mao kana ang dakong krimen nga imong mabuhat sa katilingban. Og karon ania ang inyong

mustag maayong pagpaniudto nganha kaninyong tanan. Welcome na usab dinhi sa atong panagbagat panaguban sa programang Silob sa Kautuhon dinhi sa Radyo Kaibigan. Adlaw Lunes mga higala. Unang simanang unang adlaw sa simanang ting trabaho. Agosto 10, 2026. Sa ngalan sa kinatibukang kusog sa 98.5 Radyo Kaibigan, lubaganan sa iyong mga radyo. Atong pagtahod o pagrespeto sa tag-iyag tagduma sa Radyo Kaibigan, ang pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo, uban sa iyang pamilya. Atong sparring partner sa Master Control, si Kaibigang Joshua Vergara Sisun. Kinainausap ang iyong higalas kahanginan, Kaibigang Noel Cagol, tuguti nga manumbay na usab ako dias iyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Managisgot kita sa mga isgutanan, mga panghitabo sa atong palibot sulod sa 24 oras. Pasensya na among mga palanggang suking tigpaminaw. Usa ka semana wa kita na nagbagat, wa kita nagdungog-dungog dinhi sa Silab sa Kautuhon. Dennis Radyo Kaibigan. Ang atong lawas mga kaibigan na ngayog bahin. Nataptan kita silanat, ubo o pagpanakit sa kalawasan. Manang usagit na kisimana, wagit kita na dungog ninyo. Dennis Radyo Kaibigan, pasensya na kamo. Atong mga nagsugod na pagsunod, nagmonitor, matag-udto ka na to, Dennis Radyo Kaibigan. Saan di igyan makaya? Usa ka semana naghigdaay ragyan ta mga higala, tungod nining nag-viral karon nga ubo ug hilana. Pagpanakits kalawasan. So mag-amping yun ang tanan, Kaibigang Joshua. Pagkaon o gulay, prutas, sigig inom og tubig. Inom og vitamin C. Magid na'y pinaka-importante mga kaibigan. Prevention is better than cure. Mas maayo nga mangandam kita atong imintinar ang kahimsog kabaskog sa atong panglawas. Aron malikayan ang balatian. Dili lalim, dili sa sayon. Kung aduna kay gihambin ka balatian mga kaibigan. Osbon ko, kaon og gulay, prutas, exercise, inom og vitamin C. Inom og dagag tubig from time to time. Dayon batasanan ninyo pag-inom paggamit ang BG Max Plus, ang pinagpalang kapsula. Kay dako kay ikatabang nga ang imong lawas tagaan niyag dugang kusog, dugang proteksyon sa mga viruses nga posible mutapot sa atong kalawasan mga higala. Pagpanakits yung lawas, ang Aroma Herbal Oil. Diba, atong classmate, Miss Warline Dayo Pakamalan. Ayong pagpaminaw siya, matod pa niya, hasta pud ko, gitrangkaso. Onay uso karon hilanat o gubo. At amping ang tanan. Mayong pagpaminaw kang Queenie Vergara Paler Lagaras. Ila ka ni Diyos. Mayong pagpaminaw diha sa My Shrine Hills, Davao City.
Luzon, Visayas ug Mindanao, kumusta? Kumusta Islas Mindanao? Kumusta ang atong palangga nga lalawigan sa buho at sa Bukidnon, Gilangkuban sa 20 ka mga lungsod ug duha ka dakbayan? Kumusta man atong mga palangga nga mga taga Bukidnon, nagkadaiyang suok karon sa Bukidnon nga naabot sa Sibya sa radio, kaibigan, kumusta kamong tanan? Ayong pagpaniyotog kang Governor O'Neil Roque, kumusta man Gob? Kumusta ang kabaranggayan sa Bukidnon? Ato bang naserbisyuan sa hingpit? Ato bang na-address ang nagunang panginahanglanon sa atong katawan dini sa lalawigan sa Bukidnon ining mga panahon? Atong mga magbabalod, ang atong mga board members sa 1st, 2nd, 3rd, 4th Congressional District sa Bukidnon. Kung saman ang mga resolusyon, ordinansa nga inyong napanday nga makahatag o kaayuhan sa inyong tagsa-tagsa ka mga konstituwente diha sa inyong nagkadaiyang distrito. Ginoon dinis Bukidnon sa laray karon sa nang lingkod isip magbabalaod, makaingon kita kining mga magbabalaod, murag nagtrabaho gyud ni. Kay dires 4th district sa Bukidnon sa Kalilangan, Pangantukan og Valencia. Ako yaw manig background ang atong mga board member dinhi, ang atong duha ka board member sa 4th district of Bukidnon, Valencia, Pangantukan ug Kalilangan. Ha, kumusta mo diyang tanan? Dias lungsod sa Kalilangan, Pang Rigams, Bro Rigams, sa Garjan. Dias Kalilangan, kumusta man atong mga bro ug sister sa Garjans, sa PGBI, dias Kalilangan. Sayod kita ang radio, kaibigan, nagpaka-paka dias lungsod Kalilangan. Ha, kumusta man ang kahapsay ug kalinaw sa lungsod Kalilangan ining mga orasa? Dias lungsod Pangantukan, kumusta usab? Daghan kitag mga kahigalaan, daghan kitag mga suking tigpaminaw dias lungsod Pangantukan, labi na kaniadto dito pata sa Pika Sibihan. Daghan kitang suking tigpaminaw diha. Sayot kita ang radio, kaibigan, gataak-taak galagubupod diha lungsod Pangantukan. Mayor Manolito Garces, sa kabaranggayan diha lungsod Pangantukan, kumusta kamong tanan diha? Kumusta usab dinis atong dakbayan sa Valencia? Gilangkuban sa 31 ka mga barangay. Maayong pagpaniudto nga na kaninyong tanan. Osbon ko, kiniyong higalas kanginan kay bigang Noel Cagol, dawata ang akong mainiton nga pagpanimbaya uban sa Panginaot, nga nining orasan na kamus maayong pagpaminaw, kapiskay, kahimsog, kabaskog sa panglawas, inyo og ato untang natagamtam mga kaibigan ni ining mga orasa. Alas 12:30 na dinis atong panaguban. Ayong pagpaniudto nga na kaninyong tanan. Nagkadaiyang establishmento, nagkadaiyang panimalay, kamulo karon na niudto. Samtang naminaw nining atong panag-uban silab sa kautuhon. Again, mayong pagpaminaw ka Ma'am Queenie Vergara Paler
Lagaras. Yes, my Shrine Hills, Davao City. Ha, kumusta man ang Dakbayan Davao? Happy Kadayawan Festival 2026. Bibo karon ang Davao City, pero sa wapadya nag-opening ang ilang Kadayawan Festival. Giba ba ang pipila ka mga barangay, pipila ka mga lugar sa Dakbayan Davao mga higala tungod sa sunod-sunod nga pag-ulan, tungod sa habagat, ang bukirang bahin sa Davao na kasinatig padayon nga pag-uwan-uwan mo na yung resulta sa ubos nga bahin sa Dakbayan Davao na kasinatig silang pagbaha mga higala. Yan ay adunay pagdahili sa yuta, landslide nga na sinati dito sa kadalanan, paingon sa Davao City mga higala. Ang nakanindot kay naagian na ang dalan nga nakasinatig landslide dito sa Marahan, dito sa Davao City mga higala. Pinangga kayo ni President Rodrigo, ni President Bongbong Marcos ang Davao iya mang gibisitahan ni DPWH Secretary Vince Dison. Dito po sila sa Davao City mga higala. Palakas good, palakas kayo. Pamawi sa taga Davao City mga higala. Pero bisag unsa ka dako ang problema, kun ang usa ka lugar, ang usa ka dakbayan adunahan, dali ra gyud sila makarecover mga kaibigan. Honay nakanindot kay ang Davao City usa ka highly urbanized city. Mabuhi ra silas ilang kaugalingong income sa nasangpit nga dakbayan. Wa sila nagsalig sa nasudnon nga gahin kon national tax allocation mga higala. Dili ang ilang gipadagan prioridad nila sa ilang panggobyerno gikan sa ilang local income sa Davao City. Basta dato, basta dili kawatan ang mga opisyal mga higala, ang usa ka lugar sutoy panastabanog ang development o pag-asinso o paglampo ni anak mga higala. Mao ka na ang Davao City kaya nakaangkon silag disiplinado. Dili korap nga mayor, dili kawatan nga mayor, dili personal interest nga mayor ang ginatanaw. Di, tanawan ang mga dagkong syudad. Sutoy pastabanog mga higala ang development.

manay, di na mabawi, Miss Warline Dayo Pakamalan. Sana di na maulian, bisag unsaon, pagpanguyab ni President Bongbong Marcos ang mga katawan sa Davao City. So again, Dios atong silingan nga probinsya, silingan nato nga dakbayan, ang Davao City. Happy Kadayawan Festival 2025. Bibo kayo ang Davao City, mga igala. Daghan kayo silang mga aktibidades. Alang sa lokal nga turismo, alang sa lokal nga ekonomiya dito sa Davao City. Mao na gipadayag sa ilang guest speaker sa opening sa Kadayawan ng Davao ang atong Vice Presidente sa Pilipinas, Inday Sara Duterte. Ang pagbuhi sa lokal nga turismo, ang pagbuhi sa mga lokal nga negosyante, og ang pagbibo sa usa ka komunidad, mao kana naghulagway sa Kadayawan Festival 2026, mga higala. Maning durian nato gikan sa Davao gabaha. Inis Valencia City, gawas nga aduna kitay locally produce nga mga prutas susamas durian. Kay dinis Bukidnon, purbidan daghan ang butag durian, natakdan man ta sa Davao City. Kining durian unta na ilang lugar sa Pilipinas nga nagagikan ang durian dito sa Davao City, mangyod. Pero kita dinis probinsyas Bukidnon, we are blessed. Gigrasyahan po kita sa atong, ang atong mga mag-uuma kay miabunda na usab ang prutas nga durian dinis Bukidnon. Dias Kison, Damulog, Kibawi, Dangkagan, Kitautaw, Don Carlos, Morbida, parting daghana dias durian, mga igala. Ba't dinikaroon sa atong dakbayan sa Valencia, gani dias atong palangga nga barangay Batangan, dias may prutasan, dias may Lavinia, dias purok dos Batangan, daghan kay durian na napay ituluyukan. Pero gikan sa Davao. Mao ka na nga ato gining ampingan, mga higala, ang atong kalikupan, ang atong environment, ang atong kinaiyahan, ato gining ampingan amumahon pag-ayo. Kay ang atong kalikupan, ang atong environment, kinabuhi natong tanan. Lesod raba kon ang kalikupan ang kinaiyahan na maoy maningil. Di gyud ta kapanalipod. Alas 12:20 na dinis atong papanaguban. Happy birthday diay sa tanang mga nag-birthday karong adlawa. Diyos, kinsa kayo ito'y birthday karong Diyos? Happy, happy birthday atong mga suking tigpaminaw, atong mga palanggang senior citizen, atong mga aktibong miyembro, tibuok kalibutan, tibuok Pilipinas, tibuok Mindanao sa Kaibigan Christian Foundation Incorporated nga nag-birthday kagahapon o karong adlawa. Happy, happy birthday nga na kaninyong tanan. Ato di ay belated happy birthday ni atong adlong Biyernes, ika 71st birthday sa atong inahan sa dakbayan sa Valencia. Belated happy birthday ni atong Biyernes, the Honorable City Mayor Amy Galido Galario.
Let it happy birthday, Mayura.

kang Pernell Lloyd Trasis Perez Diasporok Trisi Barangay Batangan, happy birthday! Happy fiesta usab sa tanang mga nagfiesta, magfiesta karong adlawa o sa umaabot nga semana. Happy fiesta nga naha kaninyong tanang. Happy fiesta in advance ni San Roque Dias Barangay Banlag 15-16 Dias Centro sa Barangay

majestad diha kaninyo sa sentro Señor San Roque Dias Barangay Banlag. Mayong pagpaminaw diay Dias Banlag Valencia atong mga kaparientihan diya, mga Kanda family, Iba family, mga anak ni aning kapitan. Ang aning kapitan tatay Mundo Iba, ang nanay Marcelina Kanda Iba. Ayong pagpaminaw sa iyang mga anak, mga banay diya sa Barangay Banlag. Og advance happy fiesta usab diyas may Barangay Sungko, Lungsod Slantapan. Ni Señor San Roque, Sabado ug Domingo gihapon. Mga Kanda family, yes, Barangay Sungko Lantapan, mayong pagpaminaw nga na kaninyong tanan. Advance happy fiesta kang Kapitan Manong Boycon Ampagi. Kumusta diya kang Ati Auntie Annabelle Kanda Ampagi, yes, Human Resource Management Office, yes, LGU Lantapan. Kumustag mayong pagpanin, paminaw mayong pagpaniudto nga na kaninyong tanan. Yes, Bacolod. Bacolod City, Negros Oriental. Probinsya diya, Maricel. Yes, Bacolod.

0: Alas 12:20 na mga kaibigan dinis atong papanaguban. Ato sab nga pasubo sa mga suki natong tigpaminaw o atong mga aktibong miyembro sa Kaibigan Christian Brotherhood Incorporated nga nagsubo nining panahuna ang ilang mga minahal sa kinabuhi mitaliwanan nining kalibutana. Kami nakigduyog sa inyong kasubanan. Og ato sab di ay nga pasubo sa pamilya nga gibiyaan ni Anhing Engineer Filipe Carrion. Atong pasubo ni Ma'am Lori Montero Carrion, iyang asawa nga iyang gibiyaan og sa iyang mga anak. Kami nakigduyog sa inyong pagbangutan ni ining panahuna. So, atong pag-ampo, dadununta, ngadtos paraiso ang kalag ni Engineer Filipe Carrion, mga higala, nga namatay ni atong nakalabay nga adlaw. So, atong pasubo sa pamilyang Carrion sa gibiyaan ni Engineer Filipe Carrion. Ang haya sa iyang pateng lawas anaa dias iyang panimalay likod sa Carmont Inn dool dias ubal ning atong dakbayan sa Valencia, mga higala. So katong mga kahigalaan, kaparintihan, kauban kaniadtos niya ni Engineer Filipe Carrion, ang haya sa iyang pateng lawas nas iyang panimalay diya likod sa may Carmont Inn ning atong dakbayan sa Valencia. Maragwa naman ni Sud, Diyos. Alas 12:28 na, mga kaibigan dinis atong papanaguban. Daghan pa kitang hisgutan sa atong pagbalik. Daghan pa kitang panagambitan, kabahin sa mga panghitabo dinis atong palibot. Ilabi na, ngini karong gihugun-hugun na usab nga i-postpone ang barangay og sangguni ang kabataan election karong Nobyembre 2, mga higala pastilan. Makpak na pod ang mga lapalapa og kamot nining mga barangay opisyal nga way nahimos barangay, mga higala. Ang ilarang nahimo ang pagkuwas ilang honorarium matag 15:30. Pero imong pangutanon, unsa may imong napanday nga resolusyon, ordinansa, unsa may inyong ginahimo sa kalambuan dias atong barangay? Bao ug munabay matubag, mga higala, kun atong pangutan-on. So, ato kanang hagpat-hagpaton karong taod-taod human sa atong panginabuhian. Ato dayon pagpasalamat sa naghatag, kinabuhi, nagpaluyo ning atong programang Silab sa Kautuhon dinhi sa Radyo Kaibigan. Mayong pagpaniyod to diay kang Kuya Philip Kapadngan dias Barangay Batangan. Ha? Unsa may sud-an nimo diay, Kuya Philip? Unang hungit ako.
1: Wala.
0: Ana. Kuya Philip Kapadngan, Ati Lori Orbistondo Kapadngan dias No Kamiling Batangan. Kumusta man? Ati Agnes Casas dias Tabuk Tulay. Mayong pagpaminaw ang usak kainahan ng Pangas iyang katawan sa barangay. Ati Agnes Casas, Kuya Alfredo Pilos Jr., ang atong big man sa Batangan. Mayong pagpaminaw, Kuya Alfredo Pilos Jr., Kuya Joel Pabalolot, atong amigong Maranaw, dias Tabuk Tulay, Batangan, Kuya RB Usminia, Bustaman Tabuk Tulay, Kuya Arbius Minia. Gawad Tata Quirino, kumusta? Joel Pabalolot. Samantha Faith Manangkila Abusio. Gawad Dadang. Kumusta dias Barangay Batangan? Mga higala, mga kaibigan, kung naghambit ka sa balatian sa imong lawas, ayaw na ka na problema. Batasan na paggamit ang Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula. Daghan na nakasulay, daghan na nagamit, daghan ng balatian nga naayo, pinaagi sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Daghang kagpanuot sa imong lawas, nanakit ang imong kalawasan. Patasala paggamit ang Aroma Herbal Oil. Daghan na usab natabangan ang Aroma Herbal Oil. Ang Aroma Herbal Oil ug ang Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Mapalit dinhi sa Radyo Kaibigan og sa Kaibigan Center Alquino Emporium ning Dakbayan sa Valencia. Daghan kag labunon, ayaw ka na problema. Alam sa paspas, barato nga paglaba. Dada ka na sa Lels Laundry. Pagkuha na nimo, uga na, pinilo na daan mga higal. Ang Lels Laundry na imutang along National Highway Purukuno, Barangay Lumbu ning Dakbayan sa Valencia. Alas 12:32 na sa Kamulong na niyod to. Tulo kaadlaw, naglubog, naghigda mga higala, naayo, natabangan sa Vigimax Plus.
1: Yes, unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan?
2: Pasalamat po Pastor sa Vigimax nga sa kaayo nga gihatag niya. Labi na sa akong papa po Pastor nga duha kaadlaw gikuha na mo dito sa naawan kay dinhi pud siya kalakaw kay kanang wadan siya kusog. Pagkuha sa akong mama gipainom niya Vigimax tulo ka buok. Tingala siya nga nilihok-lihok na iinggit siya kabaro. Dayon gipalitan ako siya Vigimax sa atong niadtong maramag niadto ko karon kaloy sa Ginoo naulian na gi sa Pastor makalakaw na siya. Tingalan ako mama nga migawas siya sa siya at sa siya ni adto na siya siya nay naning kamot nakalakaw siya
1: pila siya kadlaw nga dili magka magkod atong tuwa pa siya sa naawan
2: 3 days siya dito Pastor kanang nawadan bitaw siya potassium.
1: Okay karon okay na siya,
2: okay na siya ron Pastor. Salamat sa Ginoo nga makalakaw na gid siya.
1: Okay, kinsa kanini og taga-asa?
2: Igan si Rilyn Patrice ni Pastor sa Barangay Mauswagon dun Carlos.
1: Salamat kay Igan na, salamat.
3: Galit man ni sakit ang akong kutu-kutu. Lapos di likod na ako nga. O ingon siya dugan. Sakit kiwi. Nangurug na ako gay. Sakit kayo.
1: Oo.
3: Nga, dali ko sulod di sa balay. Deskwas to niya. Nangirado man po itong akong ako kayo. Mag-inis. Ay na, o dali anak abri kay sakit di. Kaya di na ako makaagin mo. Kaya lahat na ako Pastor ba. Nangurug na ako sa kasakit. Kaya na, abri anak kasulod ko. Ako gini-dwisi. Gunita nang kuan ka ng aroma gani.
1: Oo.
3: Isa, ikaw na lang bahala. Ano, ako nang dughan na ko. Likod. Taod-taod lang nawagi itong sakit. O yan, naningot na ko. Nagkakain, singot na ko. Naggawas. May na ko salamat. Kino, kaya panalang nang yun mo ang aroma. Nga kinalang yung palita sa aroma. Nga atras, pinagpalan. Atras yan, ikay. Adunag yung panalangin. Ano, ikan ka, Ginoo.
1: So aroma ang imong gihaplas, aroma herbal oil.
3: Aroma gyud akong gihaplas sa ako.
1: Salamat nay, salamat kay Naya, salamat gyud kaayo.
4: Yes, akin sa ni palihog og taga-asa.
5: Ako de si Nanay Ima.
4: Yes, unta may akong ipaabot nay nga testimony.
5: Pastor, dako kay kong pasalamat sa Ginoo Pastor nga nakaenong kong gigibak kay manud kay kong kamot ba akong likod, likod katulog. Paghatag ni Pastor na ako og gigimak, dako kay kong pasalamat Pastor nga nakatulog ko Pastor, mga tulog pa kay kabuk ako na inom.
1: Okay. Kada imong gibati, kada imong gibati na imong lawas, tataod nimo na gibati nga binhod ang imong kamot, imong lawas sakit, di ka magkatulog. Oh,
5: manon kayo Pastor. Manon ra gyud ani, imong galit ni Pastor nga taon man ako ni Gresen. Salamat po sa inyo nga pag-uli dito ni Pastor. Bisa mawagi palit na ako bigimak. Ya, Jesus. Ano ba gyud ni ako inyon kay sakit ni ko ako banyo kayo ako mga bukton, ako ulo, nga di ko katulog.
1: Pag
5: inyo ko Pastor mga upat ka buong siguro ito na inom na ko. Ako kasi pasalamat ko si Ginoo. Salamat na kay kong tulog. Nga, di nagaling usahay magkapanihapon kay ang ano na ko sa akong katulog.
1: Okay. Tanay, kanang imong gibati ka na ito, dugay-dugay na nimo na nga gibati, kanang di ka katulog?
5: Dugay-dugay na ni Pastor. So, dito pa ko sa kuan, lanaw, katagalanaw mong ko, di kuha mong ko ni Pastor Agres, ako mong unang bata.
1: Okay.
5: Oo, nalakon rin sa kampuan.
1: Okay. So, salamat sa Ginoo nga okay ka na karon.
5: Salamat. Kayo ko sa Ginoo good nga pagkainom na ko, Pastor. Please, tagpila ko na. Please, magsigong ko. Balit ko ko, anak. Damigyo kayo kong tulog.
1: Okay.
5: Kinsa mo kayo na matulog, maayog yung kayo ang bigimak. Atong edad, 63, pero karon mura na kong gabata. Pag-inom na ko, anak bigimak.
4: Okay, salamat kay Inay. Salamat kay Inay.
6: Yes, Igan.
7: Magsisimani ko pati sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
6: Okay.
7: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, na siya ay sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, oil.
6: Okay.
7: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian, ang siya ay hubag mo yung yaplas, ni moto, di na ulian. Din karon dili naman siya makalihok. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella, tulo ka bitol. Karon siya, Pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higaanan.
6: Salamat sa Diyos.
7: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor kay tuol kay siya panalangin nga iya gid panglangina na mo haplas nga may akong ginagamit sa iya.
6: So aroma herbal oil ka igan.
7: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
6: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
7: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin kita sa kinunga. Makaayugin siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong kita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa kinunga, sila magagamit po ni ining haplas.
6: Okay, salamat, Igan, salamat, Igayo.
7: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
6: Okay.

0: Padayon kita mga kaibigan, mga igala, dinis atong papanag-uban sa programang Silab sa Kaudtohon. Nabusog na ba ang tanan? Nakapaniotto na ba ang tanan? Mga kaibigan Joshua?
1: Wala.
0: Ay, wala. Nagbit-bit kag ka ng buyog na sudaan ganina. Kitanta kagihatdan kag buyog, kaibigan Joshua. Ngayon pag kag wala. Naagod. May atong buutan nga sparring partner mga igala sa technical department Joshua Vergara Sison. Hostag mayong pagpaminaw sentrong bahin ning atong dakbayan Valencia. Mayong pagpaniudto sa tanang mga balay kananan. Restaurant. Karinderia. Yes, merkado publiko. Kumusta mong tanan niya? Atong mga gagmay dagkong negosyante ning atong dakbayan. Anam-anam nagkabibog, anam-anam nang atong nabati, nakita, nasinati ang taliabot nga kapiestahan sa dakbayan sa Valencia. Agosto 27-28 ang kapiestahan dinhi sa sentrong bahin sa dakbayan sa Valencia ni Senyor San Agustin. Ika 75 nga selebrasyon sa kapiestahan ni Senyor San Agustin karong Agosto 27-28 mga higala. Pero sa di pa na mabot kay Bigang Joshua, mamiesta ta didto sa Purok Size Inawaan. Karong Sabado ug Domingo, uban ka sabot na tadaan. Mga napo og 20 kabalay atong ganiron. Advance happy fiesta dias mga bulanon, mga lumad, mga Ilonggo, mga Karay-a, mga Cebuano, dias Purok Size Inawaan sa kapilya ni San Roque. Karong Sabado ug Domingo magfiesta po sila dito. Mga Asingwa, Kaga family, Kako family, diha ning yung tanan. Ato mga silingan, Purok Size Inawaan. Advance happy fiesta, Biba Senyor San Roque. Koya Buboy Kaga, Ati Mila Kaku Kaga, Asingwa family, Ma'am Rialin. Mayong pagpaniod to advance happy fiesta mga silingan. Labinas ako mga paisanong bulanon diya. Andam-andaman na ninyong nilat ang karning kabaw. Kay ato nang birahan karong Domingo pohon. Ato day itimbaya diya nanukad gikan diyas may dakbayan Sugbo. Akong classmate kang Maricel Karakot. Eh, itimbaya ang iyang ginikanan iyang mamang og papang Elena Almirol og boy Ermilo Almirol. Yes, Purok 8 Batangan. Ayong pagpaminaw ato mga silingan, yes, Purok 8 Batangan. Labinas mga Almirol family, Rakot family, Sanchez family, Fuentebilia family, Flores family, ato mga parinti. O kang classmate Elber Antipulo. Minaw karon ta ditos Paraniaki. Kang umaabot kagawad dias tungan-tungan. Kaubang Michael Cabanias. Sir Michael, kumusta man diang tungan-tungan? Saman, pabor ka nga ihiklin, ipostpone ang barangay o sanggot niyang kabataan election? Anis, Sir Michael Cabanias, kugihan po ni, angayan po ni, qualify po ni nga mahimong kagawad dias barangay tungan-tungan. Mapusla ni, dili ni membro sa lingkod Pungko Pauli. Kay mo trabaho kini nga klasis tawo mga iga. Dias tungan-tungan. Ayong pagpaminaw, Sir Michael Cabanias. Kumusta man sir, asa man kakaron? Kumusta man imong pagtuyok-tuyok sa bukid nun o dias imong barangay tungan-tungan. Alas 12:43 na mga higala, Sir Edgar Guaan Ubuta. Ayong pagpaminaw, sir. Binados iya mga pariente sa purok 4, purok 5, purok 6A o purok 11 poblasyon. Ika ni Sir Edgar Guaan Ubuta. Maayong pagpaminaw, maayong pagpaniudto nga naka ninyong tanan.

alas 12:44 na mga higala. Daghan karon nga nagpalakpak ang ilang mga tiil ug mga kamot nining isgutanan sa paghiklin kon adunay usa ka propose nga balaod nun sa Kamara de Representante og dito sa atong House of Representative og sa Senate of the Philippines, mga higala. Adunay lakang nga ipostpone na usab ang barangay og sangguniang kabataan election. Onsa may imong obserbasyon ani kaibigan? Onsa may imong pamunto ani higala? Oyon ka ba? Pabor ka ba? Nga wa na usab mahitabo, wa na usay mahitabo nga barangay election dinhi sa atong lokalidad. Taas-taas na ang paglingkod sa atong mga kasamtangan nga barangay officials og mga iski officials, mga higala. Ang ubang iski chairman, sangguniang kabataan chairman, nanay duha ka buok anak. Ang uban nanay upat ka buok anak. Tungod kay dugay na lagi naglingkod sa atong panggobyerno sa sangguniang kabataan o panggobyerno sa atong tagsa-tagsa ka mga barangay. Kon mahina yon kini, murag mao kini ang ikatulor, ikaupat nga pag-postpone sa barangay o sangguniang kabataan, mga higala. Ang permero gi-postpone ka to. Ikaduha, gideklarar sa sa Supreme Court nga unconstitutional. Gipostpone na po sa ikatulo kay himoon og upat katuig ang usa ka termino sa usa ka barangay officials. Mao ni ikaupat ni ay ikatulo ni nga postponement kaning Nobyembre 2. Dapat ani adto ra ning aging tuig ang eleksyon sa barangay og iski. Pero gipostpone tungod kay himoon og upat ka tuig ang usa ka termino. So gitugutan to Supreme Court, mga higala. Atong wa gideklarar sa Supreme Court ang unconstitutional ang pagpostpone na upad na usab sa barangay election niadtong nakalabay nga tuig. Onya karon ang nasangpit nga balaod wa pagani na hingpit pag-impusar. Usbon na pud sa atong mga congressman o sa atong mga senador. Pastilan. Mao kana ang daghan sa atong politika dinis atong nasod tas Pilipinas. Ambot ba unsay gusto ipasabot sa atong mga congressman o sa atong mga senador? Nganong ila mang yuning ipostponed? Nganong di mang yun nila na ipadayon ang barangay election? Nga di madayon ang barangay election kon ang atong mga barangay official nagserbisyong tinud-anay. Ang atong mga barangay official nakita nato nga nagserbisyo sa atong kapurukan. Purya gaba na may mga barangay officials nga aya ra makita magkuwag honorarium sa barangay. Di ga nato ga kakitan nga aduna siya'y mga purok assignment. Wa gani say meeting sa iyang purok in charge sa atong barangay. Napay mga barangay official nga gihimong gatasan ang kwarta sa atong barangay. Ilang gihimong panginabuhian ang kwarta sa barangay. Prangka-prangka nga pagka-istorya. Daghan pag mga immoral nga binuhatan sa atong mga barangay officials. Prangka-prangka nga pagka-istorya, mga higala.
mas nakaayo ang panahon ang paglingkod sa atong mga SK official karon. Atong mga barangay official. Taas na kaayo ang ilang pagpangurakot, pagpangwarta sa kwarta sa barangay. Dapat gyud adunay barangay election. Matudpas uban mga ito. Pero matudpas buhatan sa kumilik trabaho sa mga congressman o senador sa pagpanday o balaod. Ilang man ang trabaho, hinato na ma-question. Pero atong hinumduman kanunay ang pinili ay usa ka demokrikitanon nga lakang mga higala. Usa kini ka lihok sa demokrasya kung adunay election mga higala. Kay kun sige ra natong i-postpone ang barangay election, murag wa nay demokrasya sa atong barangay. Ug mauna kay daghanang mga kapitan, daghanang mga barangay kagawad nga anga ilisdan. Way mga gipanghimo. Sige rag lakbay kiat, sige rag lakbay aral, sige rag pangaligo ngadto sa dagat, gastos kwartas katawhan. May barangay ay sa usa ka tuig kapila mga ligog dagat. Wa pang kilatig ko Lord. Mga baga kay glips. Daghang ilang mga constituentes barangay naglisod, daghang mga constituentes barangay way ikapalit og kwarta at tambal kay walay kwarta. Sayon sayur nun ra pagpangaligo ang kwarta sa barangay. Mao ba nay inyong trabaho? Team building? Mao ba nay inyong gipanumpaan diha sa barangay? Lakbay ara, lakbay kiat gud na. Team building bagod. Aron lang inyong ma-legalize ang paggastos kwartas katawan. Ano ba na team building? Ang ending dito ay nagtagay ra. Nagtinandayay dayon. Porpida. Pisyo ninyo, luho ninyo, kwartas katawan ang inyong gigamit. Wa mo pang kilatig ko Lord. Dagana mga igala. Samot na ron nga giyogon-hogon nga di madayon ang barangay election ay magama na po nag-activity design. Karong Disyembre, mga ligo na po. Mag-team building na po. For bidawa pang gabae, mga igal. Di maulaw nga kwartas katawan ilang gigasto sa ilang personal nga kalipay. Personal nila nga luho. Personal nga pagpalunghayaw, mga igal. Daghang mga barangay opisyal nga susama ni ana mga igal sa pagkakaroon. Mao nang daghang digyon mo sugot nga way mahitabo ang barangay opisyal kay amo nang pangilisan ng tanan na mong barangay.

daghan kitag na ilan pag hugon-hugon nga na barangay election aw si kagawad soroy-soroy na sprok pero guwapay hugon-hugon nga election asa makitas kagawad sa kapitan sprok gibagnutan namang gani itong ilang purok gitigwayan namang gani itong kabaw itong ilang simenteryo samote yun ron kundi panay mo mahidayon ang barangay election mga igala musamot yun ni gara ning mga barangay official nga way gipang trabaho maulang ang pag-usik-usik sa kwartas barangay.

Ato day itimbaya. Yes, my BCLA office. Yes, gymnasium. Ng atong dakbayan sa Valencia. Mayong pagpaminaw sa buhatan sa mayor. Ilabi na sa BCLA. Kon Barangay Community Leaders Association, mga higala. Ng atong dakbayan sa Valencia. So, congratulations sa inyong pagsuroy-suroy sa 31 ka barangay sa team sa BCLA ubos sa Buhatans Mayor. Hayong pagpaminaw nga na kaninyong tanan niyatong adlaong Biyernes, nagmalampuson ang gitawag nga information drive dissemination sa programa sa City Government of Valencia o ang gipahigayon nga barangay orientation seminar sa strong values and clean service, drug-free community and discipline.

inyong tanan, congratulations. Og sa BCLA Batangan, ato sa pagpasalamat, headed by Sir Max Abrigana, Roger Casinabi, Ati Chuna Walo, Kuya Philip Kapadna, for the job well done. Alang sa Linaw Hapsay Bibo nga Valencia, Linaw Hapsay Bibo nga Batangan, kana si Kuya Philip Kapadna. Uban si Kuya Alfredo Belos, Kuya Arbius Minia, Kuya Joel Pabalulot, Ati Agnes Casas, gawad Tata Quirino, gawad Edgar Dadang, mga tao kansang serbisyo, mao ang bisyo mga igan. Nay eleksyon wala pagserbisyo nga tinud-anay sa katawhan sa Barangay Batangan. Kana gipadangat nila pinaagi sa liderato sa Galario Administrator dinhi sa atong dakbayan sa Valencia. Ono minuto mga kaibigan, mula gubo na ang alauna sa hapon. Wana kita'y igong oras. Mao na lang kadtong naglangkob sa atong panagkulo kabildo panagbagat sa programang Silab sa Kautuhon dinhi sa Radyo Kaibigan. Atong pagpasalamat sa Lel's Laundry alang sa iyong daghang labhunon, barato nga pagpanglaba. Dada ka na sa Lel's Laundry na imutang Prokono along National Highway Barangay Lumbu ning atong dakbayan sa Valencia. Fiji Max Plus ang pinagpalang kapsula. Aroma Herbal Oil. Atong pagpasalang. Sangala na lang sa atong sparring partner sa Master Control, kaibigang Joshua Vergara Sisun. Sa kinatibukang kusog sa Radyo Kaibigan, atong pagtahod o pagpasalamat sa Pastor ng Bayan, Pastor Dan Dangalio. Kininausab ang iyong kaibigan, Higalas Kanginan, Noel Kagul, dakbayan sa Valencia, lalawigan sa Bukidnon, dalaygon ang Dios, ug maayong hapon kaninyong tanan.

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: May buntag kapsudan.
5: May buntag. Kinsa ni og tagaas sa Palihog?
9: Isa rin ang kalamunti. Taga Kalilangan. Tingunin lang ko ba si isa akong anak.
5: Ah, sige, Igan. Padayon, Igan, ha? Padayon.
9: Nagpasalamat ko sa Ginoong na ubi anak ng anak na nalikan ako sa duha lang ka Big Mac. Sa isa na kasimana yung hilanat. Then, magbalik-balik rin niya. Huwag ikaiwan. O, ato niya akong sa pinter. Ipauli niya kay ako ni Doktor. Nahantid pag-abot na mo dito sa balay na mo. Nag-agas na ang libisis. Ito, tumutin ang kainit ba? Oh. Nagbalik ko duha ka mo si Big Mac. Kung di pa inam siya. Nawala din ang iyang ibati sa Sudan. Mga isa ka oras. Wala na yung kainit si ang lawas. Salamat sa Big Mac sa inyo ang produkto nga ikagalaminan ni Pagino.
5: Okay, salamat sa pagtawag.
10: Ilong Ranger?
11: Tanaw ni mo, unsa na? Sipon o dili sipon?
10: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon?
11: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
10: Sipon dayon?
11: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neozef C plus 40 na i-zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozef C plus 40 with zinc dayon.
12: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
14: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
15: So, mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin ikan sa kinunga. Makaayugit siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo, mamuragid akong kita at naulian din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplan.
14: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
15: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
14: Okay. Everybody
11: line up! Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
8: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
11: Na, apari ay na!
16: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpulin printing na asaptay signage.
7: Kanindot no?
16: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Nasa Tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
17: sa GRD Quezon Printing Services.
11: Doon na ta diri no, accessible ug affordable nga printing services.
16: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
18: Kabalo ba ka? Anaan ay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Libastos law, ang Republic Act 11313 umas na ilhan nga kung ikaw una ay managoy o ingno chicks. Dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon bawal na gid na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ug Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
19: The best songs on the radio.

0: Ang sumahinungdan, ang sumatang inadunggan, o ang tao nga imong nahinumduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubali kami sa laitak na sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi, o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries. With Lady Diana.

Isang magandang hapon, maayong udo at good afternoon po. Kaninyong taray, mga suking tigpamiraw, mga higalat, mga kaigal sa kahanginan. Usik ka mainit nga hapon po, kanatong tanay. At nagromagan ng lunes sa Pizza Jess sa bulan sa Agosto, tuig 2025. And once again, makaigal, you are with me. Ulaan po nga adlaw sa ato na panag-uban-uban. Sa kahanginan, sa paghiskot-hiskot, sa mga sugilanon, sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagtambag, pagtulunan, para sa mga tao na sakitan. Para sa mga tao gipang binuangan. Para sa mga gipang bulagaan. Para sa mga ga-move on, o sa mga walay plano ga-move on. Programa higala para kaninyo sa unsa paning gihulay. Ipadala na po ang inyong mga sugilano na sa kinabuhi na nalaman sa atong pinalanggang sibyahan, 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Magalayo ka magkaulang, magpadala sa inyong mga sugilano, mga pangutana, mga hugot-hugot, or bisan unsa may tungod sa gugmang kinabuhi, ng design na po ang mahal ni Anang Tanay. Ang inalamang buhato at sa text ka sa ito ang hotline number 09-6560-11688. Magana para mabasa ni Lady Diana inyuhang mga text message, mga pagpanibaya, greetings sa inyong mga loved ones, mga babang sa buhay, mga

Friends on the air. Mga crush ka gustong padungog-dungugan. Mag-text na mo sa ating hotline number once again at 0965-6011-688. Ayaw maayog, maayog udton. Sa isa ka mainit, maimuot, o duma. Man ma an sa itaho nga sa mainit nga kautuhon mga higalan ang tagainit sa panahon kapagpunya kumusta man ang lagay ng panahon sa inyo mga dapit mga higalan naot pagkataliwala sa kainit sa panahon kalmado o bugnaw iniwang panghuna-huna naot pag nakapaniud to namang tanan mga higalan samtang namino sa tuwa karon para relax na lang muli ha samtang namina nagat-tune in sa atong programa karong hapon. Lunes kayo tagaroon mga galen, no? Every Monday, expected nga nanabutay bagong dambaganan sa atong programa. Laing problema na po atong problemahon mga galen. Sa mga gusto nga mamina o matambahan sa ato ang center karong hapon, samoy lang kayo dyan. Kakaroon taod-taod mga gana magbasa taas sa ato ay sulat ng bagana. Before that may hapon, sa inyong lahat kumusta man indawan mo ay lagi mo itong magzakuha ni ha. So, kaya mag-story nga nag-inusara mga gana. Wala po yung itong magzakong pangutahan ni ha. Okay, rako dere ay. Sa kamunong kapariyon to ni ha, sa kamunong kahong sa kamulong pangatak ang sa ilong mga dong agan, sa kamulong galingkod-lingkod, sa kamulong kahari-hari kaduyan-tuyan, kapahulay sa ilang tagsitagsa kapanimalay, sa kamulong pong kapanagisikay mga hagalan, o sa kamulong samar, kamulong kapiyahe, kamulong drive padulong sa ilang mga trabahoan, o sa eskwelahan, o isunod sa mga ginabuhat karon kaigan, asa magkakaroon na himutang parayon lamang sa imong ginabuhat niha, samtang mamina sa atong program drama karong hapon. Sa kamulong kapamino, karong kakaroon sa nagkalain-lain ng radio sets. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa nakatsunin, pinaagi sa 104.9 Radyo Kaibigan Surala, South Cotabato. Magandang hapon sa manakatsunin, pinaagi sa 104.9 Radyo Kaibigan Surala. Loobo na ito ang technician ni Hans, Sir Jules. Magandang hapon. Sa atong mga panangga ng mga suking tigpamina. Ang muna ng parte sa ilang pang-adlaw-adlaw buluhaton, mga galang pag-abre sa ilang mga radyo matagalauna sa hapon. Para maminaw sa programa ni DJ. Magpaminaw o bagong mga story o magpaminaw o sa mga lain-laing pagtambag mga galang. Makahata ko ginagba yung pagtulunan karatong tanan. Ayong pagpaminaw sa ilang lahat dyan, ha? Repeat na mga galang sa may lagindingan na Miss Samis Oriental. Maayong hapon sa mga naminaw pinaage sa 94.9 DXDD Radyo Kaibigan Lagindingan Miss Samis Oriental. Ang hapon is ito ang Hina your voice. Agabi ka ko niyo ay. Hina your voice or sa ako aling niya. Basin sa imo halang sir blast game mo na. Kakabungol ako dari sa kakusog sa akong headset. Mauna man ni normally agad ang volume sa akong mic everyday sir blast. Basin sa imo halang headset, sa imo halang bakang earphones game mo na. Kusog na kayo ng ako adere. Kusga na gitin ako. Sa iyari siguro ni nga monitor ko yan. Sa baka ha. Kusog na kayo. Kine? Hinayan? Alright. Kusog naman siguro. Basin si Imuha lang ng monitor diha, Sir Blast 2.0, Sir Blast Arbalarote. May kapong kanimu diha. Pa-shout at po. Okay po. You're welcome po. Salamat po. Ang kapong kanimu diha, Sir Blast once again. Nakikinig sa atin all the way from Pagadian City. By the way, maghapon ha sa mga namino pinaagi sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City, Bukidnon. Sa tibok na lang po, probinsya sa Bukidnon, kutob sa mabot sa atong Sibyahan. O sa tanang mabot sa atong Facebook Live karong hapon. Maayog pagpaminaw and happy listening po sa inyong lahat dyan.
okay na. O, diba? Sa imo na siguro na yun. Maghinayin na nun ni kay Joshua kung ko. I mean, no, joke ro'y. Salamat kay Joshua, ha? Ang ito ang mabdikon nga technician. That is a radyo kaibigan. Kinig si Sir Blas, mga ka. May hapon once again sa Tanan Bong. Namino, Karato, Karona, saan ka mga sulok ng mundo na roroon. Aga mga debita, karoon na nukain. Namino, sa atong programa, maayong hapon kanimuda kaigan. Huwag sa tanang nag-tune in pinaagi sa official Facebook page sa Radyo Kaibigan, ha? Sa tanang Facebook Live viewers, nato karong hapon ang maayong pagpaminaw. And happy, happy watching po sa inyong lahat. Sa magulang na sayod, mga galang ay sa makita ang ito ang Facebook Live. A live po tayong mapapanood sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan. I-search lang diha sa Facebook, higala no ang dyan eh. Sabi, gigalutan. I-search niya sa Facebook ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Kanang Facebook page na ay 11,000 followers. So yan po ang ating official Facebook page. Huwag mas maayang i-follow ninyo mga ganda kay para ma-notify mo at ma-update mo sa mga programa kalihukan sa atong pinalanggang sipyahan. Alright, ha, so ato sa nanginanayan, nagbasa ni mag-comment sa Facebook Live, mga kaigan. Sa mga nanonood sa atin ngayon, ayaw magkaulo, wag comedy, ha. Basa na kay gusto, timba yung or, basa na kay gusto, nga greet, or iba shoutout nga na minaw, karoon yung mga kapamilya, di ha. Yung mga silinganan, yung mga marites, yung mga minamahal sa buhay, or mga friends on air, gusto ni mo, nga timba yung on, sa atong programa, karoon. Feel free to comment, mga galaga. Ako na'y bahalag basa sa inihang mga comments di ha, ano, and malig na lang magkog like and share mga gala sa ating Facebook Live para kining layo parang ma-update at mas daghan pa ang magkapaminaw ka nato karong hapon. Alright, from Mom Stephanie Perez, hello lady, di ano ba shout at po sa aking friend si Angelica Alisuso Kunog, para request po ng kanta Count On Me. Sige, ito anong i-play karong taon-taon. Ayaw ang pagpaminaw, ang paglanta sa Facebook Live, Ma'am Stephanie Perez. Kumusta man ang ito ang buhay-buhay ni ha? Kalagad sa may Tivoli, South Cotabato, maginaghapon ni po. Kapon sa iyahang kinakusgan ng BFF, si Ma'am Angelica Lisuso Kunog. Narakad sa may Porogdoy, ito kaya Valencia City, Bukidnon. From Sir Daniel Jeff Venom, ano pa niya? Hi, Lady Diana. Kumusta ka na po? Okay lang po si DJ. Shoutout po ako. Huwag pa-request na sad o duha ka kanta dahil sa'yo o hawak kamay. Alright. Sige ha, ito ano. Paminaw, wala ko ito nang i-play karoon taon-taon. Salamat naman yung hapong kanimo. Sir Daniel Jeff Venom, na nagad sa may ani sa karoon na pita na nagad sa may Manila man siguro. Ay hapon ha. Salamat si Imo, magkaranayo ang paglantaw sa anong programa matag hapon. Si Helio Bisinga, maayong mainit ang kahuponon. Lady Diana, pa shout out po. Maayong hapon po kanimo diha, Sir Virgilio Bisinga. Ang ato ang suki nga igalantaw sa Facebook Live. Ustig Paminawano from Campo Uno, Maramag Bukidnon. Pero bago nakabalaw ang higala nga Campo Uno, di ay ang pagbasa na dili ni Campo Uno. Mag-uira kayo sa Lady Diana. Pagkampuan-kampuan. Campo Uno na yun na di ay sorry na. Amin ako Campo Uno eh. Kaya itong first time nga nag-comment is Andre, Campo Uno man ang iyang nag-comment. Amin ako Campo Uno po pagbasa. Sorry. Campo Uno di ay, oh my hapon sa inyong lahat dyan. Kauwan kang Ma Marlene de Luta Bisinga na nanonood po sa atin, nakikinig po sa atin ngayon. Salamat naman hapon sa inyong lahat dyan. Alright, time check. It's already 1:28 in the afternoon. Alauna 28 na po sa kahapunan mga kaigan. Huwag ka natag na magala panahon na para atong basahon, atong himay-himayon, huwag atong paminawon, atong sabdod kung unsay problema ang buot patambagan sa atong ang center karong hapon.

0: para sa dipag langay mga gala, here it goes. This is a hero. Ang usa ka sulat ipadala sa atong programa karong hapon. Matagpani letter sender mga kaigan.
1: Of what you are,
0: dear Lady Diana.

0: 98.5. Paliog pala ila o gatagasa?
1: Nanay Bakudyo from Taguluan.
0: Ah, yes, Nanay Bakudyo. Paliog, unsa may atong pasalamatan sa Diyos?
1: Magkuan ko, magtestimony ko bayon sa BDMAX, Pastor?
0: Ah, sige, padayon, Nay, padayon.
1: Oh, ako si Lalay Bakudyo, taga-Taguluan ni Samis Oriental. Usa ako nagamit sa BDMAX nga nagpositibo ako sa COVID.
0: Oy, okay.
1: Tapos nalampasan ako ang 14 days, wala gig ko eh. Symptomatic ako.
0: Oo.
1: Nalampasan ako nga wala ko yung ibati, as in sip-on, ubo, wala. Napasalamat yung kukuan, BDMAX, Pastor.
0: Okay. So okay ka na karon na eh?
1: Pastor?
0: Oh, so okay ka na karon?
1: Oo, okay ko, pero lang lang yapong ko hospital, Pastor, kay gumikan sa akong kidney.
0: Okay. So...
1: Nag-continuous lang yapong ko inong BDMAX, pero at least sa akong pag-COVID, nasaksispol na ako ang 14 days na wala ko yung ibati.
0: So asa ka at tugi quarantine kayo? Nasa hospital ka, na-admit ka to, or na-arkas
1: yung balay? Wala ko sa balay, wala ko dalhan, nara ko sa balay.
0: Okay. So karon okay ka na karon?
1: Gawas. Okay na ko, okay. Pero dalhon lang yapong ko hospital kay magpakuan ko kanang bayon sa akong kidney na sa akong ati manon.
0: Ah, sige, Nay. Padayon inom sa atong BDMAX kay dako po nagkatabang para sa
1: continuous ko basta yes. Inom sa BDMAX.
0: Okay, sige. Salamat, Nay. Salamat.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Lu, nganong katakiang ka man?
8: Sakit kayo ko hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Bisan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
7: Wa may problema Lu. Ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
9: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
10: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
11: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
10: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
11: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
13: May good news!
14: Hello, oy, unsa ko'y good news!
13: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
15: sama sa large format outdoor sticker,
16: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs, and billboards.
13: Wa kanay pangitao pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
16: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
2: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner, ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.

0: Pre, nga nung nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
1: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvestong panahona. Apiki kayo ang pampalit sa abono, mahal na kayo.
0: Maugyod na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
1: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
0: Ato-ato rani pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom og makaminus kapagyod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
1: Ha, maoba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
0: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pagyod, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan o mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi ng yuta. Mauning dapita nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
1: Kung mao ang Romix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal po ni
0: para tura pre kay tag-iaan eh, Romix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
2: Ilong Ranger?
3: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
2: Dili sipon. Di siguro ni Madayon?
3: Ang Hatsi Ugrani Nose? First sign na nasa sipon.
2: Sipon dayon?
3: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neozerk C plus 40 na i-zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozerk C plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon. Kay kun kita patay, uban kaniya. Kita usab mabuhi, uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Velia Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Velia Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
7: The best songs on the radio.

0: 52 minutes past 20 o'clock in the afternoon. Alauna 52 na po sa kapunod, mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat. Huwag naghang kaayo ang salamat sa mga patuloy pa rin pong nakikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-lain ng radio sets. Huwag sa tanang nagatambay paghihapon sa atong Facebook Live karong kapunod. Maraming salamat po sa inyong lahat. Alright na atay, unang buwan naman ang magtatawag karong kapunod mga gala. Kadali lang po, caller 9174. At uning tabagon mga galag, atong paminawan kung sino po ito ang basig mahatag ng sagtambag sa atong sender karon. Alright, hello mayong hapon.
1: Hello mayong hapon. Mayong hapon, Lady Diana.
0: Wow, magandang hapon po sa iyo dyan. Kuya John, ang halapitan San Fernando, Bukidnon.
1: Palong-palong ganda signal sa Dixar Kiridjo, kaibigan ba?
0: Palong-palong kuya, karon. Wala-wala ta karon.

0: Ang buhay-buhay. Murag taon-taon man yung wala nagatawag si Kuya Johnny sa atong programa.
1: Adi man ko kasulod, daghan man.
0: Pasensya kayo, pero salamat ha sa pagsabot, Kuya Johnny. Pero makaya karon kay ikaw ang atuang pinakauna ka caller karong gapunan, Kuya Johnny. So, unsa man, muhatag ba kag advice sa atong sender karon?
1: Ipikto sa kadiyot bi kay gamay rin akong napasan.
0: Ay, sige po. Sige man, so... masabtan naman hinuon ng atuang sulat, mga mga kaigan. So, tingnan na ni ha, sa mga wala nagkasapundi ha, ang atuang sender is, babae po ang ating sender, and she is 20, wait lang ha, 28 years old. Huwag na siya'y boyfriend nga 29 years old, o 9 years na sila nga mag-uyab, Kuya John. Ang ilado ko nung relasyon, 9 years na sila mag-uyab, and 2 years na sila nga live-in. Ilano ko nung relasyon, Kuya John, is kalmado na itong relasyon. Wala kayo mga dinaggo ng mga panaglalis, o wala yung mga laing babae nga involved sa ilang relationship. Ay loyal man daw kuno iyang boyfriend. Ang problema lang daw kuno, Kuya John, is sa 9 years nilang managuban, mag-uyab, gipulaan na sa sender, maghulat ng kanusan, mag-propose or magpakasal. Muhangi nga magpakasal ang lalaki sa iya, ha? Kaya para lang kuno sa iya, ha? Maragatigulang na siya, nagatigulang, Kuya John. E 28 years old na siya. Mahadlok siya nga basi inigabot sa panahon nga kung asa pa ayha pa maandam ang lalaki, dili na po sila kayang makaanak duha. O nang nagproblema siya, kay dugay daw kuno kay mag-propose ang lalaki sa iya, ha? At every time daw kuno nga, iyahang storyahan ang lalaki, Kuya John, about anang butanga, about anang minyo-minyo o kasal. Mayingon daw ko ng lalaki sa iya, ha, nga, dili pa daw sa anda magpakasal. O gusto daw ko sa lalaki nga makabalay sa siya o makapundar pag mga negosyo. Ayaw daw ko na maghisgot anang kasal, Kuya John. Pero ang babae, murag dili na niya kayang maghulat, Kuya. Muna, unsa daw ko iyang buhaton, kaya murag wala daw ko na plano ang lalaki nga paminawon ang iyang gibati, Kuya John.
1: Okay, salamat kayo.
0: Mm-hmm.
1: Salamat kayo, sender. Salamat sa pag... Asa, kadiyot lang kasi ako pa. Kusko na po ang signal, ha?
0: Sige po, Kuya John.
1: Kana-kana.
0: Alright, sige po.
1: Okay, salamat kayo. Salamat po sa pag-tiktoli din sa yan, ha?
0: Mm-hmm, walay problema.
1: Sender, sa kamayong hapon. Sa kamayong hapon sa imuhang sugilanon.
0: Mm-hmm.
1: Nagwan ko. Murag kong na trauma.
0: Uy, bakit naman? Dapat parang na trauma si Kuya John.
1: Gani nga, gini siya nga problema.
0: Mm-hmm.
1: Dako ni Sulbaro nun, Sender.
0: Mm-hmm.
1: Dako gini Sulbaro nun.
0: Mm-hmm.
1: Unang-una na lang, isa ka mayong hapon, mayong pag salik sa radio kay Higan.
0: Mm-hmm.
1: Ingnani, oh.
0: Mm-hmm.
1: Ingnani, neta po, number one. Imo na kay imo naman siya napadaigan sa imong una nga sa magpakasal mo.
0: Mm-hmm.
1: Pero wala man siya feedback ang lalaki.
0: Yes.
1: So mangutan na ta kung pila ka chance.
0: Mm-hmm.
1: Kung makalantaw ka sa Facebook, mangutan na ta kung pila siya ka pila na mo ka chance, pila na ka chance nang imong gihimo ngayon anak.
0: Mm-hmm.
1: Pero ato ang matimbang-timbang. Pero sa problema diha, sa mga problema nga nag-lead-in naman mo,
0: mm-hmm,
1: murag wala mang UTI salig ang nahitabo mong good niya, walay salig ang lalaki sa iya.
0: Walay salig ang lalaki? O anong nasulti man ni mo nga murag walay salig ang lalaki, Kuya?
1: Okay, sa 9 years ninyo nga panag-auban,
0: mm-hmm,
1: imposible na kaya na siya, imposible na kaya siya nga hitabo nga walay kasal nga hitabo ninyo.
0: Maugyod, no?
1: So, ang pasabot niya, ang tubag sa lalaki, di ba, naman na siya nga mag-propose sa siya mga negosyo.
0: Aha, di ba raw siya ready? Gusto sa raw siya nga magkabalay o magkanegosyo.
1: Ngayon na ni Manggod, ang isa Manggod ka kami niyoon, kung ato pong sulbaron siya diha, ang isa kami niyoon, diligid na siya pwede kung walay panimalay.
0: Mm-hmm, alright. Mm-hmm.
1: So, kung diha ta mo topic, is ang hitabo na sad sa imo, ha, malibog magyug ka. Mm-hmm. Malibog magyug ka kay wala may feedback nga magpakasal mong duha.
0: Yes. Huwag kang ikabalakan ni Sander Mangud Kuya John. Kaya basin daw kunog, wala gid ako na'y plano ang lalaki nga pakaslan siya. Or kung naman daw kunog,
1: okay na siya.
0: Or kung naman daw kunog plano ang lalaki, basin daw kunog, wala sa'y labot sa mga plano.

0: sa lalaki.
1: So, diha ginamuagi siya. Basta, so, tanaw sa, ang masabda naman guna.
0: Mm-hmm.
1: Masabda right. naman guna siya kung may gusto, may apito ba siya sa negosyo kung wala na. Kaya right. yung nangyong ana nga plano sis nga, ikaw na mura kang naluya na.
0: Mm-hmm.
1: Or, mura kang na pulaan na kapag pinaabot.
0: Yes. Kahit
1: man ang good sign na siya sa inyong kinabuhi nga, mura diligyot ka mo kaya gumikan kaya dati. Kadaghana naman kung pananglitan kung katuhanan ni siya or katulo.
0: Mm-hmm.
1: Naghimo nga chance. Mm-hmm. Nimo nga ingon anak. Kaya murag wala may di makapaminawon. So nagpasabot na siya isa ka sign nga dili, na, dili ka maging kamo.
0: Ay! Kaya lagi po't kuya dyan kung buot ho naunaon sa siyam katuig nilang relasyon kung naamagay plano ang lalaki nga pakaslan siya. Saro naman sa wala man lay, wala man lay hisgot-hisgot kuya, di ba? At least assurance man lang sa babae ba nga. Na naman galing kung tinutanay mong good mo sa usag-usa na anang magandang panagsabot-sabot na puhon ingon ani ha pakasaltaan ning tuiga na ana sa ilaro ko na marag wala do ko na igakaitabo nga ingon ana kuya dyan mo nagkakahadlok sa nga basig wala gado ko na sa ilabot sa plano sa lalaki
1: diagin mo agi kay wala pa man dili man di man kasado diagin na siya mo agi pero kay o ng lalaki nga nag kuwan pa siya sa imo interesado gisa sa imo nga kaslan ka
0: maog yun
1: kana nga negosyo murag masauan na ninyong duha or kamo na po dang maning kamot ana nga duha dili na kana babag ninyo
0: tama kay ingon pa sa ni sender kuya ganina ni ingon magud sa nga nganong nganong ingon man sa nga gusto sa siya magkabalay gusto sa siya magkanegosyo nga kaya man ana mo abuton duha lady Diana mo pwede man ana mong gabuton nga magtinabanga mag duha ingon ana gurunta pero lahi man gud ang plano sa lalaki nga murobag
1: kinani man gud ang negosyo kung atong tabikan ang negosyo ing nani ang kitabo sa negosyo.
0: Mm-hmm.
1: Mas labing mayo kung may partner ka,
0: mm-hmm.
1: minyo naman ligid mo, live-in naman mo.
0: Mm-hmm.
1: Mas mugaan ang inyo ang negosyo kung duha na mo makigbatok, ana.
0: Tama, tinabanga good, di ba?
1: Okay. Alang man at inyong gaugmaon. Asa raman ang inyong balay kung muabot na sa panahon mm-hmm. nga kamo mag-proposal.
0: Mm-hmm.
1: Nga madakod-dako ang inyong income nga matabangan unta.
0: Tama. Ugid na riha.
1: Ina naman. So, ato naging nakuha nga, dili ang lalaki interesado sa imuha.
0: Agay.
1: Mas labing mayo, makatanaw ka sa Facebook. Kaya itong atong mapangutana ni mo. Kung pila ni siya kabisis na.
0: Ay, sige bali, mamuchat siya sa imuha, Kuya John.
1: Kung ina na, kay Harun nga, itong makitaan, kung unsa gyud siya kataas ang pagpasensya diha nimo kay lisod kay ining magpaabot as wala
0: mao gyud matud ba niya sa katapusang bahin unsa na kun ang buhaton magpaabot pa ba sa bisag walay kasiguruhan or mo biya na lang
1: or mo biya na lang magpaabot siya
0: tama kay labi na gagatigulang siya kuya John di ba uy mo gud ang mga babae aha yes pa
1: atong makuha ang iyang partner kung diha sa top 3
0: Mm-hmm.
1: Ang top 3 manggod na, nagkanayon manggod na siya o kalibog sa imuhang problema.
0: Mm-hmm.
1: Masamot o kalibog ang imuhang problema. Gumikan, malibog yun ka, gumikan kay wala may update, wala may feedback na laki nga, sige lang, latulati lang ko, oh, kayo yun. Nana.
0: Wala yung mga bisagsaad man lang, or di ba, ganang mga promises, babahala,
1: pampagaan
0: lang.
1: Pwede.
0: Uh-huh.
1: Di ba, masat pwede. Basin, ingon na, murag na po ka ng lalaki.
0: Okay.
1: Kung napulaan na po lang itong sender,
0: okay.
1: Sign mo na siya.
0: Uh-huh.
1: Nga dili mo magdayon.
0: Tama, no?
1: Sign mo siya.
0: Okay, dili na bagit mag-matter kung pila mo katuig nga in a relationship. Bisan pag napulo, unsi, kinsi pa magkatuig nga managuyab, kung dili gig ka mo ang para sa usag-usa, dili gig ka mo.
1: Uh-huh. Taas na kayo na.
0: Taas na lang, kuya.
1: Taas na ng 9 years.
0: Tama, yun.
1: So, ang ato laging basihan, mas labing mayo kung nag-communicate yun na mo ani, nag-communicate na mo sa usag-usa, mauragya po yung feedback niya mo na yung pasabot unta sa tapto.
0: Mm-hmm.
1: Oh, kung nagka-communication na mo, niya mauragya po na, mm-hmm. mauragya po na yung tubag
0: mm-hmm.
1: nga unahon sa niya yung negosyo. So, mag-ingon yun ko, naging kay chance niya.
0: Alright. So, sa may buhaton anak, Kuya John?
1: Ang labing naging mayo, anak, istoryahan na lang yun niya.
0: Mm-hmm.
1: Istoryahan na lang yun niya nga. Ingon yun niya, kung pananglit, ingon anak man lang galing, isa kong pagtagad nga, murag walang wala na ko.
0: Mm-hmm.
1: Istoryahin ko sa insakto ni mong desisyon nga magpadayon pa batag dili na.
0: Alright. Pinagkahay na lang sila. At least, di ba, masayod sila kung unsay mga unsa pa ilungtaran sa ilang relasyon doha.
1: Oh, inana.
0: Alright.
1: Kay haron niya mahibal-an nimo, malinawan imong una-una. Nga di ay wala kay hulatan nga tuniya.
0: Oh, gyud. Kaysa naman magbaabot sa pila pa ka tuig nga ending di ay dili gihapon siya ang pakaslan sa lalaki. Kanuoy pud ni Ma'am Sandra.
1: Kita gihapon. Useless man. Tama gyud. Useless man siya nga kan useless na siya nga plano sis kung magpaabot ka. Tumingan kay masak ang imo kitang ma-ana. Ang imo kitang ma-desisyon ana. Masakitan ang imong kasing-kasing sa imong pagpinaabot nga wala day kay wala day ka na poko nga tuniya.
0: Mao gyud. Ikaw lalaki mangud kung naa mo kunay plano nga magpakasal, maning kamot magyud na. Pila ra magud na amagoy civil wedding, di ba? Kung gusto may paraan, kung ayaw maraming dahilan.
1: Ngano sweet man kana lidi taya
0: na. I mean, eh, di ba kung gusto kun magud sa lalaki, pwede magud unta kaayo kung nagud sa plano nga pakaslan ang babayi. Pero kini mangud nga murag daghan og excuses ang lalaki sa iyaha. Parang makaingon tanga basig wala ginay plano Ma'am Zander, no? Sakit man paminawon eh, pero sakit daw ato ng kamatuuran, pero at least bahala, may nalang masayod ka sa kamatuuran, Ma'am Zander, diba?
1: Maslali na po mayo.
0: Ay, naputol. Kuya Zana, naputol lang yung tawag, mga gala, no? I think makabalik to sa tawag garon taod-taod. Pero insakto yun, mga gala, no? Kuya mo na naman galing. Ay, nakailain na kasulod, mga gala. 3-2-8 ato ning tubagon. Hello, mayong hapon. Ay, grabe na mga boses niya. Wala ko pang i-full ang volume sa akong buwan, mga gala. Wait lang, ha? Hello po, mayong hapon.
2: Hello, mayong hapon.
0: Ay, magandang hapon. Sino ba itong binibini na ito at taga-asa?
2: Just call me Francis Joy from Panantalan.
0: Ay, Francis Joy from Panantalan. Wow naman. Magandang hapon. Ano sa'yo dyan, Princess Joy ng Panantalan. Ano sa may kaalaga ni Lady Diana sa imuha karon?
2: Sabi na nang mga.
0: Manimaya lang. Wala na ba yung pagkusog-kusog gamay sa iyo? Ting maulaw akong muragabaw nga tingog, mga gano. Sige po, pwede ka ayo. Sige po.
2: Manimaya lang ko ni Angelica. Ito ka rin siya. Ito yung Rioso na kay Carol. Then, kay Jubal naman niya. O kay Jussi. Ang gano'n sa Betrol ang tata. Nung kay Jussi ba sa Paris na. Then, yung Gretchen ni Brenda Labay ko, Maribis Lawa, Trito, Graydon Miranda, ang mag-mausay, Guedo ako, Toto Pura, Travis Varanes, then, Rachel Von Langit, iba niya asawa, then, Tang Bibi Love, Dayan, then, kay Kuya Jen Valdez, ikin ni Brenda Labay ko. Then, pwede pa siya play lang song.
0: Yes, sponsor mo lang yung song, Ma'am Princess.
2: Kuan lang ka ng matod mo.
0: Matod mo. Sige po, ato anang i-play ka rin ito. Sige po, ato pa rin gamutan, pero hindi mag-promise sa DJ ha, kaya basig masorte sa oras. So, saan mo nang song di ha?
2: Sana lang DJ, matod mo para makasod pa
0: mo ba. Alright. Salamat kayo, Ma'am Princess, sa pagtawag. Basta radyo, kaibigan.
2: Basta radyo, kaibigan. No, ato mo. Bye-bye, DJ Diana.
0: Bye. Alright, salamat kayo, no? Grabe kagiyot og tingog. Salamat po. That was Ma'am Princess ng Panidana. Ito rin tabagon once again. Nagbabalik si Kuya John, mga gala. Kuya John, go ahead, ipadayon yung mga advice, Kuya.
1: Sige, salamat kayo. Salamat sa kayo sa pagbalik na tawag. Sabi na po din ako ka.
0: Naunhan ka, Kuya.
1: Sige naman, kira. Okay naman lang.
0: Sige po.
1: Ang salida, bitaw naman na siya ay kanang praganda. Bitaw, gini na lang ta sa katapusan lang anib na ko. Inani na lang si Mder, iyan po na lang yung imo kagalingon nga. Imo na lang yun, ipangayon sa bawang kaos na makamupun ka. Kung pananglit man galing, kung walay feedback, buhata ang pinakalas nga chance. Maminaw ka. Pinagalan sa nga chance nga buhato ni mo nga mag-communication sa pugka sa kutro sa utro. Bisang karon baka ha, o unyang gabi ugma baka ha. Karon nga masairan kung yun ni mo kung unsa pag yun ang kinapusuran sa iya kinabuhi. Kung naa pa baka wala na.
0: Alright.
1: Kaya pananglit kung may bulan ni mo nga wala na yun ka. So mauragya po yung feedback sa kalalaki. Mauragya po nang iyang rason. So wala na chance pang moon gumikan kay kadaghan na magkanangayo siya og statement nga pang sa inyong mga unta.
0: All right.
1: Balik na lang kapla po magagahong. Ang panangit magaling hitabo na siya. Labi man gud diri din atong makita sa Facebook siya. Mm-hmm. Nga mapakita siya kay atong i summarize ang atong mga tambag nga tunya.
0: Aha, mas makai na para maklaruhan po siya kuya sa mga tambag. Basin.
1: Kung naminaw siya. Mhm. Mas labing maayo na lang, mapun na lang ka. Dayon ang imong naon-naon ayaw gukda ang tao nga dili na kinanglanon ka.
0: Mhm.
1: Mapakita ta diha kun ka. Unigan kay dunay rason. Pasudlon na ka sa rason nga magulat lang ka. Mm-hmm. Kaya negosyo ra.
0: Mm-hmm.
1: Niya ang ipihatlogan o mahitabo na wala gidili. Gapon siya magkapanubag. Gumikan kay wala may communicate. Lagi live-in mo.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang pangunta naman diha, kung maging unana ra gihapon, wala tayo mahimo.
0: Alright.
1: Sige ka na ka. Dayon, pa-request na lang ng sundang sa sundaan.
0: Yes, once upon a song Kuya John.
1: 6-4 din din din. Umaasa lang sa'yo.
0: Umaasa lang sa'yo. Sige po, ito nang i-play karon taon-taon, Kuya John. Manibaya ka, Kuya, sa iyo mga friends on air.
1: Okay, manibaya sa ako. Salamat po sa iyo din sa pagtubag. Is mayo hapon. Oh, salamat sa hangin, makukadari.
0: Unsa, Kuya?
1: Hangin.
0: Ay, sana all.
1: Manibaya na lang ko sa Hopia family. O sa imo ada Lady Diana, mga pangin family. Mayong vanilla, mayong hapon. O sa imo mama at papa, mayong hapon sa ila. And then, kay DJ Aya, Engineer Chang, kay Sir Tata, sa mga Hopia family din, sa Ranita, Laras, Sumpurna, Sula, Koy. Sa tanang naminaw din sa Discarker RK Radio kay Vigan Dere sa Alapitan. O, kanara siguro siya. Then, magpabili na lang po ko nga panuntihon sa atong tender.
0: Mm-hmm.
1: Tender, nakanayon ang istorya na dito rin na tuwang mali-li dire. Kung mapigto ka sa iyong emosyon pa uli lahat sa maling desisyon. Muna nga hunahunahan kataghan. Kung angayan pa ba ipatay ng kung mabili na.
0: Alright.
1: Basta radyo kaibigan muna yung gato ni. Bye-bye. God bless us all.
0: Alright. Salamat kaayo. That was sa karangatuang banggiitang magtatambag. Barakat sa may Halapitan, San Fernando, Bukidnon. Ito mga gala, lisod kayo magpaabot sa wala. No, lisod sa magpuingon tanga. Kaya pa ni Sander maghulat o pila katuig, pila kaguan, ang ending manggon. Bisan pa maghulat sa pila katuig, kung dili gihapon store ang lalaki sa iya ha. Mamutang nagihapon nga, masayang lang ang pila katuig niyang paghulat. Ang lalaki mukod mga gala, no, pila ra maguruntay paghatag o assurance kung seryoso gud saan ang babae, kung kursunada gud saan ang bayhana, ngayahang miniwan pun-puhon. At least malang tagaan niya assurance ba? O kaita sa pamaagi bisag simple lang kung kaayang kakasal, di ba? At least malang mahiro na o dili mabalaka si Ma'am Sender. Ang ginamenson mo kunya kaganin niya mga gala nga biological clock. Tinood yun na ha sa mga babae nga naminaw. Nagkakatiguan. Mas lisod magkaanak mga gala. O nang si Ma'am Sender nga hapit na magmula pa sa kalendaryo ihang edad ng balaka gidsa, di ba? Ayon sa ondo kunog, inig sa panahon nga iha pa maanda mang lalaki, basig panahon na pudna nga magmenopausya, di ba? Kung lisod giging yung anak, hindi na sila magkaanak if ever manggaling, di ba? So muna mga fears ni Ma'am Sender, yan ang tanggi-istorya sa lalaki, pero parang wala lang daw kuno sa lalaki. Red flag ka ayon. Ano rin maminano sa gabag dadawag mga gana from 394. Hello, maayon. Hapon.
3: Mayang hapon ni Diriana.
0: Mayang hapon ni po. Sino po ito ang taga-asa po?
3: Si Kuya Joshua Tupas ini.
0: Si Kuya Joshua. Ay, mayang hapon kanin mo rin. Ha, magkakaroon na nagkad Kuya Joshua.
3: Wala signal, ay. Wala ko'y monitor.
0: Ah, magkakaroon na nawag na ba? Kasi yung balay o nakas reisan, no? Ay, sige. Malagi na magkasinabot, ani. Sa may kaalagad na kasi mo ha, Kuya Joshua? Manibaya ba ka? Hello. Ano ba kariha, Kuya? Hello. Gusto ko ni text ni Tawag. Ano, wala man siya may gala. Kuya Joshua, paliwag tawag na lang bali, Kuya, ha? Kaya medyo Oh, tinuod din nga wala-walay ang signal mga ganda. Salamat ka ayon na lang. Huwag hapang kaniwari. Kuya Joshua Tupas ng San Carlos, Valencia City, Bukidnon.

0: Haabak sa karon ano ka daminaw sa atong programa. Nitawag sa balik mga gala. Ito na yung kakakuan. Nasa nga caller ka ito patubag mga gala ha? Si caller 394. Hello po!
1: Silidin na!
0: O, asa magkakaroon ni Ay? O, hello!
1: Ano nga po?
0: Unsa man madungog ko ni mo dili?
1: Ah, may bayan ko eh. Kaya ko'y buliton.
0: Ala, sige, go ahead. Pagpanimbaya na kuya, basig mabutol na po ni Karoy. Sige na, go. Alaga, okay ba ta dire? Pwede suwa, di tagig ka ba na huwag pasensya ga ayo ha? Matong palungo na lang na ako kaya kasayang ba ng oras. Salamat sa pagsabot o bang hapon na lang ganin mo niya ha? O, nasa itong itawag ka matubag ni DJ, mga higala po. Pasensya kayo, wala't igong panahon. Nagdaghan ba nagmasahon? Ang mga text message o mga comments sa Facebook Live. Ni my gunner from 886 Madud Bania. Ay, dagang kisag ko, dagang kisag chat mga gala. Dari lang chat na ba yun? Dagang kisag text. May gabit BFF. Kumusta mga kadaragarong adlaw BFF? Okay lang po. Masarad kang ati Anad Zane Morales, kang Stephanie Perez Linsky, Matugas, Nani Maylene, Kakay Telwa Maglasang, Carol Maris, Beng Tahunan, Letty Christine, Barako Grace Balili, Laras, to all my friends, especially to sa imuha BFF. Kang guapa, si Angelica Kunog din ng Parotoy, Bitugaya, Valencia City. Okay, naman ko talaga side BFF, nagkabiling guwapa. Guwapa lang gihapon, BFF. Okay pa sa all writing. Wala na, giyon. Wala mga tanong BFF, apil ba ko sa nagkadawag at hugot line atong Bernes? Yes po, marag-apil ka, ma'am Guan. Ma'am Angelica Alisoso Kunog, ha? Salamat po. Sambay lang kayo dyan. Kaya ang mga loads winners, mga gala, no? Naapa sa akong mga gamot. Ako na mo check ha, 886. Ikaw ba itong nag-send og lahi nga number, Ma'am Angelica? Tama ba ko? Lahi itong number imong ipaludan, no? I wanted someone like you, someone that I could. Alright, salamat ha, salamat kaayo po. And give my love. Nice kayo, Tinong the Princess Joy. Sana yung maghapon, Lady Diana Gagwapa, among amiga ng DJ Lady Diana Gosalat na lang. All is good ka paminaw sa DXRK Radio, kaibigan mo ni Anthony from Kuya Joshua Tupas. Nice kay Tingog si Princess Joy ng pangantukan. Regards na lang ko niya from Kuya Joshua Tupas. Oh, hala. Regards na po na si Ma'am Princess Joy. Ito ang mag-dream ay galing from 895. Barad pa niya may hapon, Lady Rihanna, silent listener. Di ay ko sa imong programa DJ, taga Violeta, Malaybalay City. Wow, magandang hapon! Sa ito mga palangga ng mga tig paminawan from Valencia City, I mean Violeta, di ay Malaybalay City. Gusto ko mag-advise sa sender kay medyo nag-relate ko kay live-in pod me karon sa akong partner DJ. O tama jud nga lisod basta ibong pares dili maghisgot og kasal bisan dugay nagkaayo mo. Lisod na gid ana my gamen. Pero mo nay nagkapait actually mo nay kanang harsh reality sa kanang relationship kamo agi og live-in mga gala. I mean no offense ha, no offense po, no offense man. Dili na gina-atake na ako ng mga nag-live-in pero based on experience ni Ma'am 895. Lisod ko rin kaayo hisgutan ang kami niyoon kung nag-agi nag-live-in mga gala. At nagdugay na kami nag-live-in si Mang Paris, no? Murag dili na magkahuna-huna og pakasal sa imuha. Madad Benia, as a babae, pangarap nato makasal. O diba? Maibog na lang ta sa uban kay bisan bago pa, pinakasla na. Aha. Kaloy po rin tawo. Buti mga lalaki mga gala, no? Nga, kung live-in on nila ilang partner, live-in ragid po di ay tama. No? Wala ganyan po na may plano nga i-level up ng relationship sa inyong mga kwan, yung mga partners. Huwag naman po sana ganyan. Diba dapat na agad may plano nga pakaslan inyong kwan. Usually dapat kasal yun una mga gala mo. Huwag ganyan pinaka-angay buhaton. Arad ba niya, pero wala tayo mihibo kay nagapares tag walay plano. Oh, para sa ako, sender, pangita og lalaki nga andam kang yatubang sa altar, andam ayaha kadalhon sa balay. Aha! Wow, marud ba ni sender, akong balikon hugbasa ha. Para sa ako, sender, pangita og lalaki nga andam kang yatubang sa altar, ayaha kadalhon sa balay. Ay mauna ang dapat buhaton. Kung love ka sa lalaki, pakaslan gid ka. Maong ayaw sayangi imong panahon diha. Ako ara pod na opinion DJ ha. Salamat. Ayaw basa akong number DJ. Nabasa na ra ba? Ay sorry kayo ha. Salamat ha once again si call si Sender from Malaybalay City, Bukidnon. Diba? Pangitag lalaki nga iatubang ka sa altar ay akadalon sa ilang balay. Wow daw, wow. From 2026, mga binigid PM DJ Lady Diana, shout out sa Agagaring family o sa Cruz family. Ako matambag sa sender kung ginistoryahan na nimo siya pero wala gyapon sa plano. Pangitag lucky. Pangita na lang lain sender. Kanang lalaki nga na iplano para sa imo o sa inyong kaugmaon. Tamag yun. Actually, muna dapat, usan sa quality sa lalaki nga dapat natong pangitaon ha, sa mga babae nga namino. Diya, kanang lalaki nga na ipangando eh. Kanang lalaki nga na iplano, klaro o konkretong plano para sa imuha o sa inyong pamilya po. Ilisod kayo makaminyo o lalaking o plano mga higala. But lang, lalaking wala initiative na lisod gig kaayos tanan mga kaigay. Ang uman magpakasal man gani bisag naglisto at bisan civil wedding lang o diba? Giingon na ako ganina. Kung gusto may paraan, kung ayaw maraming dahilan. Kung kursunada gid siya nga pakaslan ka ma'am sender kay gigugma kaniya o ikaw na ang babae gusto niyang makauban hangtod sa kahangturan. Mangita gid na sag pamaagi nga makasal mo bisan sa unsang pamaagi basta makasal lang mo. Pero gana nga daghan kaayos yung excuses imuha. Dili man galing niya ginapaminaw imong side. Dili niya ginaconsider imong mga kabalaka. Gana ma'am sender murag lisod yung kaay na lisod sa tanang lisod ma'am sender. Amot lang. Depende rin na sa lalaki yung gusto gid niya. Oh, salamat kaayo. 2026. Eh sayang ka-imagine mga gala no 9 years of her life. Iyang gigugol sa paghulat sa lalaki para mahimong andam ang lalaki. What if taas ka ng dugay pa kaayo ay ma-ready ang lalaki? So 9 years plus pila pa katuig. Pila na edad ni Sender Anna, no? Ang realidad rabagid sa mga babae, mga gala. Ang uban, at the age of 30 kapin, magmenopause na mga kaigan. Nagingon anda nga case, mga gala. Munang kabalaka po sa mga babae. Tapos masabda na sa ubang lalaki, no? Kami ng babae ka nga gusto gig ka magkaroon ng kompletong pamilya, magkaanak someday. Pangita yun og lalaki nga ka na tugma po og mga plano sa imuha. Ampo yun sa Ginoo. Advice here from Sir Bless and Zudi. Alright, ito na yung basahon na medyo mahaba ito. Ari Benny, una sa tanan, valid yun imong gibati, Ma'am Sender. Uh-huh. Salamat po, Sir Bless. Dili tungod kay gusto ka o kasal, kung dili tungod kay gusto ka o kasiguruhan, namagad assurance ramanggood yung kinapangitaan ni mga gala. Assurance ba nga, pakaslan yun sa lalaki o kanang ang sure nagit ang lalaki sa iya ha, kay lisod mangog kaayo. O 9 years na iyang gihulat, o pila pa katuig yung hulaton yung ending di ay. O maliso ang huna-una sa lalaki o dili pagid siya ang pakaslan sa lalaki. Bulagan pag din sa mag-cheat pag din ng lalaki. So sa pagkaluoy, nagigkaayon ni Sender, mag-unsan na lang man siya. Halos, tibok niyang kinabuhi, naghinulata man sa atong tawhana. Lahi ang dugay nga relasyon sa naamoy. Lahi ang dugay nga relasyon nga naamoy parehas nga direksyon. Tama yun. Og lahi po ang dugay nga relasyon nga nagsigi lang og hulat lang sa, di ba? Muna nindot, diba? Sa usa ka relasyon, dapat parihigad ang direksyon inyong mga huna-huna, mga gala. Muna ka po sa Ginoong atagaan kag lalaki nga. Kanyang mahiusa sa Ginoo inyong panghuna-huna, inyong mga plano, sa inyong kinabuhi. Ngunan na, betaw, walay gubot, walay sasaw. Sa imong storya, Ma'am Sender, wala kay reklamo sa iyang pagkaloyal, of course. Wala po'y third party. Huwag malinawon ang inyong relasyon. Kala nga mga butang, dako ka ay na nga blessing. Aha. Pero ang usa ka relasyon, dili lang man good sukdon sa wala say sala. Aha. Sukdon po siya kung pareho ba mo og timeline o pangandoy sa kinabuhi. Tama nyo, kilisog kay mag-conflict mo mga kaigan. Ang akong nabantayan kay wala man siya niingon nga dili sa gusto magpakasal. Ang iyang gisulti kay gusto pa niya og balay, negosyo, og financial stability una. Para sa ubang lalaki, maugid na ang ilang mindset. Ang problema lang, ang problema dili ang iyang pangandoy. Ang problema kay wala say mahatag nga klaro nga timeline sa imuha. Og ikaw pa dayon nga naghulat nga walay kasiguruhan. Aha. Kaya gamin niyo on dili reward human ma-achieve ang tanang goals. Para sa daghang magdiayon, ang kaminyuon mo o ang partnership diin magtinabangay sa pagtukod sa balay, negosyo o kaugmaon. O, ganyan dapat. Ayan ha, ang kaminyuon, dili reward human ma-achieve ang tanang goals. Para sa daghang magdiayon, ang kaminyuon mo o ang partnership diin magtinabangay sa pagtukod sa balay, negosyo o kaugmaon. Pero kinahanglan po nato tanawon ang usa ka butang. Dili na ito mapagos ang usa ka tawo nga mahimong andam kung dili pagod sa andam. Tama. Bisan unsa pa na kadugay ang inyong relasyon kung dili pa niya gusto mo commit sa kaminyoon karon kana iyahalang desisyon. Ang pagutana ayaw himuang ang imong kinabuhi magdepende sa base next year, sunod sa daghang tuig. Dili sayop ang paghulat pero kinahanglan adunay direksyon. Siguro, Sender, dili ka dayon makigbulag. Pero maghimo ka og seryoso og tin-aw nga conversation. Dili na hint-hint o casual story lang. Ignasya sa tinuod. Usahay ang pinakasakit nga butang dili ang pagbiya. Ang pinakasakit mo ang pagbabilin sa usa ka kahimtang nga walay kasiguruhan samtang nagdagan ang panahon. Love is important, but love needs direction. Commitment is not only shown by saying I love you, it is also shown by making plans for the future with you in them. Tama. Hindi ka selfish tungod kay gusto ka og kaminyuon. Wala po ka nagdali. Human sa siyam katuig na relasyon og duha katuig na pag-live-in, natural lang nga mangutana ka kung asa padulong inong journey. Tama yun. Segment says 3-1, there is... There is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Og sa Amos 3:3, can two walk together unless they have agreed to do so? Sender, ayaw ka hadlok sa kamatuoran. Mas lisod magpabilin sa usa ka relasyon na walay klarong direksyon kaysa mo atubang sa lisod na desisyon na mahimong magdala og kalinaw o sa dugay ng panahon. Kung tinutanay kang apil sa iyang mga plano sa kinabuhi, kinahanglan makita nimo kana dili lang sa iyang mga pulong, kundi sa iyang mga lakaw. Kung dili na pareho inyong gusto sa kaugmaon, ang paghatag og higayon sa imong kaugalingon na dili kapakyasan. Usahay, mauna ang pinakamatinud-anong paagi sa pagrespeto sa imong kaugalingong pangandoy o sa oras nga gihatag sa Dios kanimo. Wow. Grabe, nindot kayo nga tambag mga if you are listening right now, itong Sender karoon, ayaw ka imong magaghingag panahon sa pagbasa sa mga comments anong Facebook Live karoon. Pininot ka mga tambag mga nanay, salamat kayo. Makahatag ni Katinawan kang Sender nga galibog sa iyang desisyon karoon. Mas tinut magod ng relasyon mga galang na agay direksyon. Isa naman pila na mo katuig pero wag pa kakabalo aha padulong inyong relasyon duha. Kana live in mo, wag kakabalo hangtod live in lang gitbudi ay iyang plano sa imuha. mahirap ng ganyan. Kinahanglan ni mog clarity, kinahanglan ni mog katinawan, kinahanglan ni mog assurance, o kinahanglan ni mog tubags imo mga pungutana, Ma'am Sander. Pwede daw kuno nimo sa storyahon sa very sincere, honest conversation kung asa padulong inyong relasyon duha. Dito ka magbabase sa iyang reaksyon o sa iyang tubag sa imo, ha? Hindi lang ang ganyan mong let's be honest na lang, di ba? Kapag nakay plano sa akoa, din isulti na, di ba? Kung wala kay plano sa akoa, o ako'y labot sa mga plano sa imong kinabuhi, din isulti na lang po sa akoa. Isod ka ayo, no? Hindi na katuig niyang hinulat niya. Maghulat pagod sa dugang tuig siyang kinabuhi. Ending the ideal, itig hapon siya ang gusto makauban sa lalaki. Lisod ka na ingon na mga gala na. Maka ingon na lang ikang sus kung kabalo palang yug ko. Salamat gaayo Sir Blas and Judy or Sir Blas Arbalarote sa imong advice para kang Sander karong hapon. And from 7226, Mare Pinia, Lady Diana Kunga. Wait lang ha, know your worth, girl. Know your worth, girl. Matod pa ni 7726. I mean, 7226. Obviously, walay plano si guy sa imo or nasa plano. But you are not part of the plan. Reality is harsh but better than comforting lies. Gi live in lang ka pero dili ka kayang pakasan. Sakit di pa minawon mga galan. Wala sa mabahay di ayaw mo sugot anang live in and down. Tinuray inyong guan, inyong gugma sa usag-usa. Observahe sa pila kabulan. Nagpa-prove ni mo ang mapot sa Ginoo. Magkita ni mo ang tinod-anay Jesus iyaha. Tinod-anay Jesus unsabahan. Tinod-anay Jesus imuha. Tinod-anay po di mo gugmas iyaha. Then, pagsabot mong duha, pwede man na dalhon sa kaminyoon inyong mga plano. Sabi nga nila, kanag mga pangandoy balay, ang negosyo, ang sakiran tanan-tanan, abot man na niniduha nga magtinabangay mo. Ito na nga, kami niyo magala kita na kay partner sa ibang mga plano sa kinabuhi. And of course, huwag ang Ginoo sa ikaw na lang propose, akalain po di. Lami na mga na desperate move daman kay Nazio. Ayaw po siguro, ay kalain, dabig balibaran sa lalaki, masakit ganoon. Siya na gani nag-propose na mabalibad pagkat ang lalaki, no? Ambot na lang siguro. Sakit nagigay na ay. Ayaw gamita ang 9 years si Brason. Yung kinahanglan maghulat pa ka forever. Tama, yun. For me, 9 years is enough, mga gala. Taas na kayo na nga panahon. Para baga desisyon mo duha kung padulong maris kami niyo on or padulong maris managbulag ang atong relasyon. Sa kanya nga panahon, mga kaigan, sa 9 years, ang lalaki nakabuo na naso sa iyong mga desisyon kung ikaw bagyo niyang gusto or dili ba? Sana naman kung dili ikaw iyang gusto, itugaan na lang buta niya, no? Di kayo pandugayon pagpila katuin. Ayaw kahadlok ka ng mga memories, Ma'am Sander. Ayaw kahadlok ka ng pila katuig din yung panag-uman. Mapulihan pa nagmasdindot pa ng mga memories sa insaktong tao nga ihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Sa nindot ka nga plano ni Lord sa itong kinabuhi. Ang magaling mawala, ay mas better nga muabot. Masdindot pa ang mga plano sa Ginoo kaysa sa itong mga pangando ay mga kaigay. Manila, your plans, O Lord, will always be better than my dreams. Mama Rosita, kahit sa Lazar, maayang hapon, ma'am. May hapon po ganin mo riha. O salamat sa imong pagdanaw sa atong Facebook Live garong kahaponon. Lady Diana, nakauwi na po ako. Nasa Tivoli na po ako ngayon. Ay, nanaday ka riha, Sir Daniel. May hapon na lang ganin mo. Huwag ka, Ma'am Stephanie Perez, ang aside sa Mab Tivoli, South Cotabato. Lalaki man ko, Lady Diana, o maong kabalo ko kung naay plano ang lalaki or wala. O base sa sulat ni Sander, wala yun. Tapos sa oras, mga gano, huwag ko kabanta, it's already 2:33. Alas 2:33 na po sa kapunan, mga kaigan. O garon, standby po muna kayo, Zane. Stay put lang sa muli ha, mga gala, ha? Ay, wait lang. Walang natin nalaktawan yung mga text message dere. From 762, atosaning dalikatan ng mga text message nga na Berlin, mga gala. Good PM. Wala nagatawag si John V. Jasmine from CDO. Bye-bye Philippines and back to Indonesia. Oy. Ay, wala nagatawag atong idol ng bayan na rin si Kuya Black John V. Hangapon na lang kayo mo niya, Kuya Black ng Kuan. San Fernando, bakit noon? From 394, unsa ni siya? What if kami magdayon sa sender karon pakaslan jud nako siya? Hoy, pagsurdi. Pagsurdi ha, Kuya, sa swatupan siya. Kapag mga gala, dili po na yung anak kasayon ang kami niyoon, ha? Siya pinag dula-dula, arapun niyong kami niyoon, mga gala. Kung gusto ninyong pakasal, pakasal lang yun po mo. Dili, ha? Dili, gina yung anak kasayon, mga gala. Dili na mo na magunagoan kanang maturity in all aspects. Readiness in all aspects. Murang bagbuyo na lang sa riha, Kuya Joshua Tupac. Alright, mga gala, sabay muna kayo dyan. Stay put lang sa muli, mga gala. Kaya mabalik po yun yung design. Unya, taon-taon. And of course, maghatag ta. At na rin basahon yung isip finaling advice ang tambag ni Sir Blast 2.0 para kang sender karong kapunong. So dyan lang po kayo. And of course, while waiting, mamina po ito, mga gala, sa inyong pang request ng mga awit. So dyan lang po kayo. Huwag kayong mawawala and keep on tuning and keep on watching. Only here in 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni og ato ni
2: the best songs on the radio.

0: mo. 98.5.
1: Kinsan niyo og taga sa Palihog?
2: Sir, taga-Quezon ko, bumbungon Quezon.
1: Okay.
2: Dugin ako nga kanaang tigpaminaw niya. Apil naging ko sa grupos kay Bigan Pito na gato in Kapin.
1: Salamat yung kayo.
2: Doon ako ipabot nga testimony about sa Biggie Mags Pastor. Ang akong isoon nga taga-Misamis Oriental na stroke siya niya atong pizza 21 sa November. Unya, ako siyang giko kay umay mag-atiman. Tapos gidala na ko niya sa rin siya sa Quezon. Unya, patay ang bigas niyang lawas pastor sulod sa Luha kasimana. Tapos ako siyang ipainom ang Biggie Mags Pastor. Nakahurot lang ang nakainom siya o ibalik. Usa kasi ba na Pastor Guntag hapon. Salamat si Ginoo okay, ibalik ang iyang puso. Nakalataw na siya Pastor.
1: Uy, pila yung edad igan? Pila yung edad?
2: 63 ang iyang edad.
1: 63. So sa duwa kasimana, ipainom ni mong Vintag o gabi, karo nakalakaw na?
2: O nakalakaw na Pastor. Nagsimba na magay sa JFA Pastor.
1: Ay, salamat igayo. Salamat kay igan na.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag

0: halang sa Jelly Mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
1: Flavor Jelly Paste.
0: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pawan, pwede sad, isudan.
2: So kagkaroon, mataghamal, kaukanunay ang bida sa lamesa. Ang Puego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Puego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Puego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Puego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building. Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Puego Blend Chili Paste.
4: Lu, nganong katakiang kaman?
5: Sakta kayo o hubag sa tail down. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene, apan wa di hapoy alibyo.
4: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago. Ang solusyon sa imong hubag, maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nana.
6: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaod, paso, samada, pilakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
7: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema Mare, ate dahin sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
8: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit grabe din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
11: Higala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
10: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
11: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
10: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
13: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagkaresponsable.
14: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
13: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon og sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon og may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
1: Ahay, mao lagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kayo.
0: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
1: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
0: Ato-ato ra ni pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
1: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Gromix Plus.
0: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Gromix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan og mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes, thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapitan nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
1: Kung mao ang Romix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal po ni
0: para to ra pre kay tag-iyaan eh, Romix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
2: Ilong Ranger?
3: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
2: Dili sipon. Di siguro ni Madayon?
3: Ang Hatsi ug Granny Nose? First sign na nasa sipon.
2: Sipon dayon?
3: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neozep C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozep C plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
7: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Marama, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
8: The best songs on the radio.

0: OK Radio Kaibigan.
1: Alright, 57 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 12:57 na po sa kapunong mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat at maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-lain na radio sets. Ang set na lang, nagkalando paghihapon, nagatamay paghihapon sa ating Facebook Live. Karang kapuno, salamat ka ayo sa inyong tanan. Oh my God, we are bound to the very last part of our program. Ang paghatag o finale ng tambag para kang sender karong kapunon. And I'd like to highlight this comment coming from Sir Blas R. Balarong. Sir Blas and Judy para sa atuan. Para siyang tambag at himuong finale ng tambag para kang sender karong hapon. So I hope ganaminaw ang atuang sender karon is si Ma'am Maris na nagpadala sa iyang sulat. So una sa tanan, Ma'am Sender, valid ang imong gibate. Dili tungod kay gusto ka o kasal, kung dili tungod kay gusto lang ka o kasiguruhan. Lahi ang dugay nga relasyon nga naamoy parehas nga direksyon, ug lahi pod ang dugay nga relasyon nga nagsigilang og hulat lang sa. Sa imong storya, wala kay reklamo sa iyang pagka-loyal, wala po yung third party o malinawon inyong relasyon. Kanang mga butang nga dako kay nga blessing sa usa ka relationship. Pero kung sa ka-relasyon, dili lang manggudsok dun sa kay wala sa isa lang sa bagahan. Sok dun po siya kung pareho ba mo og timeline og pangandoy sa kinabuhi. Ang akong nabantayan ay kay wala man sa niingon nga dili siya gusto magpakasal. Ang iyang gisulti kay gusto pa niya og balay, negosyo og financial stability. Financial stability una. Para sa ubang lalaki mo og na ilang mindset. Ang problema, dili ang iyang pangandoy. Ang problema kay wala say mahalain ug ikaw padayon nga naghulat nga walay kasiguruhan. Kaya kami niyoon, dili reward human ma-achieve ang tananggo.

Para sa ubang magtiayon, ang kamenyon mao ang partnership diin magtinabangay sa pagtukod sa balay ni gusto og kaugmaon. Pero kinahanglan po na tanawon ang usa ka butang, Ma'am Sander. Dili nato mapugos ang usa ka tawo nga mahimong andam kung dili pagud sa andam. Bisan unsa pa kadugay ang inyong relasyon, kung dili pa niya gusto mo kamit sa kamenyon karon, kana iyang desisyon. Ang pangutana, ayaw himua ang imong kinabuhi nga magdepende lang sa base next year sunod sa daghang tuig, Ma'am Sander. Dili sayop ang paghulat, pero kinhanglan na ay direksyon. Siguro, Sander, dili kadayon magigbulat, pero maghimo ka og seryoso og tin-aw nga conversation. Dili ka ng hint-hint o casual nga storya lang. Igna siya sa tinuod. Usahay ang pinakasakit ni butang, dili mao ang pagbiya. Pinakasakit, mao ang pagbabilin sa usa ka kahimtang, so walay kasiguruhan samtang nagdaga ng panahon. Love is important, but love needs direction. Commitment is not only shown by saying, I love you. It is also shown by making plans for the future with you and them. Dili ka selfish tood kay gusto ka og kaminihuan. Wala pug ka nagdali. Human sa siya katuig nga relasyon og duha katuig nga live-in, natural nga mangutana ka kung asa padulong ang inyong journey. As Ecclesiastes 3:1, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Sa Amos 3:3, can two walk together unless they have agreed to do so? Sender, ayaw kahadlok sa kamaturan. Mas lisod magpabilin sa usa ka relasyon nga walay klarong direksyon kaysa moatubang sa lisod nga desisyon nga mahimong magdalaw kalinaw sa dugang panahon. Kung tinutanay kang apil sa iyang plano sa kinabuhi, kinahanglan makita nimo kana dili lang sa iyang mga pulong, kung dili sa iyang mga lakang. O kung dili na pareho inyong gusto sa kaugmaon, ang paghatag og higayon sa imong kagalingon dili ka pakyasan. Usahay mao na ang pinakamatud-anong paagi sa pagrespeto sa imong kaugalingong pangandoy ug sa oras ang gihatag sa Ginoo kanimo. Lamang po, and thank you so much for sharing your story with us today. And of course, maraming salamat Sir Blas Arbalorote sa lahat na managhatag sa inyong mga tambag through call, text, and comment through Facebook Live. Salamat kaayo po sa inyong tanan. And of course, sa lahat na managatambay sa atong programa sa pagsugod hangtod sa pagtapos, nagang kaayang salamat po sa inyong lahat. Ug manabot pohon, mag-uban-ubang gihapong kita. Susamang oras, susamang sibihan. Sa ngalan na lamang sa kinatibukong Persa ng 98.5, Radyo Kaibigan Valencia City, Bukidnon. Kanina lamang yung Lady Diana sa kahanginan nga magaingon. Sa iba't ibang mga kwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina, at sa bawat pahina, may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programang Love Diaries with Lady Diana. May hapong karatong tanan, and to God be the glory.

0: DXRK
1: Radio Kaibigan.
2: DXRK 98.5 Radio Kaibigan.
3: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
2: Numero 1 sa balita.
4: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
2: Numero 1 sa serbisyo publiko.
5: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
2: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
6: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
1: Radio Kaibigan.
2: Oh, oh, oh. 98.5

0: Mangaon na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Ilong Ranger?
6: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
5: Dili sip-on. Di siguro ni madayon?
6: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
5: Sip-on dayon?
6: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neozep C plus 40 na IZ that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neozep C plus 40 with zinc dayon.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
9: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: May buntag ni mo diya, Kaibigan. Kinsa ni utaga sa paliog?
3: Kutirinyas kabagunay.
2: Si?
3: Kutirinyas kabagunay. Nagkuyo di sa Santo Tomas, Davao del Norte.
2: Okay.
3: Nagsalamat ko sa Digimax. Nagino ko kay gigamit ang Digimax na na-scan ang kong mata o kiring duga sa kahoy nga bati-banti. Nagpula akong pata.
2: Okay, okay. Tapos?
3: Nag-ubang na hapon man ka to. Wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan nga sa Digimax.
2: Oo.
3: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuan lungsod kay nagpalit ko Digimax. Akong patuluan, duha lang ka kapsul, duha ka anlaw, na ayaw akong mata.
2: Ipatuluan ni mo og Vegimax, duha kapsula, sulod sa duha ka anlaw.
3: Duha ka anlaw.
2: Tapos, nawala ang iyang pula.
3: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
2: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So okay na karoon mo mata?
3: Okay na.
2: Ay salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas.
4: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gib na. Og silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilong, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia.
5: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
6: Wala gi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
5: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
6: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
2: Rahap-rap po ka aroma na eh.
8: Maugalay, papalis ko itong pag-ani ka distago, nagpalis ko duha.
2: Okay, duha ka aroma, okay.
8: Hindi ang parang ako, nindos niyo kayo, nagunuman itong nangulmul.
2: Oo.
8: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo, ang imong mga kuan, tambal ka,
2: okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
8: Nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
2: Salamat sa Ginoo na ya.
8: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako kuan na. Pamila, kuan ni mo wali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
2: Salamat kay nay, salamat kay Gayo.
8: Salamat iyo.
9: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
10: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
9: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
11: Ini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
11: 90s.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Buka ba sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong mo? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
5: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
6: Ay, daway, kadaghan mong yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, uy?
7: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
6: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani, day.
7: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
7: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Kanindot, no?
7: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
8: Hello, Dai. May alam ko sa GRD Printing Services.
9: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
11: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
12: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
13: Morning, Pastor. Kumatulog ng tawag sa mga Pastor. Atong testimony ko ba yun sa Mijimar, Pastor?
14: Pailayla sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
13: Kundi si Ram na tagong barangay kanugutan. Ako yun at Pastor sa CBC1 na Pastor.
14: Okay tayo, maayong agad na sa imo.
13: Bigimak Pastor, ako kahit naman sa akong kinabuhi. Kagi bro po, nakasugat ko problema Pastor.
14: Yes.
13: Umbaga kong ito Pastor, niyaway lang ako ikon. Bigimak yung Pastor.
14: Mao ba?
13: Tanto Pastor, isa ka buti lang ang palit dito sa Juan. Si Butika.
14: Okay.
13: Tanto, nubuto siya Pastor.
14: Niubag ang imong itlog tapos nibuto.
13: Oh, nabuto Pastor. Wala mo kaurot nga. May di ka buwang mong ilom. Nabuto Pastor. Nagawas tara mga hugaw Pastor. Pero din ako pasalamat sa Ginoo. Salamat Panginoon sa imong tambal naman ni Muli. Grasyar na Ginoo.
14: Salamat Ginoo. Kayo, Tatay, Tatay Ram of Tagum.
13: Oh, God bless you Pastor.
14: Okay, salamat din kayo.
15: Pre, nga nung nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanong?
16: Ahay, mao lagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom. Nabalaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest from panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kaayo.
15: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
16: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
15: Ato-ato ra ni pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapagyud sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, May Adjuvanto Crop Protection Chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
16: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
15: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan ug mga hulog sa yuta dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mao ning dapita nga mas muminos gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
16: Kung mao ang Grumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, Adjuvanto crop protection chemicals o soil conditioner, ang pangutana pre. Basig mahal po ni.
15: Barato ra pre kay tag-iaan eh. Grumix Plus, may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri-supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Grumix Plus sa tanang agri-supply sa inyong lugar.
17: Kini ang 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
18: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
17: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, Egan.
3: Magkasimo ni ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
2: Okay.
3: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ni Pastor. Tapos, na siya ay sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, na oil.
2: Okay.
3: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Ang ito siya hubang may akong yaplas. Di boto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makalihok. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botilya. Tulo ka biton. Karon siya Pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa iyang higaanan.
2: Salamat sa Diyos.
3: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na Pastor, kay tuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
2: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
3: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
2: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
3: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugid siya Pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga doon, mga tulo lang kaadlaw Pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Nawlian din siya sa kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
2: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
3: Okay Pastor, salamat po Pastor.
2: Okay.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukhaon, apan huay ka ng mukhaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
5: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
7: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
4: Higala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
7: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
7: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
10: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
9: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
10: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
0: FA Pawn Shop.
11: Ang apo nga testimony, maukini. Una nga gatong bigimat sa apo nga natikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O apo gi kuang gayud na kita ko ang akong kuan sa akong lawas na doon na gayud langon sa epektibo ang maong bigimat. O salamat sa Diyos nga ako ni hidihidan akong nangakong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. O saya ako kay buhat, ipakuanan ko sa akong apong, ipatuloan ko sa bigimat, patuloy ko akong talinga. Matukan mo sa dili mga isuon. Murag naga kuan ang katul o kasakit unya diha diha gayud naayo naayo gayud ako nawala ang ako ang kasakit diha diha gayud naayo. So praise the Lord, dalegon ang Dios na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usap kay ka instrumento kang Pastor Danang Galio nagihimo kay niya giblisingan sa Ginoo ang maong bigimat.
12: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha? Harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon bawal na gibna ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas bisan asa. Ayaw hilong, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ug Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
13: Kini ug 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
13: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Luka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Anong hog? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay. Basta dili lang yung taon matangapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: May buntag. Para ilalangga kasi ngalan?
6: Prince na Jabilla.
5: Na hospital ka lang ga?
6: Ako dahil itong bata na piti-piti sa hospital.
5: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
6: Nakuma.
5: Nakuma ka? Nga nakuma ka? Nakaisakit o unsa na itabo di ay sa imo?
6: Na daan sa computer.
5: Ah, sa sige ni mong dula sa computer, nakumatos ka?
6: Oo.
5: So, sa dahil na itabo?
6: Nag-inom na kong Big Mac. Naunian to.
5: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diha sa ospital?
6: Pulo kaadlaw.
5: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
6: Oo.
5: So, likay nagdulag computer?
6: Dili na.
5: Ah, dili na. Ayaw na kay di magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
6: Salamat, Pastor.
5: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ha, kay Jesus. Oh, kay Jesus.
0: Kinsa ni pala yung taga-asa?
7: Si Margie Chiling niya, Pastor, sa Marihapag, Pagbahanan.
0: Ah, yes. Palayon igan o sa atong i-testify? Palayon.
7: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng kuhod. Natlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
0: Taas ay mong, ano saman, kanang nag-arthritis o taas o sa may imong paminaw de sa lawas?
7: Nakoy arthritis.
0: Nag-arthritis.
7: Oo, nagpakita po sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
0: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
7: Tulog ka adlaw.
0: Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
7: Okay na.

0: Saloy ang sa Ginoo, Pastor, buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
1: Amen. Okay, salamat yung kaayos sa pag-testify.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix na giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
3: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
6: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Pero ako magastuan ng anniversary, uy.
7: Nagkunot pa ko ng aktang ni Muyots.
6: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dai.
7: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
7: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Kanindot, no?
7: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
8: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
9: Wa ka na'y pagitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
11: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon na panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Waol, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
12: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
13: Kumusta mga kaibigan?
12: 90s

0: RK Radio Kaibigan.
1: Surprise, Lola!
2: Hala, onsyan na!
1: Happy anniversary, Lolo! Lola!
2: Hala, oy! Nag-effort man mo! Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O, diba? Happy anniversary ninyong duha!
2: Naapagi mga match nga na atong nawot
4: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
2: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
4: Di kalidadog bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
5: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, o barato ra.
6: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Pre, nga nung nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
9: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pagbalit sa abono, mahal na kaayo.
8: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan yapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
9: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
8: Ato-ato rani pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapagyod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
9: Ha, maoba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
8: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pagyod, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan o mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta, induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta, mauning dapitan nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
9: Kung mao ang Romix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
8: para tura pre kay tag-iaan eh, Romix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
10: Galit na ni sakit ang atong kutu-kutu. Lapos di likod na ako nga. O ingon siya dugan, sakit kiwi. Nangurog na ako gay, sakit kayo.
11: Oo.
10: Nga, dali ko sulod di sa balay. Eskwas, tuwi niya, nangilalong maputong akong ako kayo mag-inis. Ay na, o dali anak, abri kay sakit di ka, ay di na ako makaangkin mo, kayo lahat na ako pantumba. Nahurog na ako sa kasakit, tuwi niya, na, abri anak, kasulid ko, ako gindrisi, gunita ng kuhaan ka ng aroma gani.
11: Oo.
10: Na, ngayon, isa, ikaw na lang bahala, ano, ako ka ng dugan na ako, likod. Taod-taod lang, nawagi itong sakit, o niya, naningot na ako, nagkakain, singot na ako, naggawas, bahay na ako salamat, ginoo. Kaya panalangin ang yun mo ang aroma, nga kinalang yung palita sa aroma, nga atras, pinagpalan, atras na ni kay, doon na yung panalangin, ano, ikan ka, ginoo.
11: So aroma ang imong gihaplas, aroma herbal oil.
10: Aroma yun akong gihaplas ako.
11: Salamat na, salamat kay Naya, salamat kay kaayo.
12: Ilong Ranger?
13: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
12: Dili sipon. Di siguro ni Madayon?
13: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
12: Sipon dayon?
13: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neozep C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozep C plus 40 with zinc dayon.
14: Unilab quality yan.
15: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up, know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa risgong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.
17: May good news!
2: Hello! Oy, unsa koy good news!
17: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
18: sama sa large format outdoor sticker,
19: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
17: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
19: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
20: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
21: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
20: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Nakaplas po kay aroma na eh.
3: Oh, mau
2: gani, papalis ko itong pag-anak, ane ka distago,
3: nagpalis ko duha.
2: Oh, okay, duha ka, Roma, okay.
3: Hindi ako, anak ko, nindos niyo ka, ay,

0: Lo, nganong kataki ang kaman?
1: Sakas tayo hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakas pajod kayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
0: Wa na'y problema lo. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nana.
2: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
3: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
4: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
5: Mga on na ta!
6: Uy, kalami sa sinabaw!
7: Naabay kinilaw!
8: Ilabas ang bida sa lamisa!
9: Fuego Blend Jelly Paste!
7: Kalami ane!
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
8: Sukad karon, matanghamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor Alquino Building, o sa Second Floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
10: Numero 1 sa balita.
11: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayong gitna

0: tiyahan sa pamilya.
1: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
1: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
1: Radyo Kaibigan.
4: Ang Radyo Kaibigan mo.
1: 98.5 Numero uno sa balita.
5: Lukabat sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayang gipinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero uno sa serbisyo.
2: Kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
1: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
1: Radyo Kaibigan.
6: The best songs on the radio.

adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapakyasan man o kalampusan, mga istorya sa tasa-tagsa, kakinabuhi nga dugay nang gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang ng tangis

Revelasyon sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na rin yung ipadangat din hilamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, kauban ang inyong KJ Aya. Revelasyon.

Oras sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, alas 6:08 sa kagabihuan. Aniyano sa bang inyong DJ, aya makiguban-uban kaninyo sulod sa pipila ka mga oras sa programang Revelasyon sa kagahapon. Sa ngalan sa kinatibuk ang kawani ni atong si Biahana, sa atong CEO, atong pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo, atong Station General Manager, Sir RJ Danggalyo, Station Operation Manager, Sir Engineer Romy Chang Jr., Finance Manager, Ma'am Bernadette Kilongkilo, Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane Danggalyo Yute, Station Technical Staff, Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidrijo, Transmitter Technician, Sir Jun Tingkang. Sa atong 464 ka barangay, 20 ka lungsod ug duha ka syudad nga gilangkuban ning probinsya sa Bukidnon. Sa 31 ka barangay dinhi sa syudad sa

malapit sa 7 ning bulan sa Agosto 2026. Happy weekend sa tanan natong mga kaibigan, mga igan. Kumusta man diha sa 104.9 Radio Kaibigan Surala South Cotabato. Maayong gabi diha sa itong mga suking tigpaminawan. Maayong gabi diha kang Pastor Richard Rangalio sa ang tibuok pamilya. Ogosab diha sa 96.5 Big Light FM sa lungsod sa Kibawe. Maayong gabi diha kang Pastor Eliezer Tenaco. Tanang mga radio sets nga naka-hook up o naka-connect sa itong programa karong gabi una. Mayong gabi kaniyong tanan diha sa Radio Kaibigan Lagindingan. Kumusta?

Ayaw ka mong kalimot nga ato mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule. Lingon man ang Aroma Plus Herbal Oil ug ang Herbiba Coffee Blend. Mapalit diha sa atong kaibigan center. Brown Floor Alquino Emporio. Og usab diri sa DXRK Radio kaibigan Second Floor AMQ Building at bang sa NVM Mall. Yaw sab sa lungsod sa Maramag, Kaibigan Center, Seoul number 18, Perimeter Building, Agro Commercial Complex. Ya sa lungsod sa Kalilangan, ya sa Madayag Store. O yaw sab sa Butika Kalilang, mapalit ang ato mga produkto sa VG Max Plus, o ingon man sa Aroma Plus Herbal Oil. O diya sa West Poblacion, sa Pailago Store. Diya sa lungsod sa Pangatukan, mapalit ang atong mga produkto sa Easy Cure Pharmacy. Diya sa Bungkas Pharmacy, Life Cure Pharmacy, diya sa Bakusanon. Tang Analisa Gasal, diya sa May Madaya. O kang Ma'am Lourdes Lubido sa Madaya, usap. Tang Elma Castaños. Four, diha sa Barangay Nabaliwa sa lungsod sa Pangantukan. O sakop sa Pangantukan. Kang Victoria Laguna diha sa Dagumbaan. O sa Pakli Store, Purok Dos, Dagumbaan. And of course, mapalito sa bang ato mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil diha sa 90.7 Yellow Line FM. Diha sa second floor Bago Building Maharlika Village, diha sa lungsod sa Pangantukan. Diha usab sa lungsod sa Don Carlos, sa Bascos Pharmacy, sa USAID Pharmacy, sa Nite Store, Kalubihon. O Dila Kalsada Sari Sari Store diha sa Imbayaw. Narcisa Lausa diha sa Imbayaw, mapalit ang ato mga produkto sa VG Max og Aroma Plus Herbal Oil. O, usab diha sa Dangkagan, diha

sa Kibawi sa BEMS Gulayan and Fruit Store sa East Kibawi. Ang Pastor Ider Olivero sa PCFC. Og diha ka usab kang Marilyn Bihag sa Talahiron. Kang diha usab sa Ralph's Merchandise. Diha sa lungsod sa Kibawi. Sa Marama, diha sa Ranky

transport Amay Manabilang sa Aaya Pharmacy ng Noel Baldonasa. O diha nga itong mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule o ingo.

sa Kadingilan Store. Mapalit usab ang ato ang VG Max diha sa ato mga dealers Aroma o VG Max. Sa Sopress Hardware diha sa Purok 2 Poblasyon Kadingilan. Sa Nuera Essential Store. Sa Market Poblasyon Kadingilan.

Dayon, Norma Lapa, sa Kibalagon, Kadingilan, Carmelotis General Merchandise, sa Kiara Don Carlos, Jovelyn Blando, diha sa Kiara Don Carlos, o kang Verlita Ganob, sa Kimanait, Pangantukan, dito napit sa South. South Pangantukan, mapalit ang ato ang mga produkto sa VG Max Plus o sa Aroma Plus Herbal Oil. Mga igan, usap diha sa WAO. Mapalit ang ato ang VG Max o Aroma diha sa ECC Pharmacy in front of newly constructed WAO Wet Market. Diha usap kang Maritis Bersilia.

produkto sa Vigimax Plus Herbal Capsule mapalit diha sa atong mga nagkalain-laing stores o pharmacy o ingon man diha sa atong mga dealers. Ayaw ka magkalimot nga ang Vigimax Plus Herbal Capsule adunay

O ganaari ha ang papaya, ang malunggay, guaba, kamote taps, saluyot, sampalok, banana, or con saging, calamansi, garlic, okra, ginger, or con luya, alugbati, ashitaba, acacia, alagaw, gumamila, tanglad, labanos, herbabuena, oregano, or sa ato ang tawag no, kalabuk, snake grass, serpentina, tawa-tawa, cucumber, or pipino, sampagita, and tomato. Mao ka na ang 25 ka powerful ingredients nga gi-combine ka na silang tanan gulay ug prutas para mamahimong kapsula para convenient para sa atong mga kaigsuunan. Dili na kinahanglan nga isa-isahon pa natong palit ng mga prutas ug gulay no para atong lutuon o atong kaunon. So diri na ta sa pinaka dali nga proseso nga bisan magbahit ha. Pwede gihapon tang mutumar niini o mugamit niining kapsula. Alas 6:17 sa kagabhion or 18 sa kagabhion.

watching from Kibatangdon, Carlos Bukidnon. Maya Gabidia kang Annabel Nunez. Hello, Maya Gabidia, DJ Ayan. Ang tanawin ni Nanay sa imong live. Thank you kayo, no, sa akong mga avid listeners or viewers. Maya Gabidia kang Nanay Felisa Tanodra. Kamusta mong tanan diha? Og hello sa atin ha kang Marites August Sahilan Makite. Kumusta diha sa lungsod sa Pangantukan? Ulan-ulan ba diha? Gihapon? Matod pa kaganihang buntag, no? Ulan-ulan dito sa lungsod sa Pangantukan. Hello diha ka

Diha sa Purok Dos Banlag sa Banuya Lanuya family. Mayang gabi diha sa mga taga Banlag. Huwag niya usap sa dabong-dabong mailag.

0: Balik na sa itong pagpanaguban, diri lamang sa programang Revelasyon sa Kagahapon with your DJ Aya.
1: Sa kagahapon, klaro pa karon.
0: Kanyang programa hatod ka na to sa VG Max Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Herviva Coffee Blend, Foygo Blend Chili Paste, GRD Printing Services, o ingon man ang Romex Rovix Plus Foliar Fertilizer. Ngayong gabi diya kang Sir Jun Bulonos. Ngayong gabi diya sa lungsod sa Pangatukan sa mga Garcia family. Ngayon man sa De Los Reyes family, hello diya kang Bingbing o kang Vinis De Los Reyes. Kang Ariel or kang Junjun o kang Nanette Sobrado. Sa ang tibuok pamilya, ang Virgil Estrado, Marjolin

pihak sila si Purita Saripa Duque sa basak lantapan. Mapalitan ato mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule ug ingon man ang Aroma Plus

0: Rock Singko Basak Lantapan
1: sa kabukiran.
0: Na diyan ato mga produkto sa VG Max Plus. Atong mga gusto mo palit. Dira usab sa Mailag. Diha sa

kang Sheila Grace de la Serna. O, mapalit diha ka itong mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule para di na mo mahasol ga ito sa layo. Daghan kay itong mga suki diha sa ito ang VG Max. Tungod yung ato ang VG Max Plus Herbal Capsule. FDA registered siya sa Pilipinas isip herbal supplement. Ang benepisyo sa VG Max sa atong lawas mo kini makatag og suporta sa kinatibuk-ang nutrisyon. Plant-based vitamins and minerals. Makatabang punan ang kakulang sa gulay sa atong lawas. Rich in antioxidants para sa overall health og vitality. Usab maka imong katawa. Benepisyo usab atong immune system. Ang mga video herbal blends kasagaran na ay vitamin C1, D3 ug zinc. Ug uban pang makatabang palig-on sa pag sa atong mga resistensya. Oh di ba grabe ka ang bongga. A power ang ato ang VG Max Plus Herbal Capsule. Usab na ang energy metabolism, ang B vitamins ug plant nutrients makatabang sa energy production. Daghan kitag testimony sa kadto mga nakasulay na bitaw sa ato ang VG Max. Na mas nabati nila ang energy. Human sila nakainom sa VG Max Plus Herbal Capsule. Labi na ang digestive health na ay fiber o nutrients nga makasuporta sa healthy nga pagtunaw. Ang uban nakaingon nga na-improve yun ang ilang digestion o ang bowel movement. Convenient usab kini para sa dili ganahan mukaon o gulay. Sama na sa gimension ni DJ Aya sa unahan. Itong mga dili ganahan mukaon o gulay. Lisod po no nga 25 kabuk imong dunganon o kaon. Lisod kayo no, isa-isa ho na nimo sila pangita niya, imong tigumon, lotoon, imong kaunon. So dinhi na ta sa mas convenient, mas pinadali nga proseso. Nga pwede pa nimong bit-biton kada adlaw, aha ka maglakaw, aha ka magbiyahe. Naa na diha ang kapsula, mao ka na ang VG Max Plus Herbal Capsule. Mas dali pang lunokon, ug maayo pa kung masulod na siya sa bulsa kung mag-travel ta. Mas barato, mo kanay mas barato nga alternatibo sa ubang mga VG brand. Kanunay na itong hinumduman nga bisan kung nagamit na ta ni Ana ang VG Max Plus Herbal Capsule, hindi po na ito malintan. O di na to kalimtan nga magpa-check up o magpa-tanaw sa doktor. Diba si confident na po kaayo ka diha nga naka-VG Max ka. Siyempre ato pong i-monitor ang ato ang kaugalingon, atong panglawas. Ang ato ang health, atong i-monitor. Pinaagi sa pagpa-check up sa doktor. O usab, mag-amping usab sa mga peke. Kaya naghana kayong mga naglibot-libot karon na maligya ni VG Max. Ang sulod sa ilang VG Max powder.

0: sa kabuk.
1: So, ing ana, no? Ang ato ang VG Max Plus Herbal Capsule. Usab ang atong aroma. Na grabe usab ka-epektibo sa panuhot o mga pamaol sa tuang lawas. Nga inighaplas ni mo, manuhot suhot ang iyang kahumot o ang iyang kahalang sa mga epektibo. Katong na yung mga lugar nga o lawas, o panit, o mga kasukasuhan nga adunay mga ibating sakit o ngol-ngol. Usab ka itong mga katul-katul sa panit. Adunay skin allergies. Usab maayo. Usab kining aroma plus herbal oil. Inabagan usab sa VG Max Plus Herbal Capsule. O ang atong Herbiba Coffee Blend. Maayo usab kini sa katong

siguro makaayo sa ato ang panglawas. Wala sa is 97 sa kagabi on. Mayang gabi diya kang Bong Elio. Hi ma'am, shoutout ko lang sa sweetheart ko. Kanuna gini niya gina I love you ang iyang sweetheart. Magandang gabi. Kumusta diya Sir Bong? And hello sa diya kang Cheche. Hello DJ Aya, pa shoutout diri sa among tindahan. May barbecue diri sa Antipas North Cotabato.

0: Radyo Kaibigan. Radyo Kaibigan.
1: Good morning, Pastor. Kung matulog ng tawag sa mo, Pastor, katong testimony ko ba yun sa Mijimar, Pastor?
2: Pailayla sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
1: Kundi si Ram na tagong barangay kanugutan. Ako oh. Inat, Pastor, sa CBC1 na Pastor.
2: Okay, tayo. Maayong agad na sa imo.
1: Mijimar, Pastor, ako kay taman sa akong kinabuhi. Kagi, bro, po, nakasugat ko. Problema, Pastor.
2: Yes.
1: Umbaga kong ito, Pastor. Ngaway lang ako ikon. Video Mac yung, Pastor.
2: Mao ba?
1: Tanto, Pastor. Isa ka, buti lang. May palit dito sa Juan. Si Butika.
2: Okay.
1: Tanto, nubuto siya, Pastor.
2: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto.
1: Oh, nubuto, Pastor. So, wakukawurot na, may di ka buwang kong ilom. Nubuto, Pastor. Nagawas para mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Lino. Salamat, Panginoon. Sa imong tambal man ni muli grasyar na gino.
2: Salamat kayo, Tatay Ram of Tagum.
1: God bless you, Pastor.
2: Okay, salamat kayo. Okay.
3: Surprise, Lola!
4: Hala, on siya na!
5: Happy anniversary, Lola! Lola!
4: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
6: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O, diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawot o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ani. Pero, ay siya! Sika mahalong kadaghan sa galastuhan karon. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
7: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
8: Yes, Granny Oy! Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra!
9: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
9: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

sa Tanan Mayong Gabi kani mo DJ. Ano naman sa kinatibog ang kawani ning sibihan ng 98.5 Radio Kaibigan, Valencia City. Mayong gabi usab sa mga suking tigpaminawan ng imong programa ang Revelasyon sa kagahapon. Nadasig ako sa pagpadangat ng akong kasinatian sa Pamasin. Nakakuha-kuhaan kining kabugaton sa akong kasing-kasing. Sa dugay ng panahon, akong gihambin ng akong galamhan, DJ Aya. Apan sa dili ko pasugdan sa pagbatbat kining akong kasinatian, puguti una ko sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako si Norma DJ Aya. 55 anyos ang panuigon. Magdalaga lang gihapon na hangtod karon. Isang tangang nanimuyo dinhi sa magsaysay Kibawi, Bukidnon. Aron imo masabtan ang tanan DJ. Sugdon ko kini sa sinugdanan.

Tuig 1992. Sa nagdungha pa ako sa kolehiyo, DJ Aya. Daghan ang naninguha nga rika nako. Apan sa akong kaugalingon. Doon ako'y mga kalidad na ipangita sa usa ka lalaki. Unang-una ni Ana ang doon ay respeto sa mga ginikana. Ilabi na pinangga ang ilang mga inahan, DJ. Doon ay usa ka binuhat nga mo ay nakapatandog sa akong kasing-kasing. First year college ako ni Atong Tungura, DJ Aya. Dili man sab sa pagpanghambog. Adu naman sab ako ay ikapasigarbo sa akong kaugalingon. At itong mga panahuna. Ang maong minuhat, DJ, usa ka second year civil engineering student. Nunay kaming magkasabay sa pag-backlight paingon sa building kung diin asa ang among klase, DJ Aya. Batag Domingo. Nunay kusab nga makita ang iyang inahan na bubisita sa iyang boarding house. Makita ko man tungod kay Atbang Raman ang among boarding house, DJ Aya, ni Atong Tungura. Hangto, DJ, sa pagpanglabay sa mga adlaw o bulan.

nagkaila gyud kami day di Aya. Kay lagi kanunay kami magkasabay sa paglakaw. Nagka-istorya kami DJ kabahin sa among matagpamilya. Ug ako na siren. Nabugtong di ay siyang anak sa iyang mga ginikanan. Sa ngadto-ngadto DJ, nagka-close kaming duha. Hangtod nagka-relasyon kami DJ Aya. Samtang nag-eskwela, aduna kami mga goal sa among pagtuon. Ang ingon man usab, mga plano para sa among relasyon. Sa among mga plano, lakip gayon ang among tagsa-tagsa kapamilya. Kung kanunay na mong maistoryahan, DJ Aya, nang mag-graduate kami, umano na mo ang among mga kurso at magpakasal pagkahuman, DJ. Sa pagpanglabay sa mga tuig, DJ Aya, graduating na ang akong hinigugma ni Adto mga tungura. Tuig 1997.

0: Yeah.
1: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
0: Oo.
1: Okay.
0: Salamat,
1: okay.
0: Doctor.
1: Sino nga ito? Si...
0: You...

0: Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Isa po akong manghodron na stroke siya. So, ginan na ko siya nga palit og bigimat. Pagpalit niya bigimat, siguro to isa kagrapag asa to siya magpalit. Ngayon siya nga, kumusta man, wala mang gigumaluyan. Wala gid siya, nahiwi na yung dila, nilubag na. Pero wa gid siya muon sa gumikan sa bigimat. Bosa igsoon, ato nang yun ang paningkamutan na maayo ang atong lawas, ang bigimat yun, as in makaayo yun kay katungkag bleeding yun na ko 1 month. Wala yun ko, wala yun hunong sa akong dugo, nga nigawas yun apol-apol, murag kinumo kadag ko, niingon sila nga mamatay na ko, kay luspad ako kaayo. Pero gumikan sa bigimat, natingala sila nga, pag inom na ko sa bigimat, nihupa akong dugo, tapos pag tulog ang adlaw, gikan karo, tumo adlaw, nagtrabaho dahil ko sa flying day. Di baya basta-basta magtrabaho ka sa flying day. So, naayo ko siya. So, masalamat ko po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko ang taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, iksoon nga. Magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinudanon at ubangan kaniya nga. Kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa kanila ka, ang Ginoo nagagayad kanmo. So, thank you.
2: Happy anniversary.
3: I love you.
2: So akong gift nimo.
3: Wow! Kanindot ko ani, customized mug branding.
2: Ganahan ka?
3: Salamat, Han.
2: Di pa.
3: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
2: Ang unsan?
3: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo pagkahimo. Mahal nino.
2: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
3: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon, matag-hamal. Taupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasad tayo extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
12: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam ka ba higala? Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
13: kinsa ni pala yung taga-asa?
14: Si Lord Gitiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
13: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
14: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubot ng tuhod. At lasana ko, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
13: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
14: Nakoy arthritis.
13: Arthritis.
14: Oo, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
13: So, igan, okay na karon. Pila nag-adlaw ka di ay ngawa, hindi magkalakaw?
14: Tulog ka-adlaw.
13: Okay. So, karon, okay na karon, magkalakaw na ka, humang ka na kapra sa atong aroma.
14: Okay na, saluyan sa Ginoo, Pastor, buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
13: Amen. Okay, salamat di kayo sa pag-testify. The best songs on the radio.

8.5 Radyo Kaibigan Valencia City Bukidnon ug ingon man diha sa 104.9 Radyo Kaibigan Sorala South Cotabato. Alas 7:35 sa kagabhion. Balik ta sa atong pagpanag-uban diri lamang sa programang Revelasyon sa kagahapon with your DJ Aya. Claro pa karon. Kani oras sa tagalato sa VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Herbiba Coffee Blend. O ingon man ang Romix Plus Foliar Fertilizer. Ang sikreto para mudaghan ang bunga sa inyong mga tanong. Ang Romix Romix Plus Foliar Fertilizer mapalit ya sa inyong lugar. Ya sa mga agri supply.

So Grovix Plus Foliar Fertilizer mga igan mo ni sikreto na gamay ra atong magamit nga abuno nga katong sinako nya daghan ang atong harvest tungod kay kaning Romix or Grovix Plus Foliar Fertilizer o saka liquid fertilizer nga ana ay root booster. Ugusap adjuvant to crop protection chemicals and soil conditioner. So, mo'y muhatag o kondisyon

Moy uso nga atong paliton bitaw kani adto. Pasalamat ta karon nga demand gaayo sa atong mga mag-uuma kining Romix Rovix Plus Foliar Fertilizer. Dako kay katabang para sa ato ang pagpanguma nga aron dako ang ato ang ani, ato ang harvest. Dili magyelo ang mga dahon, kusgan ang mga punuan tungod kay dagko ang mga gamot tungod ni ining Robix Romix Plus Foliar Fertilizer. Ala 7:39 sa kagabion. Maayong pagpaminaw diha sa Maramag, Bukidnon, ingon man diha sa San Miguel, diha sa Kuya, sa Kulambugon, o diha sa Dangawan, ang ato mga suking tigpaminawan diha karong mga orasa. Matod pa kanunay nga nagapaminaw, nagaatang sa programa ni DJ Aya, diha sa Dangawan, Maramag, Bukidnon. Daghang salamat usab kang Norma. Nga to ang letter sender diha sa Magsaysay, Kibawi, Bukidnon. Grabe biya kalayo ning Kibawi, kaning Magsaysay, Kibawi, no?

Kaigan ang ato mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule ingon mga ang Aroma Plus Herbal Oil. Mapalit usab diha sa ato mga dealers diha sa Kulasihan kang Velia Giteso. Sa Bantuanon diha kang Solficia Paday. Sa Intavas diha kang Buboy Carocho. Sa Sinayawan kang Veronica Arcojada. Ugusab diha sa Pinatilan kang Josephine Alpas. Sa Quezon diha kang Teresita Jaime. Lirungan diha sa Talakak. Layukan Store. Diha sa Bugkaon kang Helen Bangkat. Mapalit ninyo diha ang ato mga produkto sa VG Max o Aroma Plus. Ugusab diha sa Manolo Fortich kang Tonton Onahon. Diha sa Lumbayaw kang Michelle Flores. Sa Kibangay, kang Pastora Nora, mapalit ninyo diha ang VG Max Plus Herbal Capsule ug ang Aroma Plus Herbal Oil. Og usab diha sa Impasugong, kang Pastor Dudong Kanlungan, Kantungan. Mapalit ninyo diha ang ato ang VG Max ug Aroma. Sa Malaybalay, kang Solomon Tabios. Sa Market Site, Malaybalay, kang Diaz Kitchenette. Sa Diaz Kitchenette, mapalit ninyo diha ang VG Max Plus Herbal Capsule. Sa Sungko, kang BB Apat. Sa Purok Nuebi, Kulasihan, kang Beverly Dumya. Sa Vintar, diha kang

Yolita, diha kang Miriam Lumilang. Sa Kabanglasan, usa mga igan, mapalitin nyo diha kang Elizabeth Rim. Sa Kalilangan, Elizabeth Labungin. Bantuanon kang Serelia Tuluzan. Serela Tuluzan. Alanib Ellen Kamiki. Lantapan kang Tata Onyot. Sa Simaya, diha kang Merlin Dandoy. Upusap diha sa Balansa Drugstore sa Kabanglasan. Sa Mercy's Pharmacy, diha sa Lantapan. Bofarco Pharmacy, diri sa Valencia. Og usab sa Cabanilis Pharmacy, Lantapan. Divine Rose Pharmacy, Lantapan. El Salvador Pharmacy sa Kabanglasan. Og diha sa Kalasungay Zone 3 sa Golden Heart Pharmacy. Og usab diha sa Bangkod sa JTC Pharmacy. Mapalit ang ato mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule ug Aroma Plus Herbal Oil. Sa kabukiran. Alas 7:42 sa kagabi, oy.

dadala ti tani anang kasakit sa sulod sa atong galamhan, sa sulod sa atong kasing-kasing. Nga pwede raman nato nang bitawan, pwede raman nato nang i-let go. Kay ikaw raman ang magsakripisyo ni ana, ikaw ra ang magsakit, magsakit ang imong dughan, magsakit ang imong utok, o huna-huna sa mga kasakit nga nilabay na sa dugay na nga panahon. Kung ikaw nga gilumutan na sa mga panumduman, nahimo na lang siyang revelasyon sa imong kagahapon. So I let go na kana karon nga panahon. Kay aron dili kana mo ay maghatag og dugang kapait o kasakit sa imong kasing-kasing. Labi na ikaw karon nga 52 anyos na. So mo na baka trigger sa imong kasing-kasing nga basin unya og makadugang sa imong balatian. I surrender, iluhod dito sa atong labaw mga

0: Tungod kay si Lord ang mupasan ni Anang Tanan. So, daghan kang salamat once again, Norma, sa imuhang revelasyon sa kagahapon. Alas 7:47 sa kagabion. O, daghan salamat sa atong mga suking tigpaminawan diha sa... diha sa may Hagul, Valencia. Diha sa may terminal. Daghang salamat o may gabi ganin yung tanan.
1: Radio Kaibigan.

Balik tayo sa itong pagpanaguban. Dali lamang sa programang Revelasyon sa kagahapon. Umay lang atong oras para sa itong programa karong gabi una. Happy, happy birthday sa mga nagsaulog sa ilang adlong natawhan kagahapon.

Kuya John Kinet Morales Gatera. Matod pa niya alang sa letter sender, karong gabi una dili lalim ang kasakit o kaguol nga iyang gidangatan. Ingon man gidala-dala sa taas nga panahon tungod sa nahitabo kanhi niining hinigugma. Sakit man dawaton apan ang kamatuoran niini DJ, dili nato matagna ang katikaran sa atong kinabuhi. Matag karon og unya tungod temporaryo ra kitang nagpuyo dinhi sa kalibutan. Taliwala pa man sa panghitabo na apay higayon nga makakita siya sa taong gihatag niya gikan sa atong labaw nga makagagahom. Naot dili siya mawad-an og paglaom. Masayod ang labaw nga makagagahom kung unsay anaa sa iyang kasing-kasing. Pakalig-on lang kanunay letter sender ang Ginoo sa kanunay nagauban diha kanimo. Daghang salamat and God bless DJ Aya. Daghang kayong salamat diha kang John Kinet Morales Gatera sa imuhang mensahe. So wala naman kita'y igong oras. Daghan kayong salamat sa itong mga suking tigpaminawan diha sa 104.9 Sorala, South Cotabato. Daghan salamat niya kang Pastor Richard Dangalyo sa itong mga kaigsuna diha, itong mga igan sa 104.9 Radio Kaibigan Sorala, South Cotabato. O ganyan man din sa 98.5 Radio Kaibigan Valencia City Bukidnon sa tanang mga radio sets na naka-hook up o nakasubaybay sa tanan natong programa sa Radio Kaibigan. Hangtod sa Lunes Puhon, magbanuban kita sa pagbalik with your DJ Aya sa programang Revelasyon sa Kagahapon. O gani nga programa, hatod ka na to sa Vigimax Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula. Garoma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Herviva Coffee Blend. Foygu Blend Chili Paste. GRD Printing Services. O gingon man ang Romix Robix Plus Foliar Fertilizer. Sa ngalan, sa kinatibukang kawani ni atong Sibya Hanan, sa ato ang CEO, ang ato ang pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalyo. Sa atong Station General Manager, Sir RJ Dangalyo. Station Operation Manager, Sir Engineer Romy Chang Jr. Finance Manager, Ma'am Bernadette Gilungkilong. Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane Dangalyo Yute. Sa atong Station Technical Staff, Sir Joshua Sison and Sir Ram

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anong hog? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon.
0: Radio Kaibigan.
4: Yes, Egan, kinsa ni og tagaasa?
5: Nene ko.
4: Yes, Egan nene, unsa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan?
5: Magpasalamat gid ako sa Ginoo og sa imo pastor lang nag-complicated akong sakit.
4: Okay.
5: Igulang na ako tan-aon 54 pa akong edad tungod sa akong mga sakit.
4: Padayon Egan nene, padayon.
5: Tungod gigamit ang Bidimax pastor lang sa akong sakit nga. Igulang na ako tan-aon bisan 54 pa tungod sa complicated ang akong mga sakit. Pastor Lan, kunya ang gisurindira na ako kining bato sa abdo nga lagbagal na sa akong mga kilid gahi nakaayok iginhawa niya. Gagingon man kaganunay sa radyo nga sa sanitaryum ako sabi ko magpaminawan. Pastor Lan, nakapalit in town ako naningkamot ako nga makatumar na kaluoy sa Ginoo tungod sa kaluoy sa Ginoo. Pastor Lan, pobre mi kaayo na nakaginhawa ginhawa na ako ang akong nalunggan magangulmul na kaayo paminawan ako mura naginuga ng ka ang bidimak pastor dan nga imong gitudlo nga magpalit ako na ning kamot insaon akong banag sa publika ayo manindagat na usahay walay ko galingon nga baruto maglangoy-langoy siya sa dagat aron makakarta gamay ikapay sa bidimak ya kaloy sa Ginoo pastor dan karon makaginawa na ako wala na ang bako ako lang gitpakilid dili na ko magamit makatiyay tudhad na ako.
4: Okay Egan, pila ka? Okay.
5: Dan ang doo ang Dios nga makagaho mga tagiya sa akong kusog ug ginabuhi na ako.
4: Egan nini.
5: Ginoo dan magpasalamat gid ako sa Ginoo pastor dan. Dili gid ako moonong minsat ni apan ning ginabuhi ana ako. Ihalag na ako sa Ginoo tapos masakit malapi ang gadiantos. Tiguwang na ako tanawon bisan pa magkita kita sa personal. Nagkita na kita sa pag-amimro ako sa daang lungsod. Pastor Dan, mao ka na ang akong ipatestimony. Ipasalamat. Ganyan ako sa Ginoo, Pastor Dan.
4: Okay. E ganine, pila na kabulan o unsa ka dugayon na ka nag-antos anang imong balatian?
5: Dili na ma. Dili na ako madumduman, Pastor Dan. Kaya batanon pa ko ani hinta
4: ko. Okay.
5: Nakasakita na ako, Pastor Dan. Kaya problemang kayo ang uginikanan.
4: Okay.
5: Kuan init ang akong giantosan, mao'y akong namataan, naghantod karon, nagbalon-balon, nangamatay na lang akong ginikanan, mauna, ako na lang nabilin sa dini. O niya, lura ka kamay ka mag-igsoon, ako na lang isa niya. Naningkabot gayon ako nga, muduol sa Ginoo pastor dan.
4: Salamat kay kaibigan nini, salamat kay kaayo.
6: Happy anniversary.
7: I love you.
6: So akong gift nimo.
7: Wow! Kanindot ko ani, customized mug printing.
6: Ganahan ka?
7: Salamat, Han.
6: Di pa.
7: Couple shirt? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
6: Ang unsan?
7: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
6: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
8: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
11: Ilong Ranger?
12: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
11: Dili sipon. Di siguro ni Madayon?
12: Ang Hatsi o Granny Nose? First sign na nasa sipon.
11: Sipon dayon?
12: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocef C plus 40 na i-zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocef C plus 40 with zinc dayon.
13: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neocef Z+40. If symptoms persist, consult your doctor.

0: maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
1: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
3: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: May buntag ni mo diya, Kaibigan.
3: Good morning, Boston.
2: Good morning. Pwede ba magpaila-ila, Igan?
3: Ako si Judy Ann. Umagad ko ni Gina
2: Lahatad. Okay. Kaibigan Judy Ann, pila imong pangidaron?
3: 26,
2: Boston. 26. So, paliog istorya ka na mo ang may tungod sa problema ni mo si Mong Tutoy o unsay na imong nitabo.
3: Kuwatan po siya, Pastor, na pag-anak na ko sa akong kinamahulan ni anak, pagawas niya, wala siya katutoy, kay hubag kayo akong tutoy niya. Libuto, maraglahimuan siya og bitot niya. Ang ako ang libutan ato, Pastor, katulang di Max Pito kabuok.
2: Imong gipatuluan?
3: O, gihaplas niya. Kuman ang iyang bangag, di ba kabuok, ako ang isa, nasamad. Ya, i-design sa doktor, mayroon ang doktor nga, kana daw, maglap-lap daw siya, o kanang unod sa ako ang pat sa lawas. Tapos mo daw itang dito sa kapong ako kaayo nga bangag.
2: Oo.
3: Ya, yeah. Si mama, gikan mo si mama ato og sampal. Nagpalit siya og video mag isa ka grapa. Gitagaan ko niya og pito ka buok. Ya, yeah, maura to ako ang ginamong pito ko nga ginahaplas.
2: So okay na siya? Napali na katong samad o na kuha na siya? Naulian na?
3: Wala na, Pastor. Okay na siya, Pastor.
2: Salamat sa Diyos. Salamat sa Ginoo.
3: Dako kayo ang aludyo, Pastor. Natutulad dyan siya kabuok akong hihaplas sa samad.
4: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner, ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas o malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Nganaymutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa risgong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.
5: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
6: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanong na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kayo.
5: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gihapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
6: Ha? Unsa imong sekreto? Tuluit po ko pre.
5: Ato-ato rani pre ha? Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus o saka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro o micronutrients, NPK o trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak o bunga nga bugat ang timbang, ligon ang mga punuan nga dili-dali mahapla panahon sa kusog na hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tagas o dagko nga mga gamot sa imong mga tanom o makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus yun pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
6: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
5: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pagyod, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon modagay day ngadto sa iyang punuan og mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Morning dapita nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
6: Kung mao ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
5: para tura pre kay tag-iaan eh, Rumix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Rumix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
0: May aga, igan pa story chart. Bisan pa man, ako si Mirna sa gihapon, Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kay ang aroma, maayugid inisya sa paso. Kay ang akong bana na paso sa motor. Karon gigamitan ko siya sang aroma. Na wala ako sang magigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang, ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya, nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako frog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng ano, ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya frog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
7: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
8: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
7: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
9: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
9: 90s.

0: Igan Diding Bagaso.
1: Nalipay ko sa dako, Pastor. Uy, na yun siya sa makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istoryaan ni, ang bana ni igan na Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa walo katuig. Diba, igan ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdanduyan lang siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years,
0: good. 8 years ang na-paralyze tapos taas po yung sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghang ako?
1: DigiMax na agad ang nakauli.
0: Daghang kay ka nagasto ng mga maintenance niya kaniyad to? Nga tambal?
1: DigiMax na testing sa one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghang good. Ang alibiyo si Pastor maski sa akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter si Anlio. Nga karong ni kupos-kupos na good Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: mga apo, mga UTI, takipatian.
0: Oo.
1: Mga ulihan din, Pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong pagampo.
1: Wala na din kumagbawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So, kanunay... So, kanunay ka na ay Vigimax Plus diha. So, gabaligya kang Vigimax karon diha?
1: Oo, gabaligya ka, Pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: kay dagang gapangutana, kay nakita mo nila nga naayo imong bana. Salamat kayo.

0: Hello.
1: Yes, akin sa Dipaliog.
0: Igan diring ni President.
1: Ah, yes. Igan diring o sa ato igan diring?
0: Asong mama igan bang yung guiter bito sa liog?
1: Kaya oo.
0: Nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako pa kayo yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oo, oh, dako na yung guiter niya. Karo ni kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko diya o isa kabuk.
1: Isutiliya.
0: Pastor.
1: Yes.
0: Anam-anam nun niya. Inom.
1: Inom. Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. Oh. So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo anha lagi ko diyan pastor sa magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo ko nga magpalit mo gluten ya na po diya sa kuan sa Bascos Pharmacy. Naya po retail diya. Oh, di-

0: Ako, sa nakapamatuod yun, tsaka yun sa Ginoo nga, diyan din ito na kanina ng Bizimax Store. Katulad din sa tubig na mo, damay kanding nga, dagan ka ayaw niya kay Gilayog man sa mga kanding nga akong hero, nga nakosan ka ayaw akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong handlok lagi na nasa mapakan na wamang din magdugay, nakapakman din siya. Napipagin niyang ako kayo. Niya, pagka, kung ano yun, adto, ang kanding, naligid na dito kay kikirig na ko ng kanding pastor. Di mo itong grabe gina ko ampo sa Ginoo nga Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, tanako para bagid sa kanding. Oh, pero salamat gid niya. Pagkawan ako ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon na yun siya ang tidam, kaya kaya na lang bidimak diya atong tambalan. Di mo itong nga among giyag, ano, bidimak, dawagid ka buok, timaan sa kalalong, magid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong lang itong kanding o wala agad maunsa. Okay, so, o sa agad po sa makapamatuan pastor niya, dito na lang yan si Ginoo.
1: Sino ka mang kaibigan?

0: Hello.
1: Yes, akin sa Dipaliog.
0: Igan diring ni Pastor Dan.
1: Yes, igan diring sa ato igan diring.
0: Asong mama igan bang yung guiter bisa sa liog kaya nagamay na ba ya?
1: Ay nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oh, dako na yung guiter niya. Karon ni kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na pila ka buk ang nainom.
0: Nakapalit nang ko diya og isa ka buk.
1: Sutelia. Yes.
0: Anam-anam nang niya inom.
1: Okay. Salamat sa Ginoo. So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa VGMax Plus.
0: Oh, mo anha lagi ko diya pastor kung mapalit ko VGMax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gluten diya na po diya sa kuan sa Bascos Pharmacy. Na po retail diya. Okay.

0: Yes, akin sa ni Paliog.
1: At hindi na sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, bigyan na, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magpunta ko sa doktor. Nakatidin ko na magkalit o edema, tulang kabuktas na dan, na arang na dan ko, wala na ito nakaat ko sa doktor. Salamat kit sa Diyos.
0: Salamat.
1: Kisa
0: ni Paliog? Kisa ni Paliog?
1: Hilda Saripa sa Alamed.
0: Okay.

0: asa ni Palihog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Okay, taga asa ka, Igan?
1: Manila Group, Ulanaw del
0: Sur. Okay, unsay ato masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ng ako ituan, ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, ang maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito, si?
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group 1.

0: Sa ni Palihog?
1: Ikuan na yun eh. Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap doktor kay ugot kaya kong ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag? Imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos nawala ang ubag?
1: Oo. Oh, inna ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ang ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Magtestimony ko sa katong ako nga po ba nga gisagitan ng Kian Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sa nagkatumbalon, Pastor, naabot din sa balay, dayon. Gisagitan man ng Kian ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, og gigimak sa, dayon nakatulog siya. Pagkahumaniyag katulog, pag matapos sir, wala na yung sakit ang iyong Kian, mayon na. Pagladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo bang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya. Kaya naglampas ng ito, Pastor. Ika, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagipainom na po siya o kuan. Bigi Max. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize na siya. Gani, mapunti akong nagamit kahit di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumiik ka sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Yes, a kinsa ni paliog?
1: Ati, hindi na sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, biginak, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtulant ako sa doktor. Nakatidin ko na magkalit o edema, tulang kabukas na dahil na arang na dahil ko, wala na ito nakaadto sa doktor. Salamat din sa Diyos.
0: Salamat.
1: Sa
0: kinsa ni paliog?
1: Hilda Sarita sa Alamed.
0: Okay.

0: Cancel, kumusta man?
1: Ngayon ang kayo, gusto mo na ngayon sa ako ang PN Doctor.
0: Okay.
1: Ato na ba doon? Ato na yung spring.
0: Spring.
1: Naglaban ni Doctor, tapos pag uli na mo anong hapon, mga last 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit sa ako ang PN. Grabe na good na sakit. Ingong po na, ang taong ko na lang may, ang taong ko na lang may, o gili ko ma, ulian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma ka, nimbahon na ba na anak ko na. Kuy, kapabalakan na ako ang Paris Doctor kay grabe na gigi, lukot-lukot na po. Buntay akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay, o.
1: Pagsimba na mo, muugyod akong gibati, nga grabe yun nga, dapalinto na po, bugnaw nga singot, nga ikit masapot nga, basta mo kakit na siya, mulukot ikog ka.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe gig ko sa kipastor na moto na wak ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bigimak na dua pastor kay napanghanggat naman siya matumiksin siya pastor.
0: Ah, okay. Kay mapospital na mo unta?
1: Oo, mapospital na may kay grabe mo na siya sa mabalaka o naalamig ka pang batiyon. Alay siya, sige, pag-andam na diha. Na dili man ko galihok na mag-andam kay dili ginapit makuha na kong tiyan ba na okay. Grabe gig na pasakit. Moto, pag-inom na ko bigimak na arang-arang man ko kay naka utok naman ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon doon sa lutot ang tiyan na to?
1: Oo.
0: So, humanad to, nagawas ang hangin, ni okay na yung imong gun.
1: Doon nakabuok, pastor, akong nainom, pastor. Tapos, diaplasan ko lang dayon. Diabrihan ako gamay. Mula ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra, ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, humanad to, pinalang ka minutos na ayos ka.
1: 10 minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan, magkato si Igan Lizelle o Barangay.

0: Saan ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan? Unsa may atong...
1: Kanang mag-testimony ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa parte sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag? Nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon nasunod o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala ang iyang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kaingan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, ito na rin sa doktor ang sugar, namin naman kayo ang sugar.
0: Oh, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon?
1: Oo, kay mara na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiil.
0: Sige, igan. Onya.
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon may gikan sa doktor. Nakabinig man ko sa testimony na dagan tayo nga data ayos sa pinakagi sa imong gigima, na imong tambal. Mato, Pastor, nga natisting niyo nagpalit din ko ni Igan Choki. Nagpalit ko ni Mara Kabok, Pastor.
0: Oo.
1: Hantod, akong ipatumar ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho nga. Galis na sa iyang tiin. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot at to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Kung yan, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang tumuragyod yung nakaayo sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. No? Well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barang...

0: Sa ni Palihog?
1: Binida ng Higan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Ulan ng Delco.
0: Okay, unsay ato masulti, Igan?
1: Ako ang magpapasalamat po ng ako ituan, ng aking apo, kinagat ng, ano yun, Amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. Oh. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, ang maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Doctor.
0: Sino nga ito? Si
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group. Igan Lord, loud and clear ka.
2: Kapag ito ang fixed address, Pastor, nag-ana ako sa center.
0: Yes, oo.
2: Naaman si Grace, ang tunag-ingon ko ba nga, ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito, Pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnawa, Pastor, din ako katindong.
0: Mau ba?
2: Pagkakita ko ng bukong.
0: Uy, oo.
2: Naamay sakit din sa Miguel Karong, Pastor. Nag-anag sakit, ang Andre Karong nga na-admit.
0: Unsa nga sakit tawag ana?
2: Kuan ko na Pastor, mao ko nagikuan sa TV kato sa Minggo toksin niya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
2: Oh, adto ko sa center Pastor, inon ang nais diri sa Miguel nga. Mao na mga sakit diri karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa hitabo igana?
2: Unya, pagka kuan Pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, duha ra sakto akong ginam sa Biggie Mac, dayon pagka kadlaw na akong nabati nga. Nagsingkop pa mini kay ang lahi man ay hinanap Pastor kay nasa ilaw, init kay ako ilaw.
0: Okay.
2: Kunya, wala kay oras sige kung balik ug pamilya. Akong gihilakan kana kahilak ko kay dinha ko katindog.
0: Okay, okay. Oo.
2: Kunya, pagkabuntag, niuto na ko pag inom og duha ka kapsul. Pagka alauna Pastor, nakatindog ko. Pagdasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo Pastor.
0: So at least salamat sa Dios. O oh, naayo ka.
2: O akong anak Pastor, si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan akong ipalaboratory ania ini ug yan dugo kay. Sige ba kung balik-balik yung hilanap. Kunya, wanan ko gripiral na i-admit siya kay mubo yung flip dit dahil na-dehydrate daw siya sa kainit yung hilanap.
0: Okay.
2: Kunya, naguna-una ko Pastor ba nga kapoy, bagit na yung ma-admit. Ngayon ko Lord, nasalig din ko rin mo ginawa, ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa balay Pastor, wala na ko siya pa-admit. Ako siya gidala din sa balay, iuli ko. Inom na ko na ko siya Biggie Mac, i-double niya po na ko, doha kong ipainom sa iya ha. Kaloy sa Ginoo Pastor, wala na din siya admit, maay na siya karon, naka-eskwila na siya gahapon.
0: Salamat sa Dios, salamat kay Igana Lorna. Salamat kay kayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab nimo na ayo. Salamat kay Igana Lor.
2: Salamat sa Ginoo Pastor.
0: Salamat kay kayo.
2: Salamat sa Ginoo na mao nga tambal.
0: Si Palihog.
3: Si Merly Domino ni sa Kibangay.
0: Merly na Domino. May buntag Igan, unsa may atong
3: kanang magtestimony ko Pastor sa kaagi sa akong bana sa party sa yang tiil nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa dayang tiil nga nagubag man. Noon sa.
3: Kanto Pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon nasanad o gamay ang yang tiil.
0: Oo.
3: Dayon, nubag doon to Pastor, hantod nga, nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala ang yang tiil nga nagubag.
0: Oo.
3: Dayon, nagtumis doktor Pastor, ang kaingan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
3: Oh, ito na rin sa dukaan yung sugar. Dami naman kayo yung sugar.
0: Oh, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
3: Oo, oh, kay mara na mag-mixin Pastor, ang yung tiil.
0: Sige, Igan. O niya?
3: Dayon, kwanto Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig mong po sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigima, ngayon tambal. Moto Pastor nga, natisting niyo nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko ni Mara Kabo, Pastor.
0: Oo.
3: Antod, akong ipatumar ang isa, blacklist na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho, ma. Galis na sa yung tiin.
0: Oo.
3: Lumarag yung kabo, Pastor, ang iyang nahurot at to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
3: Kung yan, nagdugang kong palit dahil nagto. O, dugang kong lima.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Sir, po sa yung address ni Lazan sa Sordan.
0: Yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, hindi magbito lang ni Egan kana.
0: Pila kabuok imong gipalita?
1: Tulura kabuok, Pastor.
0: Tulura kabuok, imong giinom, imong gihaplas?
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol.
1: So, tulura kabuok.
0: Tulura kabuok.
1: Tulura po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausa sa kadlaw?
1: Salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gina ang sita akong napalaba, Pastor, din dili na sakit itinog.
0: So, nakabalik?
1: Pag-inom na ako itong bitima.
0: So, nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magpada akong late.
0: Okay. So, nag-leave ka. So, at least, one month ka nag-antos, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Grabe yun. Magkalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit.
1: So,
0: unsa ka ito, taas yung sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo na ito, Pastor, kay wala na pagpulbado na patikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Ako, kayo ko patalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima. Dili siguro maayo ang dil. Sabi ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol si panalangin na ang biktima ng kapsul na may nakayo sa ako.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
1: Sa una na ito, Pastor, sa tanan, Diyos ginoo, God. Mo
0: amen.
1: Una na ito.
0: Amen.
1: Kaya may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa kanin paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Gansel, unsay kayuhan ni mo na angkon gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios?
1: Nanangaman ko enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mo nga sakit unsa man?
1: Sa una kanang kuan kanang angakon kog ayo ba?
0: Oo.
1: Kayo nagtay ko og gigima, Korea po yag karon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka di ka nangakon. Unya murag mas mas lai imong paminaw karon kumpara kani adto sa wa ka pa magamit sa video box plus.
1: Oh, Pastor, kanang iwang pagyo ko sa una kayo, Pastor. Wala oh. Punok, wala na kong kalag. Maroon na uli-uli.
0: Uli-uli ang gana. So, na day kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. O, salamat.

0: Pastor Dino, Pastor?
1: Adino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Naun sa tayong mga asawa, Pastor Dino?
0: Wala, Pastor, sa iyo, okay. Nakatindog na siya, pinahalin siya. Nakapalit nila Pastor Kuro o Kilian Bijimak. Daro, makatindog na gin siya. Pastor, salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naun sa tayong mga asawa, gani, igana, Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ang iyang kuan, ang bata sa tiyan, namatay. Kay buros nito siya pagka-stroke niya.
1: Oo. Mao to siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Na-stroke ang ang asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: Oh, Pastor. Salamat sa Ginoo. Okay, di siya namatay ang bata. Pero karon kita na po ang dako kayo ang kuang resulta sa pag-ampo. Gato sa BG Max yun. Nakapalit ko lang, Pastor, karon isa ka butilya.
1: Isa ka butilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa?
0: Oh, sir. Pagkakaroon, Pastor, makalakaw na siya. Agak-agako na po dito sa dingding. Katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo. Okay, makalikod na Diyos siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Hello.
1: Yes, akin siya ni Palayog.
0: Igan din ni Pastor Dan.
1: Yes, igan din o si Ato Igan din.
0: Asong mama igan bang, yung guiter bito sa liog.
1: Oo.
0: Nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oh, dako na yung guiter niya. Karo may kupos-kupos na.
1: Kupos-kupos na. Pila ka buk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko diya o isa ka buk.
1: Isutiliya. Yes.
0: Anam-anam nun niya inom.
1: Nom? Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita ka mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, muana lagi ko diyan, Pastor, kung magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gutil ya, na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po retail diya.
2: Kinsa ni Palihog?
3: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong Pastor Bak, naginom ko Vigimax.
2: Oo.
3: Ayun. Ang akong gibati, diabetes.
2: Uh-huh.
3: Sa niaging buwan, nagtasiugar ko 444.
2: 444?
3: Oo. Oh, dayon, nagtasiugar ko utro 170 na lang, Pastor.
2: Wow, glory to God. Kani ato, sa
3: 444.
2: Okay, nakaginamintin.
3: Ay, Vigimax, Pastor.
2: Kani ato, sawa pang Vigimax.
3: Ay, dagang ang klase, Pastor, akong iinom.
2: Dagang, sige. Tapos, wala ni kunog sama anak kaubos karon.
3: Oo, oh, wala ni Pastor.
2: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
3: 107, Pastor. 7.
2: Gikan sa 444.
3: Oo.
2: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
3: Murag mga 20. Pastor.
2: So salamat sa Dios. Tataw na nga imong gibati nga taas imong sugar.
3: Ay, kinsi na katuig, Pastor.
2: Ay, kinsi na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
3: Dako na yun, Pastor. Nga, daka na kaing klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Vigimax ni ubos ni Pastor.
2: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kayo sa ipangalan ka ni Ani.
3: Prune Sarador sa Magsaysay Kitaw-taw.
2: Prune Sarador.

0: Lianel Kasodan.
1: Taga asa?
0: Lurugan Kasodan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulte?
0: Magpasalamat ka sa Digimax, Kasodan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai mong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Kasodan.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa bagha, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo yun sa puro, Kasodan, yung ikalibang.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o Gavi G-Max Plus?
0: Yes, kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo kayo.

0: Kaibigan Diding Bagaso.
1: Nalipay ko sa dako, Pastor. Uwian na yun siya kay makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wagi kayo magkakuhaan ni sa isuroyan ni, ang bana ni igan na Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa walo katuig. Diba, igan ding, walo katuig? Nga di makalagkaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdanduyan lang siya. Ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghang ako?
1: DJ Max, agad ang nakauli.
0: Daghang kay kanagasto ng mga maintenance siya kaniyad to? Nga tambal?
1: DJ Max, nakatisting siya one bottle.
0: Oo.
1: Daghang good. Ni Alibio, good Pastor, maski sa akong mama, sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter si Anlio, nga karon ni kupos-kupos na gid Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: mga apo, mga UTI, sakit-patiyan.
0: Oo.
1: Mga ulian gid Pastor.
0: Naulian naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong nga pag-ampo.
1: Wala ka na dito magbawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So kanunay
1: sa tigmok na kumpanya.
0: So kanunay gid ka na ay Vigimax Plus diha. So gabaligya kag Vigimax karon diha.
1: Gabaligya ka.
0: Tungod kay
1: dagang
0: kay dagang gapangutana kay nakita mo ginila nga naayo imong bana. Salamat kayo

0: Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na pastor? Si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na dai.
0: Yang trabaho magud panday niya. Stress kay siya ba ini guli gikan sa balay gikan sa yang trabaho. Ya, tapos di kay ang rawas pag abot pin sa balay halos murag din na mulihok niya. Pagka pag anang gabi ni painom na ko siya og duha ka buok. Ya pagka buntag insa nga lang ko no kay ang paminaw murag tawhay ko no kayo.
1: Ini ato mong Convenio Max Plus, actually maay ni siyang energizer. So, wow. Mani siyang nindot kayo ni siya itong ipangkapoy, mag-inom yun o Convenio Max Plus. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Kayo, ha?

0: Sari paliog.
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay naglupra bitaw, dahil nahalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki. Akong gi, kanang... Upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katul? Ang ulo?
1: O sige. Baho, akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki. Then maoy na ako.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin Kamiki?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Then siya nang upawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan. Kay nalata man.
0: Okay.
1: Maoy akong gipagkaya. Ang uban akong gipainom sa iya. Then ang subjarang doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Nabalik na po rin ang taas. Ang
0: buhok. Ulat ng katul?
1: Ang oo. Oh, gamay na lang kayang katul-katul siyang ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor. Salamat
0: okay. Kayo. Kisa ni Palio gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alani.

0: Sir?
1: Yes?
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga nai, may buntag nai.
0: Sir, salamat kong dapur. Sir, ay, magkalibang kong dalhan dugo ba?
1: Oo.
0: Niya, kita inom ko ni Bibi atong Diding ma, doha ka buo.
1: Oo.
0: Kalo isa gino, karong buntag, ato ng tanong sa hospital.
1: Ah, okay.
0: Kalo isa gino, naulian ng tawag, sir, gahi akong kilid.
1: Gahi mong kilid.
0: Ayun, mamay, yes, alam, naghan kayo dito ba? Mo tingali sa nakagahi sa akong tiyan.
1: Ah, okay.
0: Nakaloy sa kisaron, hindi na lang yung abso sa hospital kayo. So, hospital na lang ang tapo kayo naghan ng dugo gapon.
1: Ah, gapon.
0: Ang lalak kong talibang dugo. Kaya lang kung bibig, kaloy sa ginoo.
1: Nay, ako usabon, nay, duwa kaadlaw kang maglibang kang naay dagang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Duwa. Salamat sa Diyos.
0: Maayo gayon dati.
1: Okay.
0: Ito na akong Twitter.
1: Oh, ang sa imong Twitter na?
0: Gamay-gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
0: Dako ko sa una niya.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oo. Doon nagod ka battle ang akong da.
1: Nainom. So, apil ang imong Twitter ni gamay na ni Huyos na.
0: Oo.
1: Pasalamati ang Ginoo, nay. Pasalamati ang Ginoo.
0: Salamat dito, sir. Dako, ligay ko pasalamat.
1: Salamat kayo, nanay.

0: Kinsa ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan? Unsa may atong...
1: Kanang mag-testimony ko, Pastor, sa paagi sa akong bana sa party sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag? Nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon nasunod o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala niyang tiyo nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtong is doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanawin sa doktor niyang sugar, namin raman kaya niyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mara na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiyo.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwanto, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinag lang ko sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong bibina, na imong tambal. Mato, Pastor, nga natisting niya nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko, gimara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong ipatumak ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho, ha? Galis nga sa iyang tiin. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot at to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Kung yan, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang tumuragyod yung nakaya sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. O, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barangay.

0: Lian ang kasurdan.
1: Taga asa?
0: Lurugan kasurdan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulte.
0: Magpasalamat ka sa Digimax, sir.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pataod na, pastor.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Aba, sina kay ko, no? Almoranas, unsa baga, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo, yun sa puro, pastor, dan yung ikalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit o VG Max Plus?
0: Yes, kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 ka buki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, oh, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tulon ni mo ka.

0: Ako, sa nakapamatuod yun, tsaka yun sa Ginoo nga, yun yung ito na kanina ng Bibi Macto Store, katulad din sa tubig na mo, damay kanding nga, daghan kayo niya kay Gilayog man sa mga kanding ang akong hero, madakosan kayo akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong adlok maging na siya mapakan na wamang din magdugay, nakapakman din siya, napipagin niyang dako kayo. Niya, pagka, kung na yun at to, ang kanding naligid na dito kay kikirig na gud ang kanding gusto di mo tong grabe gid ako ampo sa Ginoo nga Lord nakasala na gid ko ani makabayad na gid ko ani tanako para bagid sa kanding oh pero salamat gid niya pagkauman ako ampo nakadumduman niya akong pag-umangkon nga yun siya tidam kaya kay nalaro gid di makdi atong tambalan di mo to nga among giyaban o di mak daw gid ka buhok tingaan sa kalalo mo gid na puno ang naman sa kanding gusto, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong ragid tong kanding o ragid maunsa. Okay, so... O sagid ko sa makapamatuhan, Pastor, nga di panalangan. Sige.
1: Good Lord, loud and clear ka.
2: Ito ang quick service, Pastor, na anak ko sa center.
1: Yes, oo.
2: Na amang si Grace, ang tunag-ingon ko ba nga ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ko din sa balay, ito, Pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya pagkakarnaw ko din ako katindog.
1: Mao ba?
2: Pagkakarnaw ko.
1: Uy, oh.
2: Naamay. Sakit din sa Miguel karon Pastor. Kaya nagsakit ang Andre karon nga admit.
1: Unsa nga sakit tawag ana?
2: Kuan ko na Pastor, mao ko nagikuan sa TV kay sa minggo to kasinya.
1: Ah, okay ka to murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
2: Oh, adto ko sa center Pastor, inon ang night dire sa Miguel nga. Mao na mga sakit dire karon sa lamok daw na sagikan.
1: Ah, okay. So mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa yung tabo iga na
2: unya pagkakuan Pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, dura sakto akong ginam sa Digimax, dayon pagka kadlawon akong nabati nga nagsingkop pa mini kay ang lahi man ay hilanat Pastor kay nasa ilawom, init kay akong ilawom sa ginawa.
1: Okay.
2: Unya, wala kay oras sige ko balik og pamilya, ya akong gihilakan kay nakahilak ko kay dinako katindog.
1: Okay, okay. Oo.
2: Unya, pagkabuntag, niuto na ko kung inom og duha ka kapsul, pagka alauna Pastor, nakatindog ko. Pagdasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo Pastor.
1: So at least salamat unya, sa Dios. O oh, naayo ka.
2: O akong anak Pastor si Christian, idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan akong ipalaboratory ania ini og yan dugo kay sige ba kog balik-balik yang hilanat. Unya, di wanan ko referral kay i-admit siya kay mubo yan flip dit dayon na dehydrate daw siya sa init ng hilanat.
1: Okay.
2: Unya, naguna-una ko Pastor ba kapoy bagid anay ma-admit ning kulod sa balik din ko nimo ginawa ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa balay Pastor, wala na ko siya pa-admit ako sa gidala dire sa balay. Iuli ko. Di pa inom na ko na ko sa BG Max, di double niya ko na ko duha ko ipainom sa iya. Kaloy sa Ginoo Pastor, wala na din siya admit, maay na siya karon naka-eskwela na siya gahapon.
1: Salamat sa Dios, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak ko sabdi mo na ayo. Salamat kay Iga Lor.
2: Salamat sa Ginoo Pastor.
1: Salamat kay kaayo.
2: Salamat sa Ginoo nang maong tambal.
1: Amen.

0: Sa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, Kitaw-Taw. Magtestimony kong Pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ang akong gibati, diabetes. Sa niaging buwan, nagkuan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 170 na lang, Pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, so wapang Vigimax?
1: Ay, dagan ang klase, Pastor, akong iinom.
0: Dagan, ah, sige. Tapos, wala ni kunog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala si Pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20. Pastor.
0: So salamat sa Dios. Tataw na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, Pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na gyud, Pastor. Nga daghan na kaayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga diri ra sa BG Max ni ubos gyud, Pastor.
0: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa pangalan gani ani.
1: Prune Sarador sa Magsaysay, Kitaw-Taw.
0: Prune Sarador.

0: ati Palayog?
1: Si Annabelle nga pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay, igan Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat na ako sa Dino Pastor ba sa akong banan dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa Digimax to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor ba?
0: Ah, stiff neck siya, oo.
1: Niya, anang pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinumangasog siya, di naging muli niya ang iyong liog. Niya, ang katong Digimax, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang dito siya kaayo, Pastor, bang abilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor, diha na yun, Pastor, pagkatantot, Pastor, wala, naging sakit sa iyang liog, Pastor, makalingi na yun, Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, ato, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan ang daan. So,
1: imong oh, nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong banal, imong giyaplasan.
1: Akong giyaplasan, Pastor.
0: Tapos, nawala da yun ang sakit.
1: Oh, nawala da yun, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo?
1: Isa ra, Pastor. Kaya isa ra ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oh, Pastor. Oh. Tinuod niya, Pastor.
0: Salamat sa labas sa Diyos. Igan Annabelle of...

0: pala yung...
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan, unsa may atong...
1: Kanang mag-testimony ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa party sa yung tiil nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa dayang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon nasunod o gamay ang yung tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnanak siya, dugay kay naulian mga... Uy. Lima ka bulan niya nga gidala-dala niyang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, ito na rin sa doktor niyang sugar, namin naman kaya niyang sugar.
0: Oh, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon?
1: Oo, oo, kay mura na mag-mixin, Pastor, niyang tiil.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig lang ko sa testimony na dagan kayo nga data. Ayos sa pinaagi sa imong bigina, ng imong tambay. Mato, Pastor, nga, natisting niya nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko, gimara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Antor, akong ipatumar ang isa, gilatang, gilatang na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho, ma. Galis mo sa iyang tiin. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nawarot ang to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Ang iyan, nagdugang kong palit dahil nagto. O, dugang kong lima. Ang tumaragyod yung nakaya sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. No? Alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barang...

0: Yes, akin sa ni Palayog og Tagaasa.
1: Ito, ano yan? Iganin sa Tuban ni Pastor.
0: Iganin pa Tuban o Barangay San Francisco Don Carlos. Ang sa'yo ato masulte?
1: Pastor, ito ba ang senior citizen na member na Egan Bidong Gabrielio?
0: Ang sa'yo ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka battle na hurot niya. Pastor, nakurot niya.

0: Pastor Dino Ribastor.
1: Adino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Amos nausa tayo mong asawa, Pastor Dino?
0: Salamat, Pastor, sa iyo, okay. Nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit nila Pastor Kuro o Kilian Bijimak. Daro, makatindog na din siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Nausa tayo mong asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ang bata sa tiyan namatay. Kay buros mo siya pag-stroke niya.
1: Oo. Mao to siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nasuk ang akong asawa atong panahon nga mga anak siya.
0: Oh, Pastor. Salamat sa Ginoo kay bisan namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo og kato sa BG Max yon. Nakapalit ko la Pastor karon bisan ka butilya.
1: Isang butilya. Salamat kayo Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: Oh, sa pagkakaron Pastor makalakaw na siya. Agad-agad ko na po diri sa dingding katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalibot na gyud siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Igansel, unsay kayuhan ni mo na angkong gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios.
1: Ganang amang ko enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mo nga sakit, unsa man?
1: Sa una, kanang tuan, kanang hangakon kong ayo ba?
0: Oo.
1: Kayo nagtay ko o gisima, kuryag-kuryag karon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka, hindi ka nahangakon. O niya, murag, mas lay mo paminaw karon kung para ka ni Adto, sawa ka pa magamit sa VGMAX Plus.
1: Oh Pastor, ganang iwang pagyod ko sa una kayo, Pastor. Oo. Wala akong kalag. Karon na uli-uli
0: ang gana. Ko. So, naday kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa Aglayan. Oga, salamat.

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kaya sa BG Max Pastor ba?
0: Yes, igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan, ang gukman guru ko siya.
0: Oo.
1: Iuli sa balay, nalupog, luspad kaayo. Niya, grabe siya kabug na wang iyang awas ba. Namo rin to nga, ako siyang diha-plaza rin sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Niya murag, di pa rin mo siya, dagko kayo. Ako nang di pa rin ang abidiwak, nga duha jud ka buo, kinahadlog jud ko.
0: Oo.
1: 5 minutes, Pastor, naulian din siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo? O yan ang luspad?
1: Oo, pwede yung murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Niya, akong di pa rin ang abidiwak, nga duha ka buo, na plaza na ako sa pinagpalang lana, naulian siya, Pastor, nakatulog.
0: Duha lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, duha lang kakapsula ang giinom?
1: Oh, duha lang. Marami ito yung nainom. Ako dyan ako salamat sa Ginoo Pastor. Kaya ako kayo ikatabang ang Gimax.
0: Glory to God.
1: Oh.
0: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha sa...

0: Yes, akin sa ni Palayugog, Tagaasa.
1: Ano yan? Iganin sa Tuban ni Pastor.
0: Iganin pa Tuban o Barangay San Francisco Don Carlos. Ang sa'yo ato masulti.
1: Pastor, kasubot ang senior citizen na member nga. Began Bidong Gabrielio.
0: Ang sa'yo ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka battle na hurot niya. Pastor, nakurat niya.

0: Kinsa ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan? Unsa may atong...
1: Kanang magtestimony ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa parte sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag? Nga naon sa iyang tiil nga nagubag man? Naon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon nasunod o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala niyang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanawin sa doktor niyang sugar, namura man kaya niyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mara na mag-mixin, Pastor, niyang tiil.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwanto, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor, nakabinig man ko sa testimony na dagan kayo nga data ayos sa pinakagi sa imong gigima, ng imong tambay. Mato, Pastor, nga natisting niya nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko, gimara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong dito tumak ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho, ma. Galis mo sa iyang tiin. Lumaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot at to. Nahuga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Kung yan, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang tumuragyod yung...

0: Ah, yes, akin sa Dipaliog.
1: Eric Sutuan, Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan. Yes, unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, ah, Paliog.
1: Good, hindi mo nalang sa Bikima, Pastor, sa akong pahitap ng ikot, pangitapin ka nula. Niya, ako sa akong Bikima, pagpahit ko siya ng Igan Bikian.
0: Oo.
1: Ah, pero, sabay ko siya, Pastor, wala, hindi lang kapatapos sa akong likod.
0: Gasakit ang imong likod, ah?
1: Oo, gasakit, pagtapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Ayos sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo, gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwari, Pastor. Gakabuok.
0: Aduha na kabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayo na. Salamat sa Dios, ah?
1: Ayos, Pastor. Salamat.

0: algún Dios.
1: ¿Quién está disparando de yoga?
2: Oye,
1: y Candicel, ¿cómo está más de Candicel? Salamat sa Ginoo, sa ipagamit sa Vigimax. Yes. Oo.
2: Pero wala ning Vigimax Pastor, nagpadayon patingali o tulo o nana ako ang kutoy na bakot tayo. Tumod sa Ginoo Pastor, nanaa ang Vigimax Pastor.
1: O sa kadugayon ng antusi mo si mong tutoy, ang matulimo nagubag o gatulo o ganana?
2: Kung ano, Pastor,
1: kami tugod
2: pa sa
1: Lucinoy,
2: di pa akong edad, Pastor. Uy, dalaga ka pa, Anto. Kung nakabuot akong anak, o oh, dalaga.
1: Dalakahantod nga namin yung ka, o nakaanak, o tulo.
2: O, oh, wala niya makutoy sa akong tulo ka anak, Pastor.
1: Ah, wala makatutoy tungod kay gaubag o ganana.
2: Baho man, Pastor.
1: Ah, baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
2: Oo, oh, nakainom ko Vigimax Plus, Pastor. Kuantap, Pastor, kami napulok pa kabuok, Pastor.
1: Oo. Oh.
2: Tapos, ipatuloan na yun ako.
1: So, unsay itabo?
2: Nawala ang iyahang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, mga pink-pink, iyahang color.
1: Kailan mong edad karoon ni Ganisel?
2: 40 na, Pastor.
1: 40. So, 19, 40, lato so, 21 years ka nag-antos?
2: Oo. Oh. Mag-antuso nga din, Pastor. I-advise na ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan. Nakapun ko na akong pitas tutoy, kaya ba't inuglalak sa pitas. Pero wala ko mo kuan, Pastor, kay
1: lisod
2: kayo o wala tayo ikipatimo. Dato, hindi akong salamat sa Ginoo, Pastor.
1: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lisel, taga-barang.

0: dalay ko na tumuwing Diyos. Maayong buntag, mga igan, mga higala, mga sukintig paminaw. Sa ngalan sa tibuok pwersa sa kaibigan, sa ngalan ni Pastor Dandang Galyo, mag-ubanuba na sadta, mga igan ko, kini si Pastor Nick Ubante.
1: O kini si Pastor Tim Langgahi.
0: Kumusta, kumusta, kumusta? Mabugnaw na buntag, Kuya Pastor Tim Langgahi. Kumusta?
1: Lagi na tumbuhin Diyos, Pastor Nick. Ang Diyos maayo kayo po siya sa grasya o kaayo sa atong kinabuhi. Salamat, salamat sa Ginoo. Nianasab kita nini atong programa sa pinagpalang musika. Sama sa atong nanda na mabati nato kini sa matagkadlawon. Nagkalalahi ang atong mga alagad sa Diyos nga nag-programa din ni mga kaigsunan. Oga, salamat Pastor Nick kay adlaw karon nga Martes. Pizza 11 sa bulan sa Agosto.
0: Uy,
1: tunga na kita hapit sa atong bulan Pastor Nick. Hapit na gid ang gitawag na to beer, no? September na. Oga, pangalisngaw na ang Disyembre.
0: Uy.
1: Anyway, mga higala makaigsunan, basinoga nakaingon mo, tingala mo nga Martes pa mong karun. Anyway, makaigsunan, karumi nakaprograma ni Pastor Nick tungod kay dunay importanteng lakaw karong Wibis. Mag-distribute ta og mga relief goods sa mga na salanta sa linog dito sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Salamat sa pagtugot ni Pastor Dan nga kami nakaprogram karong adlaw.
0: Tinood ka na Pastor Tim og once again maayong buntag og salamat kaayo Pastor Tim sa mga istasyonan na sayon hook up sa atong programa. Sa atong naandan, live kita karon sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Og madungan kita sa nakilanlaing mga istasyonan. 105.1 DXRM Radyo FM Tagbina. Sayo kaayo ni Nahukap. DJs FM, Dia sa San Fernando. May buntag, Pastor Jimmy Nukyan. Big Light Radio sa 96.5, Pastor Eli Tinaco. 90.7 DXMC dia sa Yellow Line FM Pangantukan. 98.1 Barangay Radio sa Bislig City. Maayong buntag kaninyo. Hukap na sa taas sa DXRN 97.3 Bless FM Kalilangan. Diwan FM Marihatag, Surigao del Sur 91.7 89.3 Radyo ko Kalilangan. Ay buntag yan. 93.9 Sunshine Radio sa Butuan. Ay buntag igan dundon dili sa Power Radio hookup na sad. 104.0 ICFM sa Wao. 104.9 Real Beat Radio diya sa Hinguoga City. Madungan usap kita mga igan ko sa 11.1 Barangay Radio sa Gipo Sambuanga del Sur. Og connected usap kita sa 102.3 diya sa may Metro FM Rosario mga kaigsunan.
1: Og hukap sa kita karon mga igala mga kaigsunan diya sa 94.5 Big FM Davao Region. Salamat sa itong mga sukintik paminaw diya sa Davao de

0: siguro. May butag, may butag ka ninyo. 90.1 Infinite Radio Tandag, Surigao. Good morning, usab diya sa 103.1 Radio Bandera, General Santos City. Uga usab, hukap kita karon sa 102.9 FM Kagwait. Wow, salamat sa itong mga sukinti paminaw diya sa Surigao del Sur, Surigao del Norte o diya sa Surigao City. 93.3 Top Radio Bayugan City, connected kita karon diya. Og usab, madunggan kita sa 95.5 FM Lambunaw, Iloilo. Hoy, salamat sa itong mga kauturan. Maayong aga diya sa itong mga kauturan sa Iloilo City, no? Radyo Bandera Kidapawan 96.7, ukap kita diya. O gamay buntag usab diya sa radyo ng Masa Maasim Sarangani. May buntag, may buntag. O usab, madunggan kita garon diya sa Tiger FM Sugbong Kogon, Misamis Oriental diya kang Kunsyal Bungitor. May buntag, may buntag. Usab 88.1 Metro FM Prosperidad, live kita garon diya.
1: Salamat kayo Pastor Tim Oga sa uban pang mga dapit diya sa Bisaya, sa Bohol, sa Lambunaw, Iloilo. Maayong aga, maayong pagpalamati. And of course live kita karon sa atong Facebook Live. Just type Tim Langgahit, no? Nick Ubante, Daniel Evangel, Radyo Kaibigan 98.5. Maka-join kita sa atong Facebook Live. Salamat, salamat Mariel Orbita, Wilma Sincha Sibilla, Mille Mariel Orbita. Salamat kayo Rusa Panuga, Jonalyn Layawon, Tikase Rehene. Ang mga kaninyo, no? Og sa uban pa, Marley Gubrat, buntag sa Bugtay Family. Joya Misula, salamat po Mary Jane Mangga Oga sa Rumo Family Pastor Tim.
0: Usap, salamat sa itong mga texter nga karon na nagpadangat sa ilang mga text. Una ginagatext diri si Iganising Sampil diya sa Lirungan Talakag, no? Tangkulan Talakag. Naimutag, diya kanimo Iganising Sampil, naminaw karon diya sa 98.5 Radyo Kaibigan. Usap sa itong mga gawahan o gabisto gamay na si Jiri o sa akong ginikanan si Benhanin Sampil. O gakini mga pagsimbaya sa itong mga texter karong buntaga. Salamat, salamat sa inyong mga pag-text. Ubay-ubay na gayon Pastor Nick ang nag-join sa itong Facebook Live. Pinagpalang tulay ngayon ang aking
1: buhay. Purihin ka Jesus sa lahat. Plus FM, good morning, no? Joke ako sila, Big FM 94.5 diya sa Davao Region, Infinite Radio sa Tandag, maayong buntag kaninyo, Radyo Bandera General Santos City. Og sa Kagwait, ang kapod sila, GTFM Lambunaw, Bayugan City, 96.7 Kidapawan, Radyo ng Masa diya sa Maasim, Sarangani, maayong buntag. Salamat kayo Tiger FM, Station Manager former Mayor Jobert Panisa. Salamat, salamat kayo, salamat kayo. Tulay ngayon ang aking buhay. Purihin ka Jesus. Pastor Tim, atong abrihan kining atong programa pinagi sa mga pagpasalamat og pag-ampo sa atong buhing Diyos.
0: Mag-ampo kita atong pasalamatan ng Diyos ining sayo sa kabuntagon. Among dalaygon og may gugmaon na mga Diyos, daghan og dagang salamat Ginoo. Nining imong gihatag na usab nga higayon nga maka himo kami sa maong bulaton sa pagpalanog sa imong pulong og sa mga langitong awit diha sa kahanginan. Salamat kayo Ginoo. Dini na mo maasoy o Diyos ang among dakong pagpasalamat tungod kay ang imong grasya nagapadagaya nga ni kanamo. Daghang salamat sa imong pagpukaw kanamo, sa imong pagpamata kanamo Ginoo ni Hesus sa kabuntagon. Nakamata kami nga wagi makabilinggan sa imong mga kinabuhi. Daghang salamat Ginoo sa imong pagpanalipod usab nga gikan sa imong pagkatulog hantod karon nga kabuntagon among nabati ang imong dakong gugma o kaluoy nga ni kanamo. O Diyos na niyang kabuntagon, salamat kayo sa tanan ng mga radio station Ginoo nga nag-abli o nag-sakripisyo ang tanan ng mga technician aron sa pag-abri o pag-hook up nining maong programa. Salamat ko Diyos nga imo kining gigamit ng instrumento aron pakailap ang imong maayong balita. Salamat bisan pa sa tanan ng mga sukintin paminaw nakamataw sab silag sayo Ginoo nga di nagapaabot nining maong programa. Ako Dios nagaampo nga ikaw Dios magapanalangin magapakamaayo sa tanan Ginoo Lord God nga nagahulat nining maong programa. Salamat sa kinabuhi ni Pastor Dan sa pagtugot kanamo usab nga makalingkod karon nga adlaw. O Dios panalangin ni O God bisan pa man kami ni Pastor Nick. Lord wala mi mahimo kung wala ikaw. Dagan og dagang salamat Ginoo kay ang imong pulong nga mabati karon kini makahatag og kadasig kalig-on diha sa matag usa. Dalay gud ikaw sa walay katapusan among itugyan among isalig diha kanimong tanan among kang gipasidunggan among kang gipasalamatan diha lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen.

0: Amen. Dalampananka. Salamat, salamat sa tanang mga nag-join sa ato sa Facebook Live, Pastor Tim. O of course, sa mga istasyona na nag-hookup ka na to. Ubay ni ang mga nag-hookup ka na to, mga kaisong. Salamat diya sa 92.9 Rock Radio sa Bayugan City. And of course, sa atong mga Facebook followers. Salamat kang Crisilda Daugrum, Pausino Pante, Salina Pantenili Milagas, Jonalyn Layawon, Maribel Dawugrum, Lizzie Dalainon, good morning kayo, Lot Alcarde, Lili Asinero, Michael Bangkilin. Happy birthday, no? Sa tanang mga nag-birthday karon.
1: Salamat, salamat sa itong mga nagpadangat sa ilang mga mensahe usap ng atong texter ni Pastor Nick. Kang Glaisa Saway diya sa Kibangay. May muntag matag-adlaw kini nga nagapaminaw. Ingon siya, good morning Pastor, thanks God. Iyan na po kong gipukaw aron maminaw sa programa sa matag-buntag. Nga din makahatag o pagtulunan sa tanan nga naminaw. Wow! Salamat kayo, may butag ka nimo diya Glay sa Saway, diya sa Kibangay. Lantapan, may butag. Usab diya kang Junalin Layawon, Pastor Nick. Ang atong suki kayo nga tigpaminawan diya sa Lirungan Talakag. Matod pa niya, good morning Pastor Tim, Pastor Nick. Watching from Barangay Lirungan Talakag. Amping mo kanunay, God bless ninyong dua. God bless po sa imo dia, Junalin. Usa ba tong gitimbaya, no? May pagpaminaw karon dia ni Yutim Yu Askunya, Laskunya dia sa Kalasungay, Malibalay City. Kanunay nagapaminaw. May buntag kanimo dia, igan Yutim Yu. Sab sa tong mga sukintik paminaw, labi na dia sa Damilag. Nakalabay ta dia Pastor Nick, no? May buntag sa itong mga sukintik paminaw. Pero ti ubay-ubay din ang paminaw dia dia, no? Usab dia sa Dahilayan, no? Sa Dahilayan na Manolo Portits. May buntag sa itong coordinator dia sa Dahilayan, ang kagawad na ito, Sumuay. No, salamat, salamat.
0: And of course, salamat sa kagayunan, Pastor Tim. Tinuod, no? Paspas kayo ang mga adlaw. Chaon si nakaroon. Ato mga suhintig paminawan diya sa Davao Occidental. Amping-amping mo. Kaya murag nagsigipaglinog, Pastor Tim.
1: Pertiging grabing baha, Pastor Nick, dito sa Luzon, Metro Manila. Pertiging grabing kabaha. May desato kay naginitinita. Pansalamat sa Ginoo sa itong mga nag-join sa itong Facebook Live karon Pastor Nick, no? Ilse Bayukot, may buntag, Jordan Dalana Ubaan, no? Dasya Milig, may buntag kanimo diya sa itong mga nag-join sa itong Facebook Live karon buntaga. Mayong pagpaminaw karon diha ni Igan Bernard Malaubang, Igan Joy diha sa Gabunan, may buntag. Nilnel kagat-kagat diha sa Barangay Nuybi, Malibalay City. Sa ato mga pangsyonaris diha sa kaibigan, may buntag. Usab diha sa Barangay Uno kang Olive Clam. Dino Diyos magapanalangin diha kaninyo sa atong mga pangsyonaris diha sa Barangay Uno sa kaibigan, may buntag. Igan Lujen Dutosmi, mayong pagpaminaw ni mo diya karon diya sa Kaol, Malibalay City.
0: Tatski Gumilap, mayong buntag diya, Igan Tata. Atangi-atangi ang pulong sa Ginoo na itong pag-aisgutan ining sa iyo sa kabuntago. O morning dia kang Igan Ruben Carmelo Peso. Napit na ang meeting sa Federation. Tunta makapil tangan. Good news, Pastor Tim, big time rollback karong adlaw. Wow. Out na diretso-diretso na ni Pastor Tim. Once again, natong oras mga igan ko, 27 minuto milabay ang alas 4 sa

0: Pastor Tim Pasonic. Kamo ang nagsanyaw sa mga pulong sa Ginoong Diyos. Naminaw po kuya. Kuya Lutos Mini.
1: Uy!
0: Si Kuya Lujan Lutos Mini.
1: Maayong buntag. Shout out ko sa tanang taga Abadjama, oy. Ganjulito, maayong buntag kaya. No? Pastor Bert, morning. At ang himuong healing crusade ya, sa Abadjama.
0: May buntag dia kang Crisilda Daugrumo, kinaunahan kini siya pasunik na nag-join sa atong Facebook Live. Crisilda Daugrumo, Junalin Layawon, Esther Bakulot Asilan. Uy, gan Esther, may buntag dia sa Talakag, pasunik, natapan ba ni pasunik? Rosalinda Pante, Nilda Pinar, may buntag. Nune Dadap, may buntag. Usap ka Marisa Torigusa, may nag-join karon sa atong Facebook Live. Ria Daug Artiaga, dia sa Bamboaya, may buntag, nag-join karon no, sa atong Facebook Live. Gina Kural, Mary Jean Manga, Charlotte Rustria, Judith Maputi, og si Luwila Mankawan, Joy Linwag Lumakang, Perting Ubay-Ubay Gid Pasunik, at Jill Mondad. Perting Gid, perting daghan na sa atong mga nag-join karon. No? Salamat, salamat sa inyong pag-join sa atong Facebook Live. Nini atong programa. At ang iatangi, higala makaiksuna ng pulong sa Diyos nga din mausinto sa atong programa karon. Doon na nalang pipila ka minuto at madunggan na ang mensahe ang pulong sa Diyos.

0: kaysya. Kaysya man ang manalipod, manalipod sa ato, ibalik na to ang dungugugi maya. Nanay Sally, maimbuntag ka ni mo di anay.
1: Apod, reaction dire, ingon dire. Kumbati mga kuya.
2: Pastor Joel Buko.

0: ato mga sukitik paminaw. Diyan sa Hingog City, Ria Belistrada, Iganli sa Sabas. Di Lord Rosalinda, may buntag, may buntag. Diya kang Bishop Jesse Guzmana, Pastor Miriam, may buntag ka ninyo diya. Usap diya sa Mambuaya, sa Gyapon, atong ginatimbaya. Ang atong mga kaibigan diya, atong coordinator, Igan Manuel Makalaging, atong coordinator diya sa Mambuaya. Oga, sa kang Nanay Gloria Daog, may buntag ka ninyo diya, Nay, kang Ria Artiaga, Bukang Krisilda Daug Momo, maayang buntag.
1: Salamat sa pagkomento, pagpaminaw, Pastor Dong Bernal. Ato di ay pagtimbaya o iguban sa kasubo di sa All for Jesus sa Maramag, Pastor Tim. Panaw ang usan nato ka, amigo. Ako di ay gala na, Pastor Tim. No? Isang puso kaubang po ni muna diya sa Maramag, Pastor Tim.
0: Ato dengi kundulin sa ang atong diya sa atong iksuon usab alaga sa Diyos, Naldo iyang pamilya atong gi padangat atong mga kasubanan, no?

0: mubo lang yun ang kinabuhi, Pastor Tim. Mas magulang pa kuha. Kuha na sa Ginoo. No?
1: Oh, sa Ginoo na Pastor Pagkuhiya. Pastor Nick, dili pa na siya, Pastor. Sa nagpastor na siya. Salamat niya punta sa Ginoo. Ipahilo na po siya sa Ginoo. Amen. Adunay siya ay kasiguruhan.
0: Amen. Atong paminawon, pila ka testimony sa BG Max Plus Herbal Capsule.
2: Ako si Marilyn Igarta, taga Kinram, Isulan, Sultan Kudarat. Bo, salamat sa Ginoo dahil sa kay Pastor Dan, nabatian ko ang iya message. Dahil sa BG Max, ang kidney trouble ni tatay ko, kaluyan sa Ginoo, nag-ayo na. Karon nagasaot-saot na. Pulo kabilog na ubos niya kag nagasaot-saot na ang tatay ko. Kaya subong kapangita ako sang bulong nga BG Max, hundin ako makabakal. Kag salamat kay Pastor Richard nga naghatulong siya sa akon subong nga adlaw. Nga gintagaan niya ako sang pribiliyon niya nga naka... Kuha bakal ako ulit sang BG Max para sa tatay ko. Kaloyan sang Ginoo, mag-ayo na gid ang tatay ko dahil sa BG Max.
3: Sino nga lang ni tatay mo?
2: Rinaldo Dosi Senior.
3: Taga din?
2: Taga Kinram, Isulan, Sultan Kudarat.
3: Ano gid ang iya ginabadyag sa una?
2: Parang hapoy lawas niya, nagasakit ang iya hawak, hindi siya makalihok, makagalaw-galaw. Tapos, tanan na lang ga maga ang iya tiil kay tungo daw may arthritis. Tapos ang iya nga ulo pirmi nagasakit, ang iya nga hawak hindi siya makaliso. Mahigda lang siya adlaw-adlaw.
3: Pero painom niya sa BG Max.
2: Umpisa naginom siya sang BG Max. Ito na, Lord, ginbless niya sa amon, sa tatay ko number one kid. Okay. Salamat sa Ginoo.
4: Ako ni si Mary Jean Patanaw, taga Purok City, Discam. Maramag.
0: Okay, igan Meridian padayon.
4: Magpasalamat lang ko Pastor Dan sa Ginoo tungod sa pinaagi sa BG Max na ulian akong inahan sa iyang sakit nga pneumonia o heart failure. Dito sa kuan ko taga Negros Pastor Dan akong gipadad-an o BG Max tungod sa itong Mayo nagtawag ako ang manghod sa ako nga sige nang gitabangan gitabang akong mama tungod sa di siya kaginhawa sige siyang gihapo nya ipalitan na nila kuan kanang oxygen gyud para pang depensa ra og kanang atakihon siya so mao to nagpasalamat ko sa Ginoo kay tungod sa BG Max nga akong gipadala sa ila na nakadako jug nakatabang nya wala gyud na wala na siya giatake karon ni ulit na siya og bukid mga ikabulan jud nyang maintain Pastor Dan nakahurot siya og tulo ka buti.
0: Okay, so at least ang tulog ka botilya, naangko niya ang kayuan. Salamat, Igan, Mary Jean, Oba, Goan, Barangay Biscamp, Maramag.

0: Salamat, salamat sa Bigimax Plus Herbal Capsule. Ang main sponsor ninyong programa. Huwag mapalit kini kung asa gina-announce dari sa kahanginan ng mga kaigsunan ko. Bigimax Plus Herbal Capsule. Atong oras mga igan, 18 minuto milabay ang alas 5 sa iyong kabuntag. Ating paspasa pa din. Sobra isa ka oras na di ay tadir.
1: Atong gitimbaya di ay si Kagawad Kuya Joshua Kabog. Diya sa barangay Unsi, uban sa iyong pamilya. May buntag kanimo diya. Kuya Joshua Kabog. Hindi na ako malimtan, Pastor Nick. Hindi na ako kalimtan ang pagtimbaya sa akong pinalanggang asawa. Uy! May butag. Di akong hindi pinalanggay. I love you.
0: Sige na to, pos na nasa airport, Pastor Nick.
1: Basta to, bit-bit na iyang passport. Sa'yo
0: lang ibig. Hindi, good, basta-basta, Pastor Nick. Kayong good. Sa'yo lang ibig. Ginoo kanunay magpailuna sa tanan.
1: Finish time.
0: Pasok din, murag naka-schedule na po ni Padulong sa Canada o Amerika. Congratulations, Pastor Tim. Ilang yun na balaan. Ang sa una na nagtuyok-tuyok lang sa malay-balay. Karon mo tuyok na sa kalibutan. Wow. Hallelujah! Atong pagtimbaya diya sa atong mga kaigsuunan, mga swagdig paminawan. Pastor Alo, suroy-suroy, good morning. Brad Paing Alayon, ang Ginoo kanunay maga panalangin kanino. Brad Andot Panyigat, bigit pagpagamit sa Ginoo. Kang Alagad Gilbert ni Pumusin, Ligan Boys. Ang Pederasyon sa Don Carlos, ha? Meeting na ipaabot, no? Ipaabot ka na sa atong Federation President, no? Carmilotes. Salamat, salamat kaayo sa inyong mga kinabuhi, no? Panalanginan mo kanunay sa Ginoo.

0: Pastor Tim, murag pila na lang kami nito nabilin sa atong mga oras, no? Sinaka pang wala na na
1: repya. Atong ginatimbayad si Nanay Rus sa Damilag, Miranda Damilag, Anol Portich. May bota ka din mo din, ay, Nanay Rus, Gustinyani, o kang Nanay. Hinya, akunya dia sa Damilag.
0: Jun Bagaris, Rudy Panuga, Igan Joy, Igan Maribis, maayong buntag. Igan Marites, dia. Maayong buntag kanina. Video Bugtay, maayong buntag. Pastora Leti, Pastora Alice, Aribay, maayong buntag. Ato mga suking tigpaminawan na grabe yun ka die hard sa pagpaminaw sa pinagpalamusta. Gikan sa nagkailangan dapat there is a Mindanao. Ayong buntag kaninyong tanan.
1: Ang buntag niya kang Chris Makula. No, kanunay nagsunod sa atong Facebook Live pasunod. May buntag, niya.
0: Once again, daghang salamat sa tanang nag-join sa ato sa Facebook Live. Marisa Torregusa, Riz Agpalsa, El Pati, Raul Cultivaro, Jocelyn Barbon, ngayon pa ni Igan Jocelyn, salamat sa balaang pulong sa Diyos. Ano na inyong giwali, pampu ko na makalikay sa mga pagsulay. Glory to God.
1: Atong itibayaw sab si Brother Alex naakaroon diya sa Surigao, Bislig, no? Tagatagom ni siya pero naakaroon sa Bislig, Surigao. May buta ka ni mo

0: Jin o Jian Gabiola de Ligos, hapit na among anniversary sa barangay Mambuaya, Pastor Nick Pas. Uy!
1: Uy, September to.
0: Upamanto.
1: Murag September.
0: Bago pa tanagan to dito. Sa akong nabantayan na ang akong higala na mong birthday, anang higayon. Abi paspas pa.
1: Murag September to.
0: Wow, congratulations ka ninyo. Pila katuig na po ang Mambuaya. Grabe na ang natabangan di. Oh, grabe na po ilang gita. Anyway, ito makalimot, Pastor Tim. Akong itambay akong palanggang asawa. Milia, I love you. Ayaw kalimpi kayo. Kumbati ta, kumbati.

0: tanan nga mga suking tigpaminaw sa atong mga kaigsunan, kaibigan. Dagan ug dagang salamat sa inyong pag-uban kanamo sulod sa usa ka oras ug nga masunik. Salamat sa paghatag ninyo gigayon panahon sa pagpaminaw nini atong programa. Dalagyo na atong buhing Dios ang Ginoo, magapanalangin kanato sa kanunay siya maghatag sa kapiskay kalig-on sa atong panglawas. Og sa tanan atong pagkinanlan siya magatagbo niya ng tanan. Dalagyo na atong buhing Dios.
1: Pastor Tim, ikaupat katuig na anniversary na di ay sa Mambuaya. Og target nila September 25. Uy!
2: Murag na ka sa Amerika, anak.
1: Anyway, mga igan, salamat sa inyong pakiguban kanamo sunod sa isa ka oras ug tunga sa kahanginan. So, salamat sa kagayunan, salamat Pastor Dan sa higayong panahon na nakatingog kami karon. Salamat sa tanang mga radio technician, nagkalain-laing mga kaistasyonan na nag-hook up nining programa. Og sa inyong pagpadayon sa pagsuporta sa atong programa Pinagpalang Musika. Og sa mga kaibigan, padayon kita sa pagtinabangay mga igan ko. Tested and proven ang kaibigan for how many years? Kita nagkulang, no? Basta aktibong membro. Abang dahil ta, no? Og sa gamay na kantidad, daghantang natabangan. Amping-amping ta, warning lang, no? Daghang mga nigawas karon ng mga bago, ng mga naang mga pakulo. So, bantayan na ito, mga igan ko, kay sayang ang mga panalapi. So, ang ato, ang kaibigan, pag tinabangay lang, mga kaigsuna, watay laing tumungan, eh. So, sa inyong gamay na kantidad, daghang mga tao ang napanalanginan.

0: sa kaibigan, pangalan ni Pastor Dan Langgalyo. Dagang salamat sa inyong pakiguban kanamo nining sayo sa kabuntagan. Hangtod sa sunod na higayon, mga igan ko, kini si Pastor Nico Bante.
1: O kini si Pastor Tim Langgay.
0: Morning dia kang Bilma Cesar, no? Pastor Elpidio Eli, oh. Kaninyo, no? Nanay Bibi Mupas, salamat, salamat. Hangtod sa sunod na higayon, mga igan ko. Amping mong tanan, o kami nagasulti, mga igan. Duol kita sa Diyos. Paylayo sa tanang mga salamat. To God be the glory. Amen.

0: kinsa ni palihog taga asa?
1: Si Mark Gitiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
0: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
1: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng kuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
0: Taas imong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas, ano may imong paminaw de sa lawas?
1: Nakoy arthritis.
0: Nag-arthritis.
1: Oo, nagpakita po sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
0: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay hawa, di makalakaw?
1: Tulog ka-adlaw.
0: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
1: Okay na. Saluyang sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
0: Amen. Okay, salamat din kaayo sa pag-testify.
2: Lu, nganong katakiang kaman?
3: Sakta kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag, sakit pa jod kaayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa may problema, Lu. Ani-anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
0: May buntag, paliog pa ila o taga-asa.
5: Kaya Carmen, kagayan di oro si Adis, pasalamat ko sa Ginoo nga, ikaw gay mong instrumento o ba ng BG Max kay ang akong tuhod, nagpa-check up ko, tapos gikuhan og tubig, igasto ako og 7,000. Pero, igo lang nakuha-kuha gamay ang kasakit, pero maglisol lang yapon ko paglakaw. So, nagpalit ko, I mean, nakabati man ko sa radyo, nga mauni. Murag taog-taog naman good akong gibati, di ko kasabot kay ang ingon sa doktor, dala na daw sa akong arthritis. Pero, kanang sakit ba, iniglingkod, inigtindog na ko, sakit kaayo. Ako, good itulod akong lawas pagtindog kay sakit yun ang akong sabot. Pero wala yung ubag. Murag to sa ilalong. Ah, sige kong gainong, dali ralagyan yung maurot pa. Pastor, ang akong palit na BG Max, bahala na, basta kay na ay kalibiyohan. Nataurot ko lima sa botilya, Pastor.
0: Okay.
5: Na ana, nag-arang-arang, nag-yod, pero wagid ko mag-undang. Basta, giabot, good Pastor, o ilibin ka batol.
0: Kamusta karon imong gibati?
5: Karon, karay sa Dios, ang akong gibati nga dito sa sakit sa akong sampot, nawa lagi akong mabatian kay kung ang ilaso kay to ang dito sa ilalong, wala man nagubag.
0: Okay. Salamat kay Igan. Salamat kay sa pagtawag. Salamat.

0: Mindanao Visayas Headlines.
1: At oras karon alas 5:35.
2: Sa matag pitik sa orasan, adunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan nga mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Og karon, aniya ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headlines. Mindanao Visayas Headlines.
1: Dalay ko ng Diyos sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. Og sa ngalan usab sa ato mga partner stations and reporters, kaibigan. O bandubantang to dalasay sa itong sayron kining pipila kang balita tungod ka nato sa produkto nga Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula, mga kaibigan. Adlaw nga Martes karon o gapit sa 11 na ning bulan sa August 2026. Bago ay pa lang ato nakauban si kapatid at kaibigan ato mga kuya, Pastor Ni Cubante o Pastor Tim Langgahida. Sa programang pinagpalang musika nga madungog matagbuntag, magasugod alas 4 sa kadlawon o kinisang hapon atun ka nato sa usaka simple nga food supplement. Panay mo kining tambal sa kadaghanan tungod sa panalangin sa Diyos ang Vegemax Plus, ang atong ilang pinagpalang kapsula, mga kaibigan. Nagibuhat gikan sa 25 ka mga tanong o gipanalanginan sa Diyos tungod kay mo kini ang suporta usap atong pinakamin sponsor igsoon aron ang programang pinagpalang musika madungog sa dagang mga dapit dinhi sa Mindanao o mausab niya sa Visayas, mga kaibigan ko. O salamat sa Diyos sa balaang pulong at dungog at kanunay ginasulting nindot katong unahon ng Diyos. Sa dilipat na may mong busy karong adlaw, sa dilipat na magbuhat sa itong mga naandan adlaw-adlang bulaton, nindot nga makatag sa tagpanahon nga to sa Ginoo igsoon, pinaagi sa pagmalandos siyang balang presensya samtang magapaminaw sa mga mensahe sa Dios, pinaagi sa mga alawiton og siyang balang pulong dinhi lamang sa programang pinagpalang musika. Og salamat kapatid, mga kaibigan og kuya Pastor Nick og Pastor Tim Langgahida.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: So possibly ang ilang programa unya pang umabot nga Thursday, kaso lang na sila out of town nga lakaw, rason nga nakig-arrange sila kanato nga kung pwede ba nga karon na lang sila mga programa kay out of town sila by Thursday. So mautong anong dili ako ng programa ganiya, mga kaibigan. Osmond ko, adlaw nga Martes karon, by the way, may buntag sa ato mapinanggang mga kaibigang functionaries, labi na gyud sa ato mga coordinators sa lalaing kabarangay in Dias Talaga, kita-kita taon niya alang sa atong regular meeting. O salamat sa kagayunan nga makaimo na punta sa pag-fellowship o pagtapok o pag-isgot sa mga butang na ikanabutan sa kaliukan sa grupo sa Kaibigan Christian Foundation Incorporated diya sa lungsod sa Talakag. So kita to niya diya sa kalaan, mga kaibigan ko. Atong oras karon alas 5:39, mga kaibigan. May muntag di ay sa ato mga membro sa Board of Trustees sa Kaibigan. Salamat din kayo sa usa ka man ang puson o gamayingon ako nga well-attended nga meeting. Murag duwari absent kahapon mga membro sa Board of Trustees sa Kaibigan, alang sa mga regular meeting. O sa mga meeting igsoon, guys, kut kita mitungod sa grupo sa Kaibigan. Yausab ang ginagahatag o financial report. O salamat sa Diyos sa iyang pagkamaayo. Na ay actually na quarterly report, and then nakatapod ang atong in charge og semi-annual report. Og sulod sa onom kabulan, mga kaibigan, aduna na tay 490 ka mga membro nga ni Panaw. Ko bay-bay na gyud. Pero at least salamat sa Dios. Bisag tuod ang nipanaw nga membro niabot og 490 sulod sa unom ka bulan. Pero nga itong ipangayo igsoon nga 5. Gamay ra. Kaya bisag ang matyan tagutsinta kada bulan ang ato pangayon 12 ramanggit ka 5. Mahimo lamang ka ng 15 ka 5 kung adunay 5 ka Domingo ang usa ka bulan, mga kaibigan. Og salamat sa Diyos. At least, subo man, gadagan ni panaw, pero at least. Adunay mga pamilya nga sa panahon siya ng pagbangutan o panginanglan, atong napagaan-gaan gumikan sa tabang natong mga kaibigan. So, moto kapon, adunay financial report. Kaya atong mga nabatasan ni Gsoon, nga ang mga 20 ka-members of trustees masayod sa atong cash flow, pilay ni sulod, pilay ni gawas. Og sa gyapon makalaom ang atong mga membro, ang atong giampingan ang kwarta sa mapubring kaibigan na ni-appeal sa tinguas pagtabang ato sa uban. Atong oras, mga kaibigan, karon 42 minutos pakalipas alas 5. Dila ko maglangan na niya ang uluan tudling sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: By the way, din salamat at least balik on air na ang 94.5. Na magibanawag na ko igsoon basta maputol. Mawala o di magtigo baka ang 94.5 ang Big FM Davao Region. Ang inungdan, brand out sila ganiya. Salamat sa at least na notify ko. Matubagdayin na ko ang adunay mga mangutana o matawag o di baka mo text na to. So na brand out dito silang transmitter site. Rason igsoon nga kalitat sila o kawala sa kanginan. So ano lang yun, pag maputol ganit sila sa tagatig ka putol, buti pa sa buto, naging kakulian, it's either nawala ang internet, di ba ka naputol, amin nawala ang kuryente. Ayan nalang magtawag sa ako. Ana-ana lang yun, o na-ana lang naging kakulian, ganong kalit lang kaputol. O ba, magod, mataranta na, basta makuan, mawalag kalit. Dahil mangyapon ang programa, bisan na ay maputol nga inyong paminawan kaya nakaukapan ta sa kapin ko rin ta ka mga estasyonan. O gawas ni Ana, live po ta sa itong Facebook account. Amat to sa unang usa lang ka estasyonan, pag mawala putol at ang manawag na ako, okay gito siya. Kaya muhunong po ko, kaya wak may lain ta itong hookup. Usa ramang kanya itong atong tingugang estasyonan. Butagang ito manawag sa una, kaya lain po kaya masigug istorya tapos di rin kumadungog. Undang ikuad to. Pero karon kung maputol ang inyong paminang istasyonan, mapadayon ng gihapon ko din hinga naman kay nakaukapan talagi sa kapin ko rin ta ka istasyonan. So pag mawala mo diya, ayan lang tawag sa ako. Pero pwede po mo mutik at si Balo kung nawala mo diya. Og salamat sa mga partner stations nga kung naikakulian nga notify nga ni kanato nga na-offer mo kay nawala o adunay problema. O karon sa uluan tudling sa ato mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: PDEA officer patay sa gipigayong bypass operation dito sa barangay Paniungan, Bungaw, Tawi-Tawi.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Lalaki nang hold up gamit ang plastic na pusila dakpan sa kapulisan sa Maguindanao.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: $100,000 cash og uban pang mga gamit sa motor shop na dagit sa mga kawatan sa Maramag, Bukidnon.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Siyabog armas na sakmit gikan sa usag ka 24 anyos nga lalaki ang nasiko pinagi sa baybas sa Barubo, Surigao del Sur.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Og sa atong balitang hiligaynon mga kaibigan, visa vendor na bun-an sang iya pakaduwa sa Santa Barbara, Iloilo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Kining nabun-an sa Ilonggo sa Cebuano na Dunggaban. O niya kining pakaduwa sa Cebuano pa ni igaagaw. Pero kay ang Ilonggo manggod kay specific manggod kayo. Sa Cebuano manggod, bisag third kasi na igaagaw ragi hapon na. So kini siya si Kankasin mo ning pakaduwa. Magkabigan, mao ka ng mga uluhan tudling sa ato mga balita tudka nato sa produkto nga Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula. By the way, may buntag niya sa kang kaibigan diling Sibog. Usa siya sa pinakaunang niabot kahapon despite nga taga-Wao. Layo siya. O gamimbro sa Board of Trustees sa kaibigan at the same time Federation of Officers sa kaibigan. I mean, Federation President sa kaibigan. Diya sa Wao, covering Amay Manabilang, Lanao del Sur. Oga, diya usab sa Banisila, North Cotabato, Pinangalamada, of course, ang lungsod mismo sa Wao. Nga doon na kita ay kapin 6,000 kama members diya sa ilang federations. Salamat ikandiding Sibog, ang tagia sa Lamiang Litson Manoka. Diya sa Wao, Banisilan, Sarawagan, Quezon, o sa lungsod sa Kalilangan, Kalilangan, Bukidnona. Salamat ikan diding. May butang usap niya kang Sistina Bautista of Davao City. Usap po ni Siaga Paluyo sa itong programang Pinagpalang Musika. Nanay Pearl Estoril na, may aga sa imo nay. Salamat din kayo nay. Grabe po ni ka, Generous. 47 minutos makalipas sa alas 5. O karon sa detalye sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: By the way, sa atong mga listeners, nga doon ay mga pangutan na may tungod sa panglawas o diba ka sa atong produkto nga Vegemax Plus. May mo kang mutik sa ato, ipabuti mong pangutan ha, sa numerong 09-2771-1211. 09-2771-1211. Or comment ka sa itong Facebook Live, di ba ka, paabot uminsay sa itong messenger Daniel Evangela. Apan kung buot ka paabot imong testimony, itawag ka na ko kaibigan. Pwede i-text, pwede comment, pwede usab, itawag ka na to para mas makuha itong detalye kung imong itawag. Ayaw kadlok, ayaw kaulaw, ipabot ang istorya sa kayan mo na angkon o ang pagpasalamat sa Diyos, dinis kanginan, uman kami inom sa itong produkto nga Vegemax o diba ka sa itong aroma herbal oil ang atong pinagpalang haplas makaibigan. May buntag dahi diya kang Nelfa o Badigo City. Nga naminaw sa itong partner station diya makiksuunan, salamat di kayo. Kaibang Nelfa o Badigo City. Og mausap diya sa kang Edgardo Zamora o Kitapawan City. Gusto unta ako apil sa kaibigan. At ang ilan niyo kay hapit na yun, hapit na. Itugot sa Ginoo by September. Diya ta, para sa orientations. So, kung tag-Arakan, di na Kidapawan City. Arakan, atangan nyo ha. Ito nga barangay dalag igsoon nga may ato kahapon ba to, the other day. Sa kalinan kay Mupalito Uga Vegemax. Na diya sa L300 Multipurpose Cooperative Pharmacy. Tawag na L300 igsoon, diya sa una ang terminal sa mga L300 van na gabiay to Davao from Kalinan. Karo mga halos mga babao na kanang dulog. Maoy ga mao na ilang terminal diya karon. Diyan imutang ang L300 Multipurpose Cooperative Pharmacy. Taga Barangay Dalag to. Abot dito ang 94.3. Layo na siya. Gikang kaarakan ni Soon. Kaya nakaagi ko diya padulong ko sa Davao. Diya ko magawa sa Lumondao. Abot dito ang light Radio Light FM Oba Kibawi 94.3. Mag-abot po sila sa ilang sister station dito sa Panabo City. Atong oras magkabigan, 50 minutos makalipas ang singo garon sa detalye sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: PDA officer patay sa gipigayong bypass operation dito sa barangay Paniungan, Bungaw, Tawi-Tawi. Aron ihatag ka na to ang detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Francis Ralph Limit. Nanugad sa barangay Radio Gipo sa Buanga del Sur, kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Nakabsan siyang hinulaman nga kinabuhi ang usa ka personahe sa Philippine Drug Enforcement Agency kung PDEA human sa usa ka bypass operation batok sa usa ka high value target sa natubo pinosilay dito napita sa barangay Pinyungan, Bungaw, Tawi-Tawi sa iyo sa buntag kanito kalabay ng adlaw Agosto 9, 2026. Base sa initial report, ang operasyon gihimo alauna imidya sa kadlaon sa PDEA Tawi-Tawi Provincial Office kauba ng Marine Battalion Landing Team. Ang target sa operasyon mao ang usa ka Jim Harhawadil alias Boss M kinsa gihulagway nga kanhi surrender nga miyembro sa Abu Sayyaf Group ug nga high value target. Namatay si Juanil sa mga operasyon samtang ibanabana ang 50 gramos nga gituwang shampoo nga gingong gibaligya og dugang 220 gramos nga gituwang shampoo ana ko piska isi posisyon nga nagbalor og 836,000 pesos. Gawas sa gituwang shampoo daghang mga armas sa bugbala ang nakupiska. Lakip na ang usa ka KG9 submachine gun nga dunay 19 kabala og usa ka M1 Grand nga dunay 220 kabala og upat ka 45 caliber pistol nga dunay kinitibok ang 19 ka mga buhing bala, upat ka Android cellphone, usa ka ID card og pang kagabitan ang nakumpiska. Ang operasyon kini naglambigit sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region ug ang mga personahe sa PDEA ug Philippine Marines. Diin gila ang namatay nga usa ka personahe sa PDEA nga si Intelligence Officer 1 Inferno Jim Dayag 29 anyos kinsa gingong gikan sa Car Region samtang tulog sa mga personahe sa Philippine Marines ang ikatawang nasamdan sa mga insidente. Padayon karon ang Bungaw Municipal Police Station sa pag-verify samtang naghulat sa opisyal nga report gikan sa mga unit nga nalambigit aron kumpirmahon ang uban pa mga detalye sa maong insidente. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo sa Buanga del Sur sa ngalan sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula Roma Plus Herbal Oil na pinagpalang lana kini ang inyong kaibigan Francis Ralph Limit para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dan salamat kaibigan Francis Ralph Limit sa maong report. Maayong pagpaminaw diya kang Sister Linda sa gihapon diya sa Santa Cruz Digo City. Abaday Santa Cruz diya sa Digo City. Akong pamilya na sa Digos matod pa niya. Anyway, salamat di kayo, dalay ko ng Diyos. Kamusta ka itong atong istasyonan nga hook up ka na ito diya sa Santa Cruz. Ato di follow up mga kaibigan. Laing balita mga kaibigan, gikan dito sa atong partner station sa Gipo sa Buanga del Sur. Atong sayron ang balita pangitabo sa Maguindanao.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Lalaki nag-hold up o gamit o lalaki nang hold up gamit ang plastic nga pusil. Dakpan sa kapulisan sa Maguindanao. Sa detalye, atong dawato ng report ni kaibigang Nuinim Rafisura Kainoy. Nanukad sa 98.5 Radyo Kaibigan ng Valencia City. Kaibigang Nuinim, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
4: Pagpang hold up gamit ang toy gun sa usa ka suspect gidakop sa kapulisan dito sa boundary sa Cotabato City ug dato din Sinsuat, Maguindanao, buntag sa adlong Domingo, Agosto 9, 2026. Ang biktima usa ka driver sa Town Ace nga gihinadlok gamit lamang ang plastic nga pusil. Base sa initial nga impormasyon, kalit nga gitutukan sa suspect ang driver samtang nagabiyahe kini. Gilayon nga narespondihan pinaagi sa tabang sa mga Marines nga nagpahigayon og checkpoint sa maong dapit. Nabawi sa awtoridad gikan sa suspitsado ang giingong gamit sa iyang pagpang-hold up ug nagpadayon ang investigasyon sa mga otoridad aron masuta ang motibo sa insidente ug tukmang kaso nga ipasaka batok sa suspect. Kini nga balita hatod kanato sa Vigimax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula ug Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad gikan sa 98.5 Radio Kaibigan Valencia City News Center kini si kaibigang Nione Montes Rafisora Kainoy para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigang Nuinim Rafisura, kayo na isumang report na nukad sa Radyo Kaibigan na Valencia City. Ang produkto ng VGMAX, mga kaibigan, diha sa lungsod sa Pangantukan. Mapalit diha sa Yululine FM. Anara mo sa studio, istasyonan mismo sa Yululine. Available na nga itong produkto ng VGMAX o Aroma. Pagdaan mo diha sa lungsod sa Kalilangan, bago kayo pa lang atong Domingo na malit ka na to si kaibigan Ate Lorna Ibgas diha sa Panimalay, palit mo igan diha sa atong produkto ng VGMAX Aroma, kaya na sa VGMAX Aroma diha mismo sa Barangay West Poblasyon, mga kaibigan, sa Kalilangan. Napo diha sa Madayag Store o diha po sa Butika Kalilang o bisan pa sa tindahan ni kaibigang Maritis sa Bersila. Atong oras, mga kaibigan, ito sa 6 minutos pagkalipas sa 5 laing balita, mga kaibigan ko. Pakitabo din sa Bukidnon, 100,000 cash o gaban pang mga gamit sa motor shop na dagit sa mga kawatan. Sa Maramag, Bukidnon, alang sa detalye at ang duwatong report ni kaibigan Charimi Pahangin. Nanukad sa gihapon sa 98.5 Radyo Kaibigan ng Valencia City. Kaibigan Nuinim o kaibigan Charimi, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
5: Gilungkab sa pamilya ng mga sospetsado aga sa motor shop sa Proxete, Barangay North Poblacion, Maramag, Bukidnon, diin mukabat sa 100,000 pesos nga cash o guban pang kabtang ang ilang nadala. Nareskobrehan ang pagpangawat pasado na 7G sa buntag, gahapong adlawa, Agosto Jesus Pilbay Tasayis diang gablihan sa branch manager ang MZ Motor Zone Marketing Incorporated. Malod sa branch manager, nakurat siya pagkakita nga nagkatag na lang ang mga butang sulod sa establishmento o siyang pagsusi na sayrang nawala na ang halin sa shop nga gitago sulod sa drawer sa cashier. Gidalausab sa mga kautan ang usa ka CCTV box modem o ang Infinix cellular phone nga giisto ngadto sa branch manager. Basis na isang imbestigasyon sa kapulisan, sirado ang establishmento sa kadalas 5 sa hapon nitong Sabado, Agosto 8, o wala'y nagbantay ng security guard hangtod sa pagkadiskubre sa insurente. Paraan karon ang imbestigasyon sa Maramag Municipal Police Station, lakip ng pag-backtrack sa mga posibleng CCTV footage sa palibot, aron matino ang entidad o lokasyon sa mga responsable sa maong pagpangawat. Balitang hinugrato sa Vegemex Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Nanugata lamang gikan sa 98.5 Radso, kaibigan, Valencia City News Center. Kanisi Gonsarme S. Pangin. Para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kay Biang Charmi Pangin sa maong report. Ang produkto ng VGMAX o Aroma palitiha sa Maramag Perimeter Building sa opisina sa kaibigan, stall number 18, nausap diha sa Navarro Dry Goods Store. Laing balita, mga kaibigan. Siyabog armas na sakmit gikan sa usa ka 24 anyos nga lalaki ang nasikop pinagi sa baybas sa Barubo, Surigao del Sur. Sa detalye atong dawatang report ni kaibigang Rinalyn Rosit Martinez, nanukad sa LixRM Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinalyn, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
6: Sikop ang usa ka 24 anyos nga lalaki atol sa iniusang drug bypass operation sa mga kapulisan sa Barubo Municipal Police Station. Drug Enforcement Unit nga gipangluhan ni Police Major Andreo G. Lupian, Acting Chief of Police, uban sa koordinasyon sa Drug Enforcement Agency Confidia sa Maypuro 4, Barangay Dapdap, Barubo, Surigao del Sur, pasado alas 4 sa hapon niatong Agosto 9, Dismal by Size. Nakatabang usab sa operasyon ang target intelligence packet nga gihatag sa Regional Intelligence Unit 13 ng Provincial Intelligence Team Surigao del Sur. Nasikop sa mga otoridad ang suspect nga gila sa alias Boris, 24 anyos ang presidente sa Purok 3, Barangay Dapdap, Barubo, Surigao del Sur. Sa gihimong search o inventory, nakonpis kagikan sa suspect ang duha ka heat cell transparent plus 6 sa Shea, nga dunay gituang shabu nga may gibog aton nga mukabat sa 0.66 gramos, nga dunay gibadaban ang standard drug price nga 4,488. Nakonpis kausap ang 1,000 baybas money o sa kakalibre 38 revolver nga defis serial number, tulo ka buhing bala o digital wishing skill, 81 ka pesos nga cash mobile phone, ug nagkalain-laing drug paraphernalia sama sa mga lighter ni lukot nga aluminum foil ug improvised tooters. Ang nadakpan nga suspect ug ang tanang nakonpiskang ebidensya na sa kustodiya sa Barubo Municipal Police Station alang sa ustong disposisyon ug pag-andam sa tukmang mga kasong kriminal. Dugang pasamtang gipahigad ang operasyon o patpa ka mga individual ang nakalikay sa pagdakop ug nagpadayon ang follow-up operation sa mga kapulisan aron masubay ug madakpan ang mga nakasibat nga mga suspect. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina, Surigao del Sur, kini si kaibigan Rina Linuset Martinez sa ngalan sa VGMAX Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Maraming salamat kaibigan Rina Linuset Martinez sa maong report. Katapusang balita magkaibigan, balitang hiligay nun.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Usa ka fish vendor na bun-an sang iya pakaduwa sa Santa Barbara, Iloilo. Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigang Randy Lasa, nadukad sa JTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
7: Daan galigutano na ginasundan nga motibo sa kabulisan sa pagbuno sang pakaduwa sa manog pangisda sa Bulong Este, Santa Barbara, Iloilo. Surgay Police Major Rapid Sinyeres, Hepes ang Santa Barbara Municipal Police Station, masami nga nagabais ang magpakadua. Sa investigasyon, gingubat sang biktima nga si alias Bert 49 anyos, ang suspect nga si alias June 46 anyos sa iya karinderya. Nagkuha sang kay si Bert kaginhampak si June, sa baylo nagkuha naman si June sa kutsilyo kaginbuno si Bert. Yara sa impluensya sa magalubong ilimnon si Bert sa natabo ang krimen suno sa pulis. Ginkustodis ang Santa Barbara Police Station si June samtang ginangulat ang desisyon ni Bert kung ma-file sang reklamo. Sa ngalan sa BGMAX Plus ang pinapalang kapsula, kag-aroma ang pinapalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan din sa 95.5 JTFM Lambunaw, Iloilo. Turug na, baskog ba? Ay!
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Madamugin nga salamat kaibigang Randy Lasa. Nanukad diha sa JTFM Lambunaw, Iloilo. Pastor, hinay mong tingog. Kina ba kong tingog? Murag kusugman na kung paminaw. Anyway, sa ngalan sa VGMAX Plus, ang pinagpalang kapsula. O sa ngalan sa itong mga partner stations and reporters. Kaibigan, ako kini si Pastor Dan Dangalio. Temporaryong manamil itong mag-aingon. Prevention is better than cure. At ang iugma, itugod sa Diyos, umadubanta sa programang pinagpalang musika. Amping magkabigan, dalaygon ang Diyosa.
0: Mindanao, Visayas Headlines.

0: Wala pa naglubog.
1: Magduha na kasi pa na pa, sir.
0: Karon, kamusta? Okay na.
1: Nakaroon, mayo na nga akong lawak, sir. Unya, atong Bernis, niabot po na nga akong isa ka. Makuyapan siya, pastor, na mautong gipalitan ako lima ka Benjimax, ka Luis Ginoo, karon arang-arang na.
0: Okay, okay.
1: Salamat yun kay pastor sa Benjimax nga din. Mungkin nakatagog kayuhan sa akong balatian, sukad pa sa una sa akong pangup ni mo.
0: Salamat. Okay, salamat kayo, Iganjoy Layaon. Salamat kayo.

0: Kinsa niyo taga-asa Palihog?
1: Si Sir Maymay ni Pastor Dan.
0: Igan Maymay, taga-asa si Igan Maymay?
1: Taga Talomo, Santo Tomas.
0: Santo Tomas. Yes, Igan Maymay, unsa may atong testimony?
1: Alam ko Pastor Dan, din sa ano, BG Max. Kay, nakita yung Pastor Dan nga, gulhol ako ang tutay Pastor Dan. Tapos, wala ko'y lain nga gibuhat. Kaya nagpalit lang ko, BG Max, kapsul Pastor Dan, ako nakainom.
0: Okay. Murag na batin mo nga murag na bungol ka?
1: Bungol kayo kung tutay Pastor Dan.
0: Ngol-ngol.
1: Ngol-ngol. Kaya ka naman magsigaw ang salbog at ngol-ngol. Pastor Dan, duha ra ka kapsula. Inom.
0: Okay. So, imong gibati nga ngol-ngol imong nga tutoy mo ininom kapsula kung nawala iyang ngol-ngol.
1: Oo niya. O, Pastor Dan. Tapos, naputoy tayo, Pastor Dan, nga natukog lang sang. Tapos, moto akong giba, Pastor Dan. Isa ka kapsula na ayun.
0: Okay. Salamat kay Igan Maymay sa pagtawag ka. Salamat, Igayo, ha?
1: Salamat.
2: Nahaplas po kay aroma na eh.
3: Oh, mo gani papalis ko tong pagana ani ka distago nagpalis ko duha.
2: Okay.

0: Oh, okey, dua kat rumah. Okey.
1: Dia pernah aku nindus dia ke ayu na gulung mantu na ngul-ngul.
0: Oh.
1: Mas dia cak penolong enang di segino ang imong mga kuan tambal ka
0: okay. So, imong pun tunay na ngapras ka ka rumah na wala ang ngul-ngul si imong TL o nakatulog kang tarong.
1: Oh, nindus na kayang pagtulog na ako karong ba?
0: Salamat sa ginoo na ya.
1: Pamila, makamata ko, alas ko hatu, makatulog na ako, kuhaan niya. Iyo, pamila, kuhaan niya mawali nga. Makatulog na mapod ko.
0: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan nga Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon bawal na gid na ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati ug kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto ug konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagtapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ug Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
11: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tay! Quality kayo ang pagkahimo! Mahal nino!
12: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo!
11: Naapari ay na!
13: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpulin printing na asaptay signages.
12: Kanindot no?
13: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
12: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
14: sa GRD Quezon Printing Services.
11: Doon na ta diri no,
15: accessible o affordable nga printing services.
13: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
16: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
17: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
16: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
18: Gahinuktok malay ka diha. Wala gi mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
19: Dili na problema mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
18: Ah, sige, salamat kay mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
19: Hala mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
20: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
21: FA Phone Shop.
22: Ilong Ranger?
23: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
22: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
23: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
22: Sipon dayon?
23: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Niazep C plus 40 na IZ that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Niazep C plus 40 with zinc dayon.
24: Unilab quality yan.
25: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apa nun saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
27: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
28: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
6: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
28: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
29: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
30: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga nahimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingan ingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang malihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit og proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal nga pag-amhanan.
0: Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Good morning!
5: Tukmang takna sa Radyo Kaibigan. Baoni at doni. Alas 6:25 sa buntag.
4: Good morning!
5: Mga kaigan, mga kegalaan, mga kaparindihan, mga kasiringanan, mga tulibagbag, mga marites, mga driver, ng mga badlongon.
7: Agay!
5: Libi na gayod sa mga miyembro na BDA.
8: Darna!
5: Philippine Darna Association! Ding ang bato!
8: Darna!
5: Kay Molupad nako.
7: Alaka!
5: Magandang umaga po.
4: Good morning.
5: Nara na ninyo, gusto mo ma-black tomorrow, ngit-ngit. Anay ginaingon nga ngit-ngit pas alkitra ng inyong kagmao na inyo na ng problema. Basta kami igaw rabi mo ingon nga mirisi. Di ba? Hey, it's another Tuesday. Pizza 11 ding bulan sa Agosto. Agoy, September months na. September, October, November. Agoy. Merry Christmas and a Happy New Year. Hallelujah. Merry ang uban. Christmas rasad ang naa. Hallelujah.
7: Ay, ay, agay, agay, agay.
5: Di matabang o ga barangay. Na baha na saan ang Luzon ay noon kay tungod sa habagat. 15 na ang patay in town sa habagat. Astilan, dito Manila. Ay nako po, what happened to our country? Uy, ang katong ni Ambak ba dito sa Atugan? Katong ni Sabado ha? Magtagag programa atong Sabado, Lunes. Lunes gahapon, watag programa kay nikalit og browns out. Anad-anad na mag-ina siya. Karon pong alas 9, brown out na sa inani ginang kinabuhi na to, Riz Valencia. Anad-anad na siya. Katubitaw ni Ambak sa katong nakurat ang tanan, ang kalambuan nga ng gawas, may kalabtana ni atong lalaki nga may Ambak dito sa Atugan Bridge sa alas 6:30 sa kagabion. Human sa gipadayag sa iyang kagulingong pamilya nga ang nagunang kinidiayng ni Ambak atong Sabado, muni suspect sa pagpatay sa iyang live-in partner nga suspect nga si Melvin Lora, 34 anyos, nga residente sa Porok 4B, Barangay, Poblasyon, Libuna, Bukidnon. Subay sa pamahayag sa inahan sa biktima nga si alias Lorna, giangkon niini nga ang iyang anak nga si Melvin mo'y nagpatay sa iyang live-in partner nga si Fritz ay kinumduman nga niadtong Agosto 3, 2026 napalgan ang nagkado pasintabi po sa mga namahaw napalgan in town ang nakadugta ng patayang lawas ni sa iyang kalibin partner sa Osaka sapa sa Field 11 Bugtungan Purok 6 Barangay Poblasyon Libuna saysay sa inahan nga naghimo sa iyang anak ang maong krimen gumikan sa pag-away sa duroha sa dihang gustong dadon sa babae ang mga kagamitan ni Melvin nagtuo ang mga kabanay nga gumikan sa pagkagilty o grabing pag-anto sa konsensya sa nahimong krimen nagdesisyon in taon ng iyang anak nga mo itumba ang iyang motor. Yung pagkahuman, ambak na yun dito sa kiniang tulay sa kiniang atugan, motuhinungdan. Hay, nako. Muna ginaingon lagi nga, if you do some crime, naamagod kay ang tao doon na maginay konsensya. Padayon yun na. Napinawala mo, nakita na ba ninyo sa ka-empleyado sa MM? O, pakaulis bala yun po, tuwa pa ko'y balita, nakita na ba ni? Napagyo na koridihan, Dias Don Carlos. Patay ang pag-abot sa katambalanan ng usa ka lalaki, human kini na korintihe. Netong biyernes ni Netabo dito sa Barangay Sur, Poblasyon Sur, Don Carlos Bukidnon. Ang biktima nga si alias B-Boy, 18 anyos, residente gihapon sa mga lugar, sa investigasyon sa Don Carlos B&B, gibutiag nga sa pamilya nga samtang kini ng hay-hay sa mga inilaban sa cable wire nga halayan, kalitbatod pa kining nakuridihan nga may resulta sa iyang kamatayon. Sa gihimo nga pakisusi sa mga empleyado sa Bukidnon, First Bukidnon Electric Cooperative con Pebeco, oh, nadiskubrihan nga doon ay live wire o nakakunikta sa maong hayhayan, moto nga intaw na kurintihan. Siguro doon ay samad, mga panit ang live wire. So, nikunikta dito sa alambre, nakurintihan intaw. Ay, nako po, karinyong tanan. Uy, mga taga San Fernando Bukidnon, maayong buntag karinyong tanan. Kanahan ko ni mga taga diya San Fernando, ha. Mayong buntag karinyo. Alang sa mga taga San Fernando Bukidnon, good morning kaninyong tanan, taga San Fernando Bukidnon.

0: Good morning, San Fernando Bukidon. Di ba? Ano sa to? Di ba nga tanga sa ni? Katong gipatay? Ah, dili mao. Oh, binakog katong gipatay nga manager sa Juan Puhunan. Wala pa to. I don't know what's the progress katong gipatay di asa. Kini ang manager sa Juan Puhunan. Dito sa Quezon, Bukidnon. Again, ganin yung tanan nga naminaw sa tag-satag sa Karadio Sets. Magandang umaga po. Una kita mag-ampo, Luzon, Visayas, and Mindanao. Gimbiagin daw, Mindanao.
1: Assalamualaikum!
0: Waalaikumsalam!
1: Mga

0: Dilan ang sigaw ng bayan kailanman ay hindi mapipigilan. Good morning sa ato ang mga taga City DMD. Agoy, gigreet, impas. Good morning mga miyembro ng Dagohoy. Agoy, impas.
1: Agoy!
0: Basta igreet, impas ang halin sa tawas. Ay, di matabag halaga karon to dod. Magampo sa ta sa ato nga ato namang yunandan nga atong programang baruganan. Dili og dili mahimo nga dili na to sugdan sa pagampo. Kaninyong tanan nga nagtan-aw sa Facebook Live og naminaw sa tag sa tag sa kaway Radio Sets. Hala, duko kitang tanan. Uban kamo kanako, duyog kamo kanako. Alang sa atong bulawano pagampo.

amahan namo nga anaa ka sa mga langit. Pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanaw na mo Ginoo sa patag-adlaw, yatag karmo kanong adlawa, ug pasaylo a kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Ginoo, aluwasa kami sa tanang daotan. Amen. Alang sa tumakigsunang mga lumad, amoy noy, no deyo to langit, ag para kalanoy kangaran no no maryo, o kuidiyata noy kumagano gatuman, kapag sugo no kay tusuini no kalibutan. Tibo na olaw, bugay ko'y tukunon, noy nog ko ilango noy puigo ako'y kamanga uto, no makasasalo susungo og puigo noy kautaw. Agad hunto no, nakasalo ganami, buligi ko'y oyog gunogoy, og ko alab tuagad, no ko'y no maruot no batasan. Amen.

0: alang sa tumakigsunang mga Muslim. Bismillahir Rahmanirrahim. Alhamdulil. Rahirabil. Alakmin Arrahmanirrahim. Malikyaw midin. Iya ka na budua, iya ka na stakim. Idinadzera dalmos takim. Siya talasin na namdahalahim. Gairil makdubelahim. Waladalin. Amen. La ilaha illallah. Allahu Akbar.
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baruganan Kaibigan.

Gandang umaga po. Welcome na usab sa Tuesday edition sa atong programang Baruganan, kaibigan. Sa atong makiksuna mga Muslim, mo piya ka napipita amin na magapagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa atong makiksuna mga matigsalog, may dapsulom, mga manubo, madayaw, no kasuuman. Baga Ilocanda World, naimbag na bigat, ganda kayo amin. Naimbag na bigat apo. Baga Bicolano, Maray, Naga, mga Pangasinenses, Masantos, ya kabuasan itiki amin. Baga Pampangan, maya babag ikayungan, mga kauturan kudura nga makailungguhan, ay abaw mayugid nga agas ang inyo tanan blahaw. Tuduy kabasahon tuturuntun taon. Mga Bulanan, Mazembe, Tagdoy, baga Waray, Maupay nga aga ay kutanan. Dabawin niyo, madayaw na bundag. Surigaw nun, Marazaw na bundag, Marazaw, Karazaw. Oy, kadayawan na sa Dabaw, Kadayawan Festival. Mga Surigaw nun, Marazaw na bundag. Butuan nun, madayaw, Gahinaat. Mga taga Benguet, Mountain Province, Gawis ay Agsapa. Mga taga Ipugaw, Maphud and Algotao namin. Mga Tausog, Marayaw na may naat. Sabakano, Buenas Dias, mi amigos, el mi amigas.

0: Tapos mga tiruray up UFP, bueno mga tagbanwa madigar silam ganiko. Ganinyong tanan akong Osbon, magandang umaga po. Ah, ganinang alasay sa buntag. Ay, salamat ni Os-Os ag atong mga produkto petroleum. Ang diesel, 4 pesos o 30 centimos. Araw-maraw, giniuban ni Gasyante din ang gasoline station. Pag maingon nga musakag 5, urban ang gihugon-hugon na to. Saka, andritsa 5 eh. Pag rollback karon 4.30, ginansyar yapon. DOE, Department of Energy. Taga ERC, what happened? Pang-inspeksyon po lagi mo mga gasoline station din is Bukidnon. Labi na kayo din sudas, Valencia, pag may time. Hindi lang bala pasino, daas ang inyong asampo tau. Wala, monitor na nako ay mo naginilang style diri. Basta doon ay saka, basta doon ay rollback, saka eh. Pag rollback, adritso, Igor Gapon. Kawawang Juan de la Cruz. Diesel 4.30, gasolina 4.70 ang rollback. O kerosene 4.88. Pastilan, Ginoo. Tay undang sa brown out ani karong adlaw gikan sa alas 9 sa buntag paingon alas 2 sa hapon oy paminaw mo brown outs na pod to facilitate the connection and connection ba correction and line vegetation clearing of Valencia ang walay kuryente karong alas 9 sa buntag paingon hoy alas dos hapon, Liloan, Dagat Kinabaw, Ka Concepcion, Batangan, Banlag, Laligan, Sinayawan, Sugarland Phase 1 and 2, Portion of Borokono 2 of Kawayanon Lumbo, Kawayanon and Sitio Saging Lumbo. Portion of Purok Odo, Purok Dos, Lower Lumbo. Tungan-tungan, binatilan, mabuhay. Portion of Kahaponan, Maapag and Katumbalon. Samtang ang Quezon, apil ang Lumintao og ang Baitan. Baitan ang pangalan, pait po kayong dalan. Aleluya. Pait na gani, paitan na gani, pait pa kayong dalan. Good morning di ay kang Ma'am Emily Sabado Ogoy. Wadyo ka adha di ato Domingo dam. Eh di makaya. Di yun makaya, bisa ko saon. Puslan mang way nagmahal. Hallelujah! Pagka Sabado, bisa 18, brown out na po. Brown out na sad, oy, bebe ko. Malo, oy, itawan mo dang, isa na ninyo, sige, brown out, oy. Muragwa naman tayo, adlaw, aning away, brown out. Nagsige naman lang. Wagin taon, brown out na po. Karong Sabado na sad, pastilan, Lord, Ginoo koy. Wagi kaumana ni atong brown out ni atong siyudad, Valencia. Wagi din taon. Tama, sige na lang kitang brown out, ani. Schedule power and interruption. O Agosto 7, pamanatado, eh. Hindi ni mo makitaan? Wala. Ako na lang. Hindi makakita. May pakukita ni akong dagway. Jesus, Ginoo ko nga brown out ni. Nagsige na lang lagi ni. Wa na giniundang yung taon yung brown out ba? Noon siya naman yung taon ni Naon si Dusi naman yung taon ni nga. Huwag na mag-ipahuway tas brown out. Ani, nagsigi na malang itag brown out. Ani. Bitsa 18, July 18, scheduled power on interruption, gikan sa alas 5 sa Kadlaon pa, Ginoo ko. Kadlaon pang dako, Taman Nasab. Alas 7 sa gabi ang brownout. Rason to facilitate upgrading of 5 MVA to 10 MVA. Huwag naman eh, balik na po. Power transformer at Lumbo substation. Line correction and line vegetation. Clearing of City of Valencia. Pastilan. Oy. Imbis kay mara ito ipahuway sa bado. Brownout tanasad. Ay, huwag kita ipahuway. Ano eh? Ang brownout, abigtadong mga lugar sa karong Sabado, gikan sa alas 5 sa kadlaon, taman alas 7 sa gabi. Number 1 na gitaon ako lugar. Ay. Lumbo, Purok 2, Poblasyon, Padla, Purok 6. Oh, August, ay July, July, huma naman na ini, Bantugra, Gadanghag, Luas Engineer Chang. Pagdaro og tanaw de engineer, may gani kay gikoreksyonan. Correction! I stand corrected. Agustum na ito karun. Oh, ang katura na itong karun na ito. Oh, ang akong gitan ako. Okay. Ay, tarungan mo mata. I stand corrected. Ha? My apology. Agusto. Ang akong gitan ako, Julie. Agustum na ito karun. Mapatay ko maning nag-post, ani. Ay, naku po. Sorry ha, sorry. My apology. Again ha, ang diesel rollback og 430, gasolina 470, and kerosene 488. Samtang ang atong bag-o lang ganito na appoint ni President Marcos, BBM, na si Dr. Puhalte, wala na, ni-resign. Kagahapon, o tinaging adlaw, gi-appoint siya atong July 13, August 11 pa lang ta, wapa siya taon siya nakalingkod, nakalingkod na siya, wapa nagbulan, ni-resign si Dr. Puhalte, o gipulihan siya ni Dr. Edwin Mercado. Kung siya, PhilHealth official. Si Dr. Mercado, ang bag-o nga Department of Health Secretary. Iyang gipulihan si Dr. Puhalte nga mi-resign atong niaging adlaw. So kay katong pag-resign ni Dr. Puhalte, gumikan sa isyo lagi, may kalabtanan nga nagawas mong unang isyo nga gasugal kuno siya sa kasino. Pero iya maning gihimakak. Then again, wa man tayong buhat. Ana, kay may nito mo ang isyo siguro to save, saving grace, he resigned as a Department of Health Secretary. Wa pa'y bulan. Samtang ang Manila in town, grabe ang kiniang pagbaha. Sukad pa niya itong Sabado, gumikan sa kiniang habagat. Part of Manila, Luzon, daghan kayo. Kiniang, kuna, ang patay sa katuang, ang patay sa habagat sa Luzon, sa Manila, Baguio, niabot na og 15. Ang pinagadaghag patay ang Baguio City, niabot og siyam ang patay sa Bagyo, gumikan sa landslide. Dito sa Bagyo, siyam in town ang patay. Samtang ang napulo ka mga local government unit sa Bulacan, lubog paghihapon hangtod karon sa tubig baha. 16,000 families were evacuated, gumikan sa habagat. Shall be the truth? Samtang dito sa Santa Fe, Zambales, ay lugar sa Santa Fe, in town ang ilahang steel bridge na anod. So doon ay aguan dito, kining Santa Fe, mga residente in town, dili katabok, dili mahatdan, o kini ang mga hinabang, basig karong adlawa, mahinay-hinay nito, pero nagbuhat sila og zipline para ipaagi dito ang mga hinabang kay mga tao dito nga nabulag kadtong gumikan sa pagkaguba sa steel bridge. Dili na mahatnan og pagkaon, ipanggutom na way pagkaon matug naningkamot ang grupo sa Philippine Navy kagahapon adlaw ug mga kapulisan nga ilang gitabok bisag kusog kay tubig para lang ihatod ang PC dito kay nagbuhat sila og zip line aron nga mahimuong agianan sa mga hinabang, ipaagi through zipline. Muna'y netabo diya sa giniang Santa Fe, Sambales, Luya. O, oh, nalagi na. Laging flood control. Di na ginilo nila makontrol ang flood. Ang Dagupan, Pangasinan, apil sa Pangasinan, ha? Dagupan City, nagdeklarar kagapon of state of calamity gumikan sa tubig baha. That also ang Bataan, lubog sa tubig baha. Astilan, grabe na gining baha. Sa, bo, na ginaingon lagi nga. Mutumaw, maginadi, ginahanto, dili, maundang ni pagbaha, di ginamawala kanang isyo sa flood control. O inyong paminaon ang giniang pamahayag ni giniang, natong Congressman Irize, atod palagi ni Congressman Irize, yaning pamahayag yas, ayang privilege speech. Uya, pamahayag ni Congressman Irize. Paminawan ninyo ni pamahayag ni Congressman Irize, ha? Directed ni sa gobyerno.
1: Mr. President Marcos, hanggat hindi nalalantad ang katotohanan sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng bansa, ikaw ay mananatiling pangulo lamang ng iyong mga kamag-anak, kapartido at kaalyado. Your negative, frustrating are the manifestation of this. Napakalaki ng nanakaw, 1 trilyon! Nag-resign ang gabinete, speaker, senate president. Bakit hanggang ngayon hindi malinaw kung ano nangyari sa 1 trilyong pag-aari ng bayan? Pasensya na, Ginoong Pangulo. I am simply stating my perception of the truth. And I believe that many of our people share the same views and sentiments. Kung may mali sa sinabi ko, sabihin niyo sa akin. At hindi ako magiging bingi at bulag sa katotohanan. Mr. President Marcos, hanggat hindi nalalantad ang katotohanan sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng bansa, ikaw ay mananatiling pangulo lamang ng iyong mga kamag-anak, kapartido at kaalyado. Your negative, frustrating are the manifestation of this.
0: Umano'y pamahayag ni Igay Irize, ha? Congressman Igay Irize. Trilyon ang nananakaw. Ayan. Speaks. Podayon ang baha. Ano? Flood control. Di makontrol ang flood. It is because di pod makontrol ang kawat. Daghan, mabot lang. Kan mga, sila untay mga anod, dili ang katawhan. Pastilan, Ginoo ko, Lord. Even, kining ko sa kapari diya sa Cebu. I Father Ubod, nindot po kaya iyang humili. Dawa ninyong humili ni Father Ubod, ha? O doon ay tawag atong dawaton. Sir, pwede ka tawag ko balik, sir. Mintas,
2: wagi doon ta ng impeachment.
0: Asara to. Pwede ka tumutawag ko balik atong nanawag. Pwede ka mo tawag og balik. Taga-anti kag pila ka seconds ka mo tawag. If you cannot call back, din i-air na to ang pamahayag ni Brother Ubod sa iyang humili. Oh, nara, tubag na. Hello, good morning, sir.
3: Good morning.
0: Mayong buntag ni Muda, sir. Anak, ka na sa kang ina.
3: Hindi ko supe yung signal, ha?
0: Naka na sa kahanginan sa radyo, kaibigan, sir. Good morning, diya kanina.
3: Okay, good morning ni mo, engineer.
0: Good morning, mga taga San Fernando. Gitugtugan tamo ganina. San Fernando, Bukidnon!
3: Salamat kayo. And kumusta naman? Kumusta naman ka?
0: Mauni, ah. Okay, ka? Na.
3: Manayang mabahan mong kita, mga muskitas, itong mga adult business. Kasi muha, diya. Ang dirita sa isyo. Kining isyo na po sa flood control. Engineer, ako ay nahadlok na pud at nibatok sa ito ang insakto ba nga istorya. Ang katukaroon ng imong gipili, murag pabortos kaso. Muna kay ang ato arong panggoberno, mag-istorya ta sa insakto, kasuhan man ta.
0: Perme.
3: So, ang ako lang, ani, sa kita nga lumalaban, dumadapig pa sa ito ang presidente, maghinahinay lang siguro sa ta. Kay, nakita man na ito karon ang sitwasyon nga mudiktat, ha, mahimo tang makiglaban ta, gumikan kaya nga itong pundo, sa gumikan sa flood control, magsaingon sa ta ba nga? O, bil kay ingon, unfair gid. Sa pagkaroon kay kung mabatok tao, gitay mahimo. Ako, mo ipisohon, ang mali, ipagawas. So, makililisang na ni engineer. Unya, doon na pa ko i-kwan sa imo, engineer, pero amo paningi, amo pag-ibig niya si kaso, unsa ni siya. Kay magtaabot ako, paabot ako si Muhag, masguta na na siya. Kay daghan kay ni Katagron nga mga na ako no na sa atong panggobyerno nga partikular din tira bagyod ang target ini is mga estudyante nga daghan na nga matay daghan na ginagatsyat sa kuha pero sige lang ko nga magpaabot ta maminaw ta sa kibigan kay unang-una magyod na ang usa nga masumbungan na to kung unsa ang problema di ta magpatuo largo anang mga fake news kay bisan karon bisan sa social media bisan sa cellphone daghan kay mga fake news wala nga magpaabot rami engineer kung imasgutan na nimo kay ang target ra ba ani estudyante or estudyante og senior citizen pero sing magpaabot ra sad ta di sad ta palabi-labi sad nga mo ni muna kay namay misumbunganan si engineer Chang.
0: Wala,
3: engineer?
0: Wala man ang problema, sir. I think, ang imong ginatumbok, kani ang may kalabtanan sa baga ayuda or kini ang social media nga mangay og password, tanan-tanan, imong data, labi na ang mga permanente ginailad ani, mga senior citizen, gato mga idaran, o gato mga tinunan. So, dili yun mo, basta gani, mag-chat ninyo, magmangayo gani, nag-link ninyo, ayaw yun nag-i-click kay ma-impacho yun mo diha. Ayaw yun mo patakag. Kaya click ana mga link kay mo na yung makadaot.
3: Salamat kayo, engineer. Kaya daghang namino ito mga estudyante dari engineer para sa imo nga. Kaya ako nga, sige lang, mangutana takaroon kay naman tayo kasundigan.
0: Simple rin na, sir. Wala mo kaila. Only

0: unya inyo dayong i-accept ang link ang mga intunsis yun mo diha. Ayaw magpailan. Kaya duha ra ba yung kamatang sa tao ni kalibutan ha? Ang mangingilad o ang nagpailan. Kaya wa may mangingilad o way magpailan.
1: Sakto ka.
0: Ana, rana siya.
1: Sige, engineer. Pakaigid is good, pero sige lang mas labing mayo nga naa sa bungagan pagkag kinabuhi nga makasilgi pa sa mo address ng Fernando. O panpingyo ka sa mong mga biyahe ha. Kaya wala kami. Layo mi. Kaya din gusto nga mahilom ang region ay vegan.
0: Amen. Pwede agaw magpagahilom? Los.
1: Dino ba? Dili ni gusto sa San Fernando atong ipasabot sa mga katawhan. Dili ni gusto nga mahilom ang Rijok Ibigan. Ang akong gustong mahitabo nga dungagan pa kay daghan kayong mga taong na hinanglan. Labi na ako dinhi sa balita sa Dira sa Lapitan. Ako mo'y una makusi sa mga tao. Nga naman. Kay naay mga kasawian diha magi kumusandig nimo ang ubang mga istasyon atong pangutanon. Sus, ningon raman nga basin bakit pangdasa pag mga pangutana so muna nga naata diri sa kaibigan tanan. Nagpasalamat po tas tagiya ni ining mong sibihan o kang engineer siya nga naa siya pati pa kasi tata seta morning nimo no ato ang evening mga pangbato grispi Mindanao. Nah, sige, engineer, balik niyo. Okay, makahipi kami. Salamat.
0: Salamat, sir. Good morning. Salamat sa pagtawag. Salamat sa pagpaminaw. Inanin niya. Okay. Daguhoy, good morning ninyo. Mga membro ng Daguhoy. Sa pagpadayon ako nga investigasyon sa inyong grupo, wala man hinoon mo nangayo og membership fee. Wala man. I will be honest, wala. Ang kana lang inyong magpaprinta og t-shirt, kinahanglan mo palit sa inyong t-shirt, you know what? That is another form of pagpangwarta. I will be honest. Og manghatag man o galing mo og kwarta, kay niingon man mong grupo sa Daguhoy! Nga manghatag mo, nga nung dili na lang mo manghatag, nga walay ipamaligya nga t-shirt. Kapila na mo ni Saad, katong ni Aging Sabado, Pizza Otso, ni Saad mo. Ganaan na. Pag abot sa Pizza Otso, wag yapon kay ang inyong tubag, dili madali ang kwarta kay gikan pa sa gawas. Ayaw na mininyog kabuang iba. Dili. Og dunay kwarta, dunay kwarta. Plangkahanta mo mga naminaw sa tag-satag sa Carillo Sets. Kinsay nasod karon ang wala galisod. Og lugar ang sila manghatag pa din ni sa ato, ay, unahon na lang nila ilang kagalingon. Unahon na lang nila ilang kagalingon mga citizen dito. Og moingon kag Amerika, di American citizen ang unahon. Nganong ipadaba na diri? Nganong ipaagi sa inyo? Pag-sure mo diha. Pag-sure mo. Diba, og moingon kagikan Japan. Manong iunahon man ang mga Pilipino? Unahon yun mga Hapon. Na dumuari ka tugos siya mas. Diba? Moingon mo Canada, og upad pa mga nasod, unahon nila, uy, ang ila. Nganong, uy, ikado Hapon, nganong, og galing ha, galing, granting but not accepting. Nga doon ang ipanghatag kwarta, nganong iagi man sa inyo. Huyo. O sa text pa, huyo. Who's this? Kabayong buntis. Who's that? Kabayong nabudlat o pinabot. O, di ba? Ayaw. Dili maayo. Hinoon, prangkahan ta mo. Wala mo nangayog membership fee. Ba't na maligya? Masa mong t-shirt? O, di pang wartag, yapon? Ninyo. Pag-abot sa Sabado, to ni Agi Sabado, ringon mo nga, mag-release na yun. Naapagitahin ni Anto dito. Ay, na nga Anto, no, bagay ni Retired Army. Ay, kay Boko, no? Nga no, kay Boko? Naginahinay lagi pag-imbestigar si Engineer Chang. Ako pa, karon gani, nanapog ko imbestigar ron. Backline na saan ko karon? Backline na sa taglayo-layo, aray, kaya nanasan ko imbestigar ron. Kaingon ka mo, o basta makasugod kong imbestigar, dangan to mo.

0: Inyo na kong gihago-hago. Puslan man! Puslan magnabasa, di mga ligo! Ah, di ba? Kargo, hoy! Kamog yun. Ayaw. Muna'y ginaingon, pareho ratang Pilipino. Atong ilaron Pilipino ra gihapon. Dili na maayo. Dapat unta magtinabangay. Dili magtinuokay. Ah, kabuang. Ayaw maging sikaran, sudsakong pasuharong hinog. No, di ba? Ayaw na nang... Ay, dara, i-release ka rin Sabado. Pag-abot Sabado, ingon na sad nga. Di maguna madali kay kwarta muna sa gawas, paabot-abot lang. Ganun sad sad?
1: Wala, wala.
0: Ah, wala. Ano sa to?
1: Wala, wala, wala.
0: Kana, kana mo rin, klaro.
2: Ang importante para kana ko nga di yuta mamakak.
0: Sakto. Ano sa to?
2: Ang importante para kana ko nga di yuta mamakak.
0: Correct.
3: Correct.
0: Ay, ikaduha nga isyo. Good morning, Dagoy. Uba naman ko, Grit. Good morning, City TMD. Diara! Kagahapon, dito kong malay-balay, kaya nga akong cellphone, akong SIM, kuhan pa magod ni, ang iyang dili pa ni 4G. So, ginanglang yun ako i-upgrade, kaya ang akong SIM, kuhan nagin siya, bag down na, di na ko kakol, di na ko katawag, di na ko matawag, wala, tanan! Impas galing tawas. So nisirit kog balay-balay. Sukad pa niya itong Domingo ko cellphone ha, di matawagan. Men, nalang gani ka rin ka matawagan. Pero problema na ako ang dili katawag o di ka-text. So ako na po nang ibalik kog reklamo, pero di rin na lang siguro kaya naman siya balin sa office. Ay, ilang isaad ako, okay na daw. Say, okay ka. Wapa ba, okay ay! Inani na itabo. So niyad to ko. Akong problema, kay ang Globe Malaybalay daas highway kilid sa Chowking. Chowking ba? So nagita ko kaparkingan. May 20 minutos ko na kong tinuyok-tuyok. May nalang gani ko kay atbang sa Chowking. Dili sa sulo sa Chowking ilang parking area. Atbang na itindahan. Dito ko ni parking. May nalang gani kay nagtindog-tindog sa kuwas ako ni Hawa kay ga-observe ko. Gingilang ko sa nagiyas tindahan, sir. Bawal parking dia, sir. Iko, namin nagparking. Kana randoha ang allowed. Kanang imo, paingon na dito sa unahan. Kana tanan, sir. Laras na nagdakop. Kumo ba? Ayaw, sir. Hawa niya, sir. Kay... Tanawan, sir. Wala yilo, no? Wala, bitaw. Oh. Bawal ka, diya. Tanawan. Ay, mo ba? Oh, sige. So, 3 seconds rule. Bawal gyapon ka, sir. Huwag mo ka nagkarga. So, ay, gasad-hasad. Huwag gyapon, sir. Di na magsilbi diri. So, ni, imbis kay ni backing ko, kay babalik. Sir, one way ni. Straight ka gawas. Ay, gibahak na ito. Tuyo ko na ko. Tanaw ko, ha, magiging ka-parkingan. Kay puno ng pamarking niya. Na'y mga designated parking area. Pero sa National Highway, wag yun kay maparkingan. Gawas o duna kay ikarga, pwede. Pero wala, magparking lang ka, bawal. You know what? Sa tinuod lang, asa na ko na parking ang akong sakyanan? Doon na sa Provincial Capital. Kaya nang pagbahada ni mas Provincial Capital, sa giniang nasa wala, nay lugar nagyo kakita ragyo kog lugar pero layo-layo gud ako baklayan kay ubos-ubos na to baklay ko subida baingos gaysano gikas gaysano malay gamay dili malay gamay gamay ra man gaysano sa malay balay sugo gaysano malay gamay unahan baklay na sad ko paingon Chowking so unya kilid sa Chowking na idalan after ana naa dito ang Globe baklay gibaklay ra gyud ako gumay ni kay exercise pa mo na ini tabo so nag-observe ko sa flow of traffic sa balay-balay. Kung! O, diara. Kung! Kung! Dili congressman ha, ng mga kontraktor. Makagaba to sila. Kung nabuhat sa siyudad sa malay-balay, nga gamay-gamay kung itandi sa siyudad sa Balensya, nga nung dili na nato mabuhat ning atong siyudad. Kana ang akong dakong pangutana. Good morning mga taga CTTMD. City Traffic Transport and Management kulang sa desisyon. Sakto. Ani? Highway na to. Daghang ga pamarking.
3: Correct.
0: One way na to. Diha gasulod sa one way. Eh, naatbang ang nagkamalig.
3: Correct.
0: Dako kayo ng no entry. One way, adiham sulod eh. Dihap mo agi oy. Ihap pa gani, maglingkod ko dihap mo ahaw, maihap na ko oy. Abot ag bayad di kapin, napay mga rila, napay mga sakyanan, four wheels, napay mga singles ng motor. Nadiha ka pa ngagi. One way na ha, one way na. Muna yung akong giingon lagi, if Malaybalay City can do it, why can Valencia not do it? No, di ba? Let's do it! Sana Nike? Di ba si TTMD? Kung nabuhat sa Malaybalay, walay rason nga dili mabuhat sa Sudan sa Valencia.
1: Correct.
0: Asa naman dili man pwede og dili nato gamitan og kamay na bakal kining pagpatuman sa atong balaos trapiko. Tan-awa di way undang disgrasya. Number one na way undang disgrasya mga single ng motor kay mga gahig ulo dili mosunod sa speed limit. Ikaduha, mahal ang helmet pero kapalit og motor. Manggi-drive og motor, tagduhay backride, tagtulo, way mga helmet. Wala may dakop. Balay-balay, dakop. Taka kag parking, dakop. Di ka montigo speed limit, dakop. Diri sa to, why speed limit? Okay ra. Why helmet? Okay pa, all right. Pataka kag parking, okay ra. Sulod kag one way, okay pa, all right. Why dakop? Unya, unsa inong dasa balaos trapiko kag gibuhat? Wa gyapon. Wala na diri.
3: Wala.
0: Welcome to the city of Valencia. Ang siyudad nga way dakop sa traffic. Yehey!
1: Correct.
0: Mabuhay!
4: Mahiya naman kayo.
0: Sakto sa to, Mr. President.
4: Mahiya naman kayo.
0: Ay, mahiya naman kayo. Panakop na mo. Imagine ha, kung itandi ni mo ang city proper sa Valencia o Malaybalay, dako ang Valencia, lapad. Malay gamay, balay gamay, hinon gamay gamay. Pero if they can do it, there's no reason na dili na ito mabuhat. Kana lang one way diya sa may barangay hall, paingon ka gawas kag farmers market. Ang gabantayan diya si TTMD naman. Pagway magbantay si TTMD, wala ay manulod eh. Manulod eh. Ako gastan ba rolling gatan aug dia. Ako baklayon kon mana. Baklayon gor gina labi na gua kay ba parkingan Parmes, dia skilid na ade ako ka parking oi baklayon ako paingon Parmes. Unahan sa si barangay hall ore ako parking dia skilid. Baklay ko paingon Parmes, gidi mag ka parking Parmes. Kay lisod man labi nag Bernis hap oro Sabados buntag og Domingo. Kay na may Parmes day. Parmes market, oh di ba? Na may tabo. So di ka. Ang gilid, no parking. Di ako mag-parking eh. Napaya tubang ang farmers market ka nang atubag in BF. Gimong terminal eh. Abi na ko nabalhin ang terminal eh. Gimong terminal sa mga gini ang habal-habal. Gimong terminal, muhabal. Eh, muhabal, habal-habal. Muhabal na ba? Sa kilid din noon, ano kaso kay terminal maginas mga bao-bao. Pero sa atbang, wala na kayo mga parkingan. Eh sa kilid, terminal. Pag abot dito sa Picas, pag tuyok sa nimo, terminal. Ang atubangan, gimo terminal. Ah wala, tanggalunta na lang ng Parmes, himuunta na lang ng terminal. O di ba? Pwede lang. Ay, puslan man. O di ba, sa tinuod lang.
1: Correct.
0: Ay nako. Onsay naa sa siyudad sa Valencia. Nawala sa Malaybalay.
3: Wala.
0: Naa oy. Onsay naa sa siyudad sa Valencia. Nawala sa siyudad sa Malaybalay. Ang siyudad sa Valencia na ay traffic rules pero walay dako. Di naa sa ato. Naa ay traffic rules, walay dakop. O moingon po kag unsay wala sa balay-balay nga naas balin siya. Naay dakop. Awalay dakop. Wala gyapon. Nabali, nabali, nabali. Di ba? Unsay naas balay-balay nga walaas balin siya. Dito naay dakop. Diri sa to, way dakop. Ah, di ba? Wala. Traffic wala. Parking okay ra. Asa ka parking? Diyar ka! Uy, muna ko! Wala! Namay nakabutang no parking! Ay, basag na hina! Basag na hina! Ay, ato, diritanan! Diya! Ay, ukira na siya! Nindot ang atong syudad, Balintia.
1: Correct!
0: Ah, samay mas nindot. Balintia, balay-balay! Nindot ha, kaya patakar tag parking. Na I do not enter, adi ato mo't enter. But anay man. Sakto, sakto. So kung sa'y gibuhat ato mga kunsyal, ambot! Anong wala man ang gingusgan ng woman na ipatawag, ay ambot!
3: Wala, wala, wala.
0: Ah, sakto, sakto, sakto. Wala, wala, wala, wala, wala, wala. Ay mga kunsyal, lihok-lihok po mo pag may time. Ay, ay ato mga traffic enforcer, lihok-lihok po mo pag may time. Labon bitog na ay pare na mo diha gawang-wang. Escort dayon. Eh, ang lagay eh. Kumusta mga kalagayan? Ay, gibuti-buti mga kalagayan. Labon bitog na ay pare. Askang abdika. Dublin! Badati ako mo. Og mga one-way no parking. Wabi kita!
3: Wala, wala, wala.
0: Wala lagi. Atong presidente pa on sa to. Mahiya naman kayo.
4: Mahiya naman kayo.
0: Sakto, sakto.
4: Mahiya naman kayo.
0: Askam paita. Welcome to the city of Balenza. The city of golden no dakop.
1: Yeah. Correct.
0: Golden traffic. Yeah. Magandang umaga po. Ganahan ko. Ah, di ba engineer? Ay, oh, nindot. Kaluya. Walay but anay.
3: Agay!
0: Pre-write! Anang Jollibee kilid. Paingon kag batangan. Pre-write na. Asa ang mga single ka mo to? Par, diha sa right turn. Diha na yun. Mag-una na yun. Kaya basig, di sila kauna, inig on, inig go. Di sila kaabante, basig mawandalan. Na ay si titim di. Badlong? Woy! Gatutukan ra. Wala lang. Wadak pa. Obstruction on the flow of traffic. Okay ra. Ama na kong ginaingon. Welcome to the city of Valencia. The city of golden harvest. Walay harbisay sa mga lisensya. Yehey! O, di ba nindot? Sir, bisitasyon. Good morning, sir. What happened, sir? What happened? What happened? Walay happen-happen, engineer. Ay, nako po. Mana, why undang diskasya? Why undang? Klaro, anang speed limit? Oh, why speed limit ay? Wala, wala, wala, wala, wala, wala.
3: Wala, wala, wala.
0: Na, sakto, sakto, sakto. Ana diha. Welcome to the city of Valencia. Hallelujah. Ay, nako, manginabuhi sa kong sa pikas na lawak.

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.
5: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
6: Sukan ka ron, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
8: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 umas na ilhan nga Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, una ay managoy o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon bawal na gibna. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ug Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
12: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
13: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kaayo.
12: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
13: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
12: Ato-ato rani pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapagyud sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre,
14: May Adjuvanto Crop Protection Chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
13: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
14: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan ug mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes, thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mao ning dapitan nga mas muminos gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
13: Kung mao ang Grumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, Adjuvanto crop protection chemicals o soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal po ni.
14: Barato ra pre kay tag-iaan eh, Grumix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Grumix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
15: Si Teresa Ejero sa Hingog City.
16: Yes, Egan.
15: Magdisimony ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
16: Okay.
15: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma na oil.
16: Okay.
15: In 1 month siguro pastor nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubag mo yung yaplas. Di moto, di na ulian. Din karon dili naman siya makaliyok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botella.
16: Oh.
15: Tulo ka bitong. Oh. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higdaanan.
16: Salamat sa
15: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na pastor kay tawag kay siya panalangin nga iya gyud panglangina na mao haplas nga may akong ginagamit sa iya.
16: So aroma herbal oil ka igan.
15: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
17: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
18: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitnaayo!
17: Naa pa di ay na!
19: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
18: Kanindot no?
19: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
18: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways dinhi lang na
20: sa GRD Quezon Printing Services.
17: Doon na ta diri no, accessible ug affordable nga printing services.
19: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
21: Ilong Ranger?
22: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
21: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
22: Ang Hatsi ug Granny Nose? First sign na nasa sipon.
21: Sipon dayon?
22: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neozerk C+ 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozerk C+ 40 with zinc dayon.
9: Unilab quality yan.
23: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z+ 40. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
25: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
24: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
25: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
24: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
26: FA Pawn Shop.

0: Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniyo sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur, Villa Nueva Funeral Homes.
1: Yes, Igan Marisa. Yes, apa dayon?
2: Nay nagubag sa mata sa akong anak nga nagpalit ko kang igan idna og tulo ka digima. Akong gipainom pastor kaloy sa Ginoo na ulian pastor.
1: So tulo ka kapsula imong gipainom unya na ayo?
2: Oo pastor, naginahinay og kuyo sa inyong hubag pastor.
1: Okay, salamat ka Igan.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, mataghamal, taupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
10: Rexido Forte!
8: Di ka liho, di ka trabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
10: Rexido Forte!
8: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
10: Rexido Forte!
9: Maunang discarding na ko, discarding bisdak na to.
10: Rexido Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Good morning! 98.5

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Duka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Pilipinas ug Bukidnon mayong buntag. Ani ang atong buntag o mga balita nga gihatod kaninyo sa 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni ato ni sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Garantisado gayon nga epektibo kayo. Gumikan sa iyang 25 ka natural nga mga sagol. Sa mga prutas, mga otanon o mga herbal. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang nga plus. Fuego Blend Chili Paste, pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon nga nainamutang sa Dikit Building. O ga GRD Printing Services ning syudad sa Balansya. Sa mga balitang lokal, gagiatod kaninyo sa Valencia City Water District. Pinagi sa ilang mga board of directors o general manager, Coco Paloga.
0: Radio Kaibigan, local news.
4: Sulod sa Zelda, ang usa ka 50 anyos ka babae. Human kini na dakpan sa kipahigayon ng anti-illegal drug operation. Sa mga sakop sa Malay Balay City Police Station, sa Purok 1, Barangay 8, Ciudad sa Malay Balay.
0: Radio Kaibigan, local news.
4: Kagabi eh. Nailahan ang sospek nga si alias Bibing. Way trabaho, residente sa Purok 9, Poblasyon Kabanglasan, Bukidnon, o gikonsidera nga street level individual. Ang maong operasyon, gipahigayon sa mga sakop sa City Drug Enforcement Unit sa siyudad sa Malaybalay. Nga gipanguluhan ni Police Lieutenant Colonel Jupit Paglinawan, IP sa Malaybalay City PNP. Nakuha gikan sa posisyon sa sospek ang usa ka sachet nga timbang og 0.074 ga gramos kadto na standard price nga 500 pesos. Kadiyang gihimo ang body search, nakuha ang upat ka sachet. Sagito ang shabu nga timbang og 5 gramos ay impas nga nagkantidad og 34,000 pesos. Nalima sa wala mailhing mga kawatan balibog kamot og kalag ang 100,000 nga cash ug uban pang mga butang human gilungkab ang MZ Motor Zone Marketing Incorporated nga naimutang sa Purok 7 North Poblacion Maramag Bukidnon. Ang dihang giablihan atong pagkaalas Agosto 10 si dihang giablihan sa branch manager as branch manager ang maong establishmento. Iyang namatikdan nga nagkatag na ang mga butang sa sulod. Dini na niya nadiskubrihan nga nahanaw ang halin sa siyap. Nga gibilin sulod sa drawer sa cashier. Lakip na usab nga nadala sa mga kawatan. Ang Osaka CCTV box modem. Kung ang isyod nga infinite cellular phone sa manager.
0: Radio Kaibigan, local news.
4: Nagkatapusan sa balitang lokal nga giatud kaninyo sa Valencia City Water District. Angol ang driver sa motor human kini ni Bangga sa wooden cart samtang nagbiyahe ang ngalango sa ilim nung makahubog niya Don Domingo. Naitabo ang aksidente sa intersection sa New Batangan Bridge, Barangay Batangan. Naangol ang nailang si alias Alex 38 anyos. Sa investigasyon, ang motor nagbiyahe gikan sa barangay Poblasyon, paingon sa Batangan. Aban pag-abot sa mong dapit ni Sulay kini pag-overtake sa kariton na may resulta sa panagbangga. Nakaangko ng masabad o bunog sa kalawasan ang driver sa motor. Sa Balitang regional nga giatod kaninyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Gironda sa mga operatiba sa Kugman Police Station. Ogpedia din ang usa ka hilit nga lugar nga dunay tanom nga marijuana sa Zone 7, Lower Malasag, Barangay Kugman, Cagayan. Kinibisan pa man sa kalisod sa dalan diin walo ka suba ang gikatahong gitabok o digyas kayo ang kabukiran nga gisaka. Malampusong na-recover sa mga otoridad ang duha ka dagkong punuan sa mga illegal nga tanom nga marijuana. Nadakpan sa mga operasyon ang usa ka 31 anyos nga lalaki. Gagilangan si alias Nick, pinagi sa usa ka buy-bust operation gamit ang 500 pesos nga buy-bust money.
0: Radio KB.
4: Padayon sa itong mga balita sa Balitang Regional, nagihatod ganinyo sa IBA College of Mindanao. Patay ang usa ka 25 anyos nga call center agent human mi bangga ang gimaneho nining motor sa Osmeña Boulevard, Cebu City. Makita sa CCTV footage ang nahitabong aksidente nga mikalas sa kinabuhi sa biktima. Padayon sa pagkuha sa dugang impormasyon, may kalabtanan sa buong insidente ang kapulisan. Gisuspenso sa Talubangi National High School ang face-to-face nga klase. Kagahapon, makahuman nga makabaton o shooting threat. Niya tumiaging adlaw. Sa informasyon, nakadawat o mensahe ang opisyal sa Facebook page sa tulungaan na naghatag o bagong alarma sa maong tulungaan, maong gisuspenso ang maong klase.
0: Radio Kaibigan, Local News.
4: Napalgang wa nay kinabuhi ang usa ka 25 anyos nga biktima nga sa nga si Rigarda Batiola nga taga Bubuntugan, Hasaan, Misamis Oriental. Atol sa maong pag-responde sa awtoridad, na sayran nga adunay samad dinunggaban ang biktima ngadto sa iyang dughan, nagituhang rason sa iyang hinanaling kamatayon o gibiyaan sa kasagbutan nga bahin sa Zone 12, Santa Cruz, Taguluan, Misamis Oriental.
0: Radio Kaibigan, Local News.
4: Usa ka babaeng online seller ang namatay human siya gipusil sa usa ka giingong gun for hire sa Sitio Lawis, Barangay Pasil, Dakbayan sa Cebu. Dakpan ang suspect human siya gikulata sa mga pamilya o residente o mga standby sa lugar na nakaangkon o daghang mga samad. Sa investigasyon sa kapulisan, ang suspect giingong miangkon nga siya gisuhulan sa usa ka Gerald aron patyon ang biktima bailo sa 20,000 nga kantidad nga bugti. Dugang pa sa suspect nga gigusto ni Gerald kapatyon ang biktima gumikan kay nagtuo sila nga kini usa ka asset. Sa katapusan sa Balitang Regional, gagiatod ganinyo sa IBA College of Mindanao, tulok ka construction worker ang nadakpan human gisulod sa baga otoridad ang usa ka gituoang drug den atol sa usa ka buy-bust operation sa Barangay San Isidro, Dakbayan sa Talisay, Cebu. Gimo sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency kung PDEA ang nagbintinar sa drug den o target sa operasyon nga si alias Lucio, 56 anyos, usa ka construction worker o residente sa Barangay San Isidro. Nadakpan usab sila si alias Dizon, 41 anyos, alias Edmond, 52, parehong construction worker o mga residente sa susamang barangay.
0: Radio Kaibigan, Local News.
4: Sa balitang nasudnon nga gihatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated. Usa ka 37 anyos galalagi ang gipusil patay sa barangay Bayang. Buhol. Ang biktima gila nga si Lucio Balabes Jr. alias Junjun 37 anyos, residente sa barangay Bayang. Radio KBO.